0: of May Photography and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Mga katropa, exciting!
2: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Alas 8.04 sa buntag at ang oras sa mga katropa. O sa mga adunay, adunay mga gipangbati diyan kababainhan, labi na kanin bitong, kung duguon bitaw mo, na adunay menstruation ba? Excuse me sa mga naminaw diha. Adunay menstruation mga katropa niya. Sakit kaayo, nga murag halos yun, kamatay ni mo, kamurag kang magbati mga katropa. Ana, dysmenorrhea ka na. Sa hinungdan na mga katropa, dysmenorrhea, hormonal imbalance. Masara ba doon na kay hormonal imbalance, katropa? Diha na usab, no? Musulod kini mga pag-move, mga katropa, paglihok, irregular nga paglihok sa itong mga bukol-bukol sa itong lawas. No, matod pa, mga katropa, kitantanan doon naman tayo sis, daan, pero gagmay kayo, mga 1 cm pa na. Pero katropa, kung doon na nagali irregularity sa paglihok, mudako katropa, mabutong 2 cm. Nalisod na mapugngan mga katropa, hantod nga mas mudako pagyod. Og muhatod ka na kanimo sa komplikasyon. Basin og, padulong na sa cancer. No? Sama sa kining ovary, no? Ovarian cancer. Unsa pa diyan ang cancer mga katropa. Aron nga malikayan kining hormonal imbalance nga pwedeng maghatod kanimo katropa sa mga bukol-bukol, sa matres, suso, ovary, lakip na ang goiter mga katropa. Kanunay kitang magtumarog Xanthon Plus Gold, dili ka katropa ang Xanthon Plus Capsule. Kini mga katropa nga mga food supplements, adunay mangosteen nga anti-inflammatory. Nabot pasabot katropa, pugngan ang pagbukol sa imuhang pugngan ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol sa imuhang lawas. Importante ka na mga katropa, kay basin og unya rata mulihok mga katropa ba og grabe na bitaw nang naanata sa stage 1 unsa pa na nga stages niya. Kay lahi rabat ang mga Pinoy mga katropa, as long as dili ta makabati nga duna tay sakit, di rabat ta manambal di ta mulihok. So kung nana nga to ang kinaiya, at least man lang katropa, higugmaon na to tong kaugalingon atong atimanon katropa, pinagi sa pagtumar og food supplements katropa, aron nga mahimo kang healthy, malikayan kining mga inflammatory problems. No, Xanthon Plus Gold or ang ato ang Xanthon Plus Capsule mga katropa, tumara ka na 30 minutes o sa kamukaon. Ha? 30 minutes o sa kamukaon sa unsaman. Pamahaw, paniuto, or panihapon. Unya, best partner ni ini mga katropa, ang Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C, nga mas daghan og vitamins kaysa sa carrots o oranges, mga katropa.
5: Bullseye!
4: So, katropa, no, kagahapon, again, yung ato si Vice President Sara Duterte, mga katropa, dito sa Senado aron katropa nga i-meeting ang iyahang legal counsel og duna siya short interview katropa yang giatubang ang mga media ato ang paminawon mga katropa ang iyahang pamayag.
6: Hi ma'am.
4: Taas kayo ga intro i-forward gamay katropa ng Rosa. Okay, murag sige, hapit na. Mas
6: okay.
4: Oh.
6: Just ano, two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya may kasalanan. Sabi niya no questions ba? Yes. So my statement is in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbound. Maraming salamat.
4: Mas taas pa ang pagpaabot sa mga media o taas pa ang paglakaw ni Inday Sara. Kaysa sa iyang statement, mga katropa. Well, dili nga nasala. O dili po niya natinuyuan kay si Inday Sara kung musulti na, manumbag para gustuhon pa niya. So itong taga-Davao, kinsa na si Inday Sara mga katropa, kay mutubay yun na og istorya. Mas taas pa ito. Usa itong gikanta ni Inday Sara, katropang Ruston, magkaraoke. gawas diha mga kuan. Mga bashers diha, gawas. Mas taas pa ito, 3 minutes pa itong gikanta ni Inday Sara, nagkaraoke mga katropa kasi sa iyang statement. Well, kana siya, namin ko na siya legal counsel. So, nakadepende na siya katropa. Unsay advice sa legal counsel sa iya, ha? So, for now, di na to katropa pugson kung di gita mo istorya o di gita mga suko, mga media, kung wa siya statement nga dako. Nga naman, ongoing magod ang impeachment trial, batok ka niya. And anything nga magawa sa iyang baba, tanang mga pamulong will be against her katropa, pwede magamit sa prosecution. Oh, muna nga, ayaw mo diya ka sad. Yan siya, sad no? Very sad. Wawa naman. Marag nang inis pa. No, bisan siya mga katropa, makita ni mo sa reaction ni Inday Sara, gusto pa siya magpa-interview, pero gipugan siya sa legal counsel, ha? Na ano to si ka to, bang murag si ka ng kuan, isang itong kontra ni Sangguko, gali nga. Di po to, katong pink ba, nga dakong tiyan ba? Si Majimbo ba to? Oh, maglantaw ko na niya ba, nga naman si Majimbo, mayroon mo nunaan. Dili sa lawas. Oh, pero sa ihang namong ba, sa iyang mata, bitaw ko pinuana, oh, nga marasya ko na si Majimbo. Si Attorney Puwa ba? Oh, si Attorney, kanina kaputi. Gipugnan siya sa iyang legal counsel mga katropa. Again, tod, kay tanang mo gawa siyang baba, pwede ka nang gamiton katropa no sa impeachment hearing. Unya usa pa di na siya ganahan o kanabang ingon si kuan, ingon ana niya gitubag na pod. Basin og ang iyang statement katropa, tubago na po na speakas. Kanigali, very short ning statement niya hang gibuy-an, pero kay baloko nasayod kitang tanan nga do na nay nakaung-ung ani nga tubag si Auntie Claire. Ingon si Sara sa iyang very short statement, mga katropa, in this bloodbath and bludgeoning, mga katropa, I will be blooded but unbound. Mo na iyang statement. Very short statement, mga katropa, yet powerful. Kung ikaw, katropa, naminaw na ini, muraga, hadlok gini, murabao ka ng Game of Thrones, mga Games of Thrones, mga katropa, nga trana. Bullseye! Kung sa may pasabot nini, basin doon ay mga bugoon di, unsa ng bludgeoning, ganabang, tawag ka na kanina bitaw marag pampamud ka ng pangbunog ba ka ng bunugan bitaw ka pilayan ka mura ka o ganang panamastamasan ba no physically mga katropa mauna siya so pasabot niini mga katropa no sa iyahang giistorya oh niini grabe nga pag-atake o pagpamunog oh masamdan man daw siya pero di gino siya muluhod oh mauna yung init kaya statement. Di gino siya mulhod! Bullseye! Bullseye! Muna yung sakto. So cool yun. Di yun mulhod mga katropa. O niya, i-connect na to na siyang statement dito sa nahimo siya nga speaker mga katropa sa usa ka event. Kung naong ko nila, nana, ingon ad to. Pero, kung ako gali makabalos, mauna ba kung i-connect niyo mga katropa? So, unsa man dahil nahitabo, mga katropa, kagahapon, apil atol sa trial, mga katropa, no, init kayo ang debate, no, sa batok, mga katropa, init kayo debate, mga katropa, sa duha ka grupo, no, ang private prosecutor, katropa, nga si Amando, ligutan, mga katropa, ato nakaitom, itong bright kayo, itong bato, or gray, or blue, moto yung gisuot, bright kayo siya, mga katropa, kay ingon good siya nga ang kini daw nga photocopy mga katropa kana certified na siya as true and original. Abot asan niya na nakuha ang statement na? Na mahitungod magutos sa authenticity mga katropa ba kanibitaw sa mga documents and katong video mga katropa? No? Pag copy gali kailangan gina siya i-certified na siya as true copy. Dili kay basta-basta lang ikaw nga mo-declare ka diha nga that's considered as a true copy. Oh, original. Sa word pa lang daan nga photocopy or copy,

0: Pero iyaging na pamatud-an ka tropa, no? Nga, karapat-dapat gid siya nga mahimong abogado ni Inday Sara Duterte. Question po niya kagahapon mga katropa, diyan gikainit sa ilahang mga ulo, gi-question man gud niya katropa ang katong nga NBI nga witness mga katropa nga unsa ba ka nagabasa ba ka og script? Yanaan niya ba? Atubag po dahil ni mga katropa siligutan mga katropa, that's out of order kanay mo pangutana. Mura ba o kanang scripted ba kay kung mangutana? Syempre ang kanang prosecutor katropa mangutana po na sila sa ilahang kaugalingon nga bitbit nga witness. So bisag ikaw maminaw, ang pangutana, kahibalo ka nga doon na itubag. Di ba? Labi na sa mga dokumento katropa nga wala untay kalabutan ang witness katropa. Upo siya gigunitan nga dokumento, makatubag man. Sumutong naka-question mga katropa ang defense lawyer nga si Narvasa. Doon na kay script? Gabasa ka pag script? Scripted ba ni? Ano ba? Moto nga, nisiga ang ilong mga katropa ni Ligutan. Well, so kagahapon katropa, gihisgutan ang kining usa sa pinakadako nga isyo. Pinakadako mga katropa nga tawag ani. Kanang impeachment articles mga katropa. Bato kang Sara Duterte. So mao kini ang iyahang gitawag death threats ngadto sa First Family. Doon na death threats sa mga katropa. Batok mga katropa sa First Family mga katropa. Nga gibuy-an kini ni Vice President Sara Duterte tong pila ka tuig pa nangagi mga katropa. No katuning gawas na siya sa poder na isip kabahin sa gabinete mga katropa ni President Bongbong Marcos. Yang gibuy-an na niya mga katropa ang iyahang papel isip DepEd Secretary kani adto. Dito na nga nagsunod-sunod na mga katropa ang mga istorya o mga batikos batok kaniya. Dito na siya gisugdan mga katropa o utingkay ang iyang record. O dito na mga katropa nga gipasanginlan. Pasangil sa akin, wa pa man mga katropa. Dito na siya gipasanginlan mga katropa nga dunay anomalya sa iyang departamento which is ang DepEd. No? Under her leadership mga katropa, matod pa. Moto nga ni atong panahuna mga katropa, ni atong higayuna. Nakapagawas mga katropa o pamulong si Vice President Sara Duterte mga katropa and that was recorded kay live man to. Yatay kudasay po na yung kining mga pamulong ko na mauna hinungdan garon. So, kato recorded unya gi-download. Siyempre, kaya mga katropa is threat ha. It's not a joke, matun pa ni President Bongbong Marcos. It's not a joke mga katropa kay naghatag og statement ana si PBBM ha. Gikabalakan kini mga katropa no asa sa gikabalakan kini gikalipay usab ni nila ngano man kini naka-istorya kag ingon ani kuan gikaron impeach gikakaron no? Pwede ba nato to paminawon katropang Rustom katong katubang statement ni Inday Sara ato sa tong reviewon daw atong balikan no usa nato mga katropa tan-awon ning bloodbath sa Senado. Atong tanawon mga katropa be. Sige na, okay na. Unsa man imong giplay dai diri katropang Rustom? Ikaduha. Sige, diretso na sa ikaduha, sa impeachment mga katropa, sa ikaduha nga adlaw sa impeachment trial, gitoki ang death threats ni VP Sara ngadto sa First Family. Ato sa paminawon mga katropa, ang private prosecutor mga katropa nga si Ligutan unsa iyang pamahayag about niini?
1: Lawyer, but I'm willing to take off yung robe ko as a lawyer and answer the question directly. Mga kababayan, kailan ba naging normal?
2: Your Honor, this is no longer answering the question.
3: Answering a question.
2: We object, Your Honor.
4: Mr. Presiding Officer.
5: The chair will make an equitable ruling in a while. Kindly let the gentleman finish because it's a senator judge asking a question of a party.
2: Your Honor.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer.
1: Kailan ba nangyari sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na yung pangalawang pangulo ng ating bansa nagbanta, sinabi sa publiko na nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao upang patayin ang pangulo, ang first lady, yung asawa niya.
6: Your Honor, please, I think
3: Attorney

0: Decision is making a scene.
1: Kindly wind up, counsel.
0: Your Honor, this manifestation that Attorney Season gave a statement addressed to this representation and she walked out. She is now coming back.
2: Mr. Presiding Counsel, Officer,
1: kindly wind up and we will address that matter in a bit.
0: Okay. Now, Your Honor, please. Yung pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan. Nakipagkontrata sa isang mamamatay tao, Your Honor, please, to do that. Even without going into the question, is that a criminal act, Your Honor, please? That act, 110% sure, betrayed the public trust that the Vice President got in the previous election. I'm a lawyer, but I'm willing.
3: Mauna, mga katropa. So, mauna, mga katropa, ang statement na sa private prosecutor, katropa, Ligutan, attorney Ligutan, mga katropa. Anda matod pa siya, hubuon niya iyahang robang, iyang gisuot, mga katropa, isip abogado. Ha? Kung matubag, mga katropa, normal ba? Naapos siya punto. Normal na ba sa tuwa, mga katropa, ka nang mag-death threats ta? Labi na, hindi mo hang gi-threat niya ang first family, no? Talking about President Bongbong Marcos, his wife, First Lady Liza Marcos, and the Speaker of the House before, mga katropa, si Martin Romualdez, no? Gibantaan. Huwag ka na nakasulod na sa video, katropa, and gimension na ni Vice President Sara Duterte sa iyang live video, mga katropa, ni Adtong, kung tanawin na rin, ha? November 2024 pa na nahitabo. November 2024 na nahitabo, mga katropa. In the dunay death threats nahitabo. So, gipugngan, mga katropa. Agoy. Sige. Gipugngan, mga katropa, ni Attorney Season by making a scene. Matod pa, mga katropa. O, matod nakita. But then, atong pamatod-an, mga katropa, ni Katropang Rambo. Kaya naman siya dito sulod sinado gahapon. Kung tinuod na nga naghimo og scene, mga katropa, si Attorney Season, mga katropa, the lead counsel sa defense team, mga katropa, sa kampo ni Sara Duterte. Unsa iyang gibuhat? Kaya naghimo og scene daw, matod pa, mga katropa, just to stop, mga katropa, the statement of the private prosecutor, Ligutan. Sige, nakasa pikas linya, mga katropa, si Katropa nga Rambo Labay. Live report.
4: Katropang Marie, sa ikalawang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte, binuksan ni Senator Alan Peter Cayetano sa pamamagitan ng panalangin kung saan nakasaad sa kanyang panalangin na bigyan sila ng mga senator judges ng gabay ng banal na espiritu upang magbigay ng hatol ng walang kinikilingan at naisingit pa nga ni Senator Cayetano ang usapin ng flood control anomaly sa kanyang pagbungad ng panalangin at iba pang uri ng korupsyon, no? Sa natura rin nga pagdinig ay hiniling din ng ang isa lang si stand witness si NBI senior agent assigned na si Digital Forensic Examination John Mark Kalilong, 31 anyos, at si Kalilong nag-iimbisiga ito kay VP Sara Duterte noong November 23 2024 sa pamamagitan ng video online press conference Facebook ni dating presidential spokesperson Harry Roque. At merong kahilingan ang NBI Cybercrime Division na humingi sa preservation sa Meta kung saan ay mayroon na umano siyang itinago, no, na screenshot na ito'y electronic copy pagkatapos ay presenta. Nag-motion sa naturang pagdinig, nag-motion si Senadora Pia Cayetano na alisin, tanggalin, no, yung records ng impeachment court ang mga tanong ni Senator Judge Risa Hontiveros kay Prosecution Counsel Attorney Amado Virgil Ligutan kaugnay ito sa Article 4 ng impeachment trial na ang naturang article ay tumatalakay sa umano'y pagbabanta o grave threat ni VP Sara Katropang Marino, kung saan ay excuse me, binanggit ni Senador Pia na naging ambilis eh, nag-jump agad si Senador Pia, nag-closing statement na kagad, umpisa pa nga, eh nag-statement kagad ng prosecution na naging tugon naman, nilikutan sa mga tanong ni Hontiveros, no? Yung closing statement na kagad si Senador Hontiveros. Palina, ang paliwanag dito...
3: Katropang Rambo, sige, baka may paliwanag ka, pero isingit ko lang, baka makalimutan ko. Bakit gusto nila ipadelete yun, yung about sa Article 4?
4: Kasi ang gustong padelete to, si Senadora Pia Cayetano, kasi ang ginawa ni Senador Hontiveros, parang closing statement na kagad. Umpisa pa lang eh. Ang sinasabi ni Senador Pia Cayetano na kung pahintulutan siya, no, na mangyari, yung ibig sabihin niya, hindi niya na shortcut na nila yung proseso. Ibig sabihin, dapat para bang grade 1, grade 6 na kagad. Dapat mag-grade 2 ka muna, grade 3, hanggang step by step pa ka to pang amari. Yun ang paliwanag.
3: Ibig sabihin nun, kakaumpisa pa lang ng trial nila, hinggil dun sa Article 4, which is about the threats to the first family. Para bang inakusahan na ni Riza Hontiveros at meron na siyang parang meron na siyang evaluation
4: judgment.
3: Yun yung nangyari.
4: Oh, yun nga. Mm. Oh, yung parang ganoon na ano ni Senador kaya pinapa-strike niya, strike tanggalin, alisin nung yung pahayag, no? Ikiniit ni Senator Cayetano Pia na dapat manatiling maayos yung proseso sa trial, no? Maiwasan yung mga katanungan na maring magbibigay ng pagkakataon na sa magkabilang panig, prosecution at depensa, maglahat ng mga argumento para sa pangwawakas. Ibig sabihin, parang yung argumento nila, tapos na kagad, hinusgahan na kagad yung kanilang pahayag.
3: Yeah.
4: Nilinaw naman, meron pang bigyan natin ng paglilinaw, yung binanggit ni Senador Judge Riza Hontiveros. Sabi niya, Katropang Mari, yung layon daw niya, layunin lang naman niya, mauunawaan yung kahalagahan ng mga ebidensya na iniharap na sa impeachment court, Katropang Mari.
3: Wala pa ngang ebidensya ongoing pa nga.
4: Yun na nga, ongoing pa nga, pinatapos na kagad.
3: Para bang gumawa siya ng kanyang statement na ang tunog ay parang closing remarks na niya, at yun ay base sa kanyang nalalaman, no, syempre alam niya talaga kasi ano siya, admin siya so alam niya talaga yung magiging sagot ng mga takbo. Witnesses alam niya yung takbo ng trial at syempre meron siyang alam kung ano yung sasabihin ng mga tawag nito nung mga witnesses at meron din siyang alam doon sa mga dokumento na hawak nila.
4: Meron talaga, meron siyang alam. Kaya nga doon sa, siguro, doon sa pre-trial nila. Kanila nga pinipin. Talagang makikita mo na magaling, no? Matalagang mabusisi. Senadora Pia at nasilip na agad. Siyempre, abogado siya katulang Mari. Kaya alam niya kung ano ang dapat gawin, no? Kung papaano haragin yung mga gusto nilang
3: papalatapin, no? Katropang Rambo, para bang kung ako si Riza Hontiveros, ang sasabihin ko sana ay, in Tagalog, sana ay kung anuman ang marinig natin ngayon, ay magmuni-muni tayo at gawin natin itong kagamitan o kaya ay mapagkukunan natin ng tawag na nito conclusion o ano pa ba. Ang ginawa kasi niya, itong mga ebidensya na ito ay sana ay ganito ganyan.
4: Tama. Yun, kumbaga siya nag-jump to na conclusion, parang ganoon, inunuan, tinapos na kagad, closing statement na.
3: Hindi pa nga na-present lahat ng ebidensya eh.
4: Wala pa nga eh. Aabutin pa ito ng, di ba, una nang binanggit ni Senate President Sherwin Tachalian, 7 to 8 months. So parang tuldok pa lang to. yung nagsisimula. Oh. Wala pang mga testigo tungkol doon sa mga bangko, mga opisyal. Malayo pa ang aabutin itong pag-sasagawa ng impeachment trial.
3: Uh-huh. Sa
4: ay pilita na sa impeachment court yung mga video na nagmula doon sa USB na kanilang na isinumite noong NBI agent katropang Marino bilang pagdi ng ebidensya sa iniharap ang nagharap nito yung House Question Panel, no, kung saan ay binanggit ng prosecution na makikita yung naturang footage na umano'y pahayag. Yung pahayag na yung VP Sara, kung yun yung pinakita, mga 2 minutes lang naman yun, kung yung makikita, yung pagbabanta umano, katropang Marie, o makita, hindi naman ng publiko yan, ibig sabihin, open secret na rin yan ng taong bayan, dahil nailabas yan eh, alam na na ng taong bayan yung mga nangyayari, katropang Marie. Ang video ay bahagi ng presentasyon ng ebidensya Article 4 ng impeachment, may sunod-sunod kasi yan, katropang Marie, no? Kung saan ay patuloy na binubusisi ng husto, katropang Marie, yung mga ebidensya sa ikalawang impeachment trial, kung saan ay meron pang mga testigo, iniharap sila, patay na yung isa doon, katropang Marie.
3: Sino?
4: Yung reporter na nandun si Dempsey Reyes, reporter yan ng Inquirer, nasawi na rin yan. Na isa sa doon sa mga testigo, katropang Marie. Sa pahayag ng NBI agent na si Kalalong, kapwa niya kinumpirma yung dalawa na narinig niya, yung dalawang reporter, katropang Marie, na narinig ng pahayag ni VP Sara na sa isinagawang press briefing, na hawak din niya yung mga permadong minutes ng interview ni Reyes, no, yung reporter, yung dalawang reporter, gayon din pati yung mga affidavit na nagpapatunay na isinagawa niya yung mga interview ng dalawang reporter, no. Matapos yung isinagawang investigasyon ni NBI agent Kalilong, naghain naman ang NBI ng affidavit katropang Marie ng investigasyon at nirekomenda yung pagsasampa ng kaso, citing to sedition at tatlong bilang, no, 3 counts ng grave threat laban kay VP Sara kaugnay sa yung kasong Cybercrime Prevention Act of 2012. So yun yung ipinisinta niya, katropang Marie, doon sa pagpapatuloy, at mamaya ay magsasagawa naman ng cross-examination dito sa NBI, no, at meron pang ilang mga testigo na hindi pa...
3: Ito yung aabangan natin, katropang Rambo, kasi cross-examination. Kahapon kasi, sabi ng isa sa legal counsel ni Duterte, ito si Narvasa, sinabihan niya yung mga taga-NBI na ano ba yan, scripted ba yan sinasabi ninyo? Kasi alam na alam nila yung paano sagutin kahit hindi pa nila hawak yung dokumento. Oh, nawala na. Kinain na ng lupa. Sige. At nung balikan si katropang Rambo, mga katropa. Okay. Siya magkudang naa dito sa Senado, mga katropa. No, nakita niya, nadungog niya kung saan mga panghitabo dito. Well, katropang Rambo, sabi ko kanina, ito yung aabangan natin mamaya, ang cross-examination. Kasi kahapon, ang nagtanong ay ang private prosecutor, kung saan yung mga tanong ay talagang syempre kakampi nila, syempre yung mga tanong may kasagutan ng nakahanda, kaya nga sabi nga

0: ang mga katanungan mamaya kasi cross-examination na.
1: Oo. Tama. Tama yan. Ang tawag nga sa kanila, yung 11 silang public prosecutors, no? Council for prosecutors tawag sa kanila. At yung 15 private prosecutor, ang tawag panel of prosecutors. Yun. Yun ang tawag sa kanila. Ang sunod-sunod kasi yan. Yes.
0: Yes, Katropang Rambo, kahapon kasi, they claim itong, sa prosecution side, prosecutor's side, they claim that they won the second day of impeachment trial. Kasi nga, yung datingan ng tanungan at saka yung pagsagot ay parang talagang guilty na si Vice President Sara Duterte.
1: Ang tawag nun na, katropang yung line of questioning nila. Oo, yung line of questioning, parang leading question, leading.
0: Exactly. Yun yun.
1: Leading.
0: Kaya nga,
1: parang
0: kaya nga scripted eh. Sabi nga ni Narvasa, scripted, wala naman siyang magawa.
1: Oh, kaya nga mamaya isasabihin na uli, no, dosis artistic picandom 'yan. Isasabihin na yung NBI ng dosis artistic picandom, no? At ilang pang mga opisyal ng mga bangko na kung saan doon ay nagdeposito si Vice President ay sasabina ng dosis ad testificandum pang Marie.
0: Latin.
1: Kaugnay yan. Magkakasunod kasi yung article For ngayon, susunod yan ay Article 1, Article 3 at 2. Yan ang magkakasunod na mga article susunod na mga pagdinig
0: Katropang Rambo, kahapon sabi si Attorney Sison was making a scene. Ano ba yung ginawa ni Attorney Sison kahapon?
1: Yung katropang Mari, yung sabi niyang, sabi na aalis na sana yun. Hindi naman, nakikinig lang naman siya doon sa pahayag ng abogado na private prosecutors, no, na nagpapaliwanag, hiniisa-isa. Parang siguro sa tingin niya parang nakakarindig na kahit na mga alam mo yung mga kahit na law student, first year law student, alam niya yung mga ganon, katropang Mari. Kaya parang alam mo na minsan kapag naririndim ka na hindi naman kaaya.
0: Parang gusto mong umalis, parang gusto mong sumagot pero hindi ka makasagot, parang gusto mong magsalita pero wala ka sa panahon para magsalita, parang ganon.
1: Oo, parang gano'n. Tama yung exactly. Tama yung mga binanggit mo. Kaya gano'n ang nangyari. So, mamaya, inaasahan natin, no? Yung magsasagawa ng cross-examination and defense. Ayan,
0: siguradong yan. Siguradong yung pagkabagot ni Attorney Sison kahapon ay mamaya ibubuhos niya.
1: Mamaya yan.
0: Mamalasin talaga.
1: Council. Mapapatood natin yan mamaya. Siya kasi lead counsel, no? Attorney Sison versus Attorney Luis Pro.
0: Katropang Rambo, nag-viral kasi si Ligutan kahapon doon sa statement niya na yung copy ay certified through copy. Certified as original daw.
1: Ang sabi nila, pagkasuntuan nila na dapat original, bakit ipresenta Xerox?
0: Anong Xerox ang inipresenta nila?
1: Oo.
0: Anong documents yon?
1: Yes.
0: Katropang Rambo? Hello?
1: Katropang Mari?
0: Naririnig mo ba ako? Klaro ba? Hello? Katropang Rambo? Sige, itong tawagan otro mga katropa. Ano ba tanon sa itong documents? Katropang Rambo?
1: Oo.
0: Ayan. Ano ba yung, anong documents ba yung pinisinta nila na copy at gusto nilang gawing original?
1: We understand yung kopya nung kung hindi ako nagkakamali, Katropang Maria, kasi ang daming mga yung USB yata yung ipinersenta, no? Katropang Maria, kung hindi ako nagkakamali doon sa pagpapatuloy ng pagdinig. Eh dahil na kanila nang napagkasunduan yon sa pre-trial na dapat kung ano yung ipresenta nila sa Eh ang problema nga hindi original yung kanilang ipresenta. Yun ang dapat na alamin. Eh pero binanggit naman ni Presiding Justice Chief Escudero na wala siya nung that time pre-trial kasi hindi nga siya ang magiging presiding officer, di ba? Automatic kaya wala ring idea si Senator Chief Escudero presiding
0: justice. Eh hindi pala
1: alamin niyo dahil sabi niya wala ako noon na nagkaroon ng pre-trial.
0: Hindi ito pala yung
1: problema kasi
0: hindi pala sumagot si ano si Gatchalian sa tabi lang naman.
1: Oh, sa tabi lang eh. Dapat siya tama ka. Oh, butit na obserbahan mo dapat nasa tabi lang siya eh. Parang sabi nga nila parang ano daw secretary o ano may mga Facebook na no, flower base kung ano-anong mga na nababasa sa social media no.
0: Eh dapat sumagot. Dapat sumagot si ano si si Gatchalian kasi kung ano yung napag-usapan tama. During the pre-hearing, pre-trial eh. Oo. Siya naman nakakaalam ano yung mga dapat gawin, correct. Ano yung pinapayagan o hindi. Nako.
1: Tama ka diyan, Katropang Mari, tama yung binabanggit mo. Dahil wala doon si ano kasi hindi naman niya alam na siyang magiging presiding officer eh. Ang alam niya si Gatchalian siya na.
0: At least man lang siguro Katropang Rambo mag hands up siya. Sabi niya, "Wait, I was there."
1: Yan. Dapat ganun. Tama 'yon. Tama. Nandoon ako kasi siya yung ano nga. Ito yung napag-usapan. Dapat siyang nagbanggit doon kung ano yung pinag-usapan nila sa pre-trial, kung ano yung ipre-resenta kasi hindi ka po pwedeng iba, no, yung napagkasunduan nyo tapos may bago kang isisingit eh talagang kikwestiyonin ka ng depensa.
0: Yun.
1: Katropang
0: Katropang Rambo
1: proof, nasa prosecution eh.
0: Katropang Rambo, so ibig sabihin not only talking about one document but talking about all the documents and evidence na dapat ipresenta, yun ay dapat original at hindi photocopy at hindi copy.
1: Precisely Katropang Rambo, okay. Tama yung binabanggit mo, dapat ganon. Eh, yun ang problema. Iba yung akala siguro makakalusot sila eh. Magagaling din yung ang abogado ng mga depensa eh.
0: Tulad nga ng kukuha ka ng video footage, 'di ba? Dapat meron yang kasulatan pa galing sa may-ari na kailangan talaga, correct. Ay ito ay original at galing sa kanya talaga yon. Oo, at galing sa ang kukuha ay hindi ikaw na magpepresenta kundi yung otoridad ang kukuha nito. Hindi ikaw.
1: Oo, authentic. Okay. Ako yan ha, ito kinuha ko lang yan galing dito sa original.
0: Oh, yun yung sabi.
1: I-authentic mo, hindi ka nang ano. Tama ka, Katropang Ari. Dapat ganun ang nangyari. Pero at the time, nandoon yung si President Shearing Gatchalian, hindi siya sumagot that time. Alam ko, dapat ganito. Hindi ko alam kung bakit siya hindi sumagot. Siya lang nakakalam.
0: Baka na-busy siya, na-preoccupied yung utak ni Gatchalian kasi nag-aaral siya ng mga documents sa kanyang folder.
1: Kaya nga, hindi niya alam kung anong gagawin. Nabigla, nabulaga siguro siya. Nagsasabi talaga ng totoo si Senador Chief Escudero. Wala ako that time na nagkaroon ng pre-trial, ng marking, pagmamarka ng pre-trial. Kaya hindi ko alam kung anong
0: kulang na lang sabihin niya, ikaw pre, andun ka, ano ba dapat?
1: Kulang na lang Katropang Maring, kakalabitin eh, ano ba, andun ka,
0: ano ba,
1: sumingit ka naman, ano ba ng pag-usapan?
0: Magsalita ka naman para may ano ka dito, may ambag ka.
1: may ambag. Kulang na lang kalabitin ni Senator Chief. Ano ba ang pag-usapan nyo nung pre-trial ng pagmamarka? Para at least malaman. So, mamaya, Katropang Mari, alamin natin yan kung mga isasagawang cross-examination para malaman talaga, no, gigisahin sila. Magsasagawa ng cross-examination ang depensa sa pagpapatuloy sa ikatlong impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ako! Si Katropang Silvestre Rambo Labay para sa BP Sara impeachment coverage, absuelto o convictado.
2: Live report. Live report. BP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
0: Alright, so mao ka to mga katropa, no? Nga to ang nakuha nga information gikan katropa ni katropa ang Rambo Labay. So dili na to i-single out katropa ang mga evidences and other presentations sa witness mga katropa nga dapat gid daw true copy. And then yet itong si kinisiya private prosecutor ligutan iyaging ginapugos katropa nga even though it's a copy but consider as original matud pa niya. Asa nga dictionary nato na makita katropa nga Dave. Musagot ka ba nga ang copy mo ang original?
3: Copy is copy.
0: Di ba? Oh. Like ikaw, kung imuhang nawong, ikopyahon, parihas yun, paras og bungot, numbers of bungot sa imuha. Kopyahon. Katong nang upya, di gapon to siya pwede mahimong Dave Hiniralaw. Ha?
3: Authentic ba yun?
0: Marag magbulos ay nakasunod ba? Naasi katropanga Jonathan Soriano sa Pikas Linya.
2: Live report.
0: Katropang Jonathan.
1: Yes, katropang Marie Karog Adlawa sugdan ang Gakit Festival ini sa siyudad sa Valencia katropang Marie. Na aduna kini duha ka kategori katropang Marie nga nagalangkuban sa kategori A ang government offices o agencies. Og aduna diri ang sangguniang panglungsod, Barangay Community Leaders Association, National Irrigation Administration kunan niya Bukidnon, Irrigation Management Office, Valencia City Water District katropa Gamari. O niya og sa category B, clans sa families and civil society organizations. Moni na diri si Somepro, si Lilaklan, Katarata Clan og Tamay lang. So, buon ni katropang Mari ang kining walo ka mga partisipante nga musalmot nining ay paghayon karon nga Gakit Festival katropang Mari kini nga Gakit Festival 2026 mulungtad hangtod Hulyo 10 nga nagdala sa timbang nga pulangi atong garbo kinaihan atong bahandi matag tuig kining iselebrar katropang Mari.
0: Kini nga selebrasyon ba katropang Jonathan? Nganong duna ingon ani? Nganong duna tay Gakit Festival?
1: Kini to katropang Mariburag bitag ibalik na to dia sa pulangi ang kining dungog ba. Kay sa tumakigsoon ng lumad manggod katropang Mari, duna na tay gitawag anak bitaw nga ka tikinakuma kung laom kayo nga para bitaw pulong katropang Mari. Kaya bitaw sa kinayahan ba? Nga kini, gikuan gini siya. Ginaselebrar ginato ni mataga tuig di Ciudad Valencia. Nga diha kini ipaigayon sa may Riverside Boulevard sa Barangay Batangan, Valencia City. O kini o paghatag o gapasiro paghatag og bili sa kinayahan o maoy sentro celebration no. Mo na katropa ang Mari.
0: Kumbaga kini katropa Gakit Festival marag ipakita ba unsa ka anindot unsa ka dato ang kultura diin ang ato makaisun ng lumad usab diha nang ginabuhi diha nagkuha katropang Jonathan og kani adto no nahimo nila ang marag sentro sa commerce katropang Jonathan.
1: Yes katropa Gabare.
0: Panginabuhian syempre dako kayo nga parte ne no sa ilang pagpuyo pag kinabuhi katropang Jonathan no kining kinaiyahan.
1: Kunya kini manggong kining Gakit katropang Mari gamit no usa kini kaniadto gamit balsa nga kawayan o locally known nga Gakit. Kini maupo ni ang usa sa mga transportation kaniadtong panahon sa wala pa nang tulay sa katropang Mari mo ni nagamit ba?
0: Nahumanday ang tulay.
1: Ang sa ubos wala pa kay usom di po na tumasabtan ng tulaya oi mo man tato gibitay.
0: Upaman tulaya to niya. Maapil na ba ito kuha sa videos katropang Jonathan sa Gakit Festival? Kaya morang
1: layo ra. Layo ra ito.
0: Baliho na ito. Dito ito speakers mag-video, ana.
1: Layo ito, ubus man. Dito kita sa functional nga tulay. Katropang Marimo Juan.
0: Dili ba na proyekto ni Risa Hontiveros?
1: Sana lang. Kung kinsa na senador ang nag-propose na nag-budget katropang Marimo.
0: Ang proyekto ni Risa Hontiveros, huwag ko na sayo katong dito napit sa Maikoan.
1: Minabo ato sa Managok.
0: Managok.
1: So, well, kini katrop.
0: Kini bang Gakit Festival katropang Jonathan do na bay contest ane panindutay.
1: Yes, katropang Mari. Naani sila panindutay sa Gakit katropang Mari. Katropang ipagkamutan karon kay sa GC Valencia wala pa pud gisen kung unsay mga criteria gid nga basihan katropang
3: Mare. Pero oh, pagkakarod, kamulo pa. So, isa sa mga pangutana mo ko doon ta, itong wabay cancellation sa baong Gakit Festival kay nisulod naman ko sa Philippine Area of Responsibility. Hindi nga bagyong Inday. Isugan yung Inday ka bagyo eh.
0: Isugan ang mga Inday katropang Jonathan. Putong ka.
3: Tungod sa kaiso, wago ko tingog eh.
0: Oh. Kaya ning bagyong Inday katropang Jonathan, bisan pa hindi ka muriak, maigog ka.
3: Tungod sa bagyong Inday, wago ko tingog eh katropang Mare.
0: Eh, bisa gidalaan og lechon? Ha?
3: Wag mitingog.
0: Bisa na anay lechon, gidala?
3: Okay.
0: Tanawa. Siguro. Tanawa, nag-walk out si Rustom, nakadungog. Naanay lechon, wag yung jihato dere.
3: Di man pwede yung mga dalagi lechon dere, kibabaan man, tababaan.
0: Bitaw, no, kung kinimanggod nga event katropang Jonathan, ipaghandaan, no, base sa ilahang atong nakita niya nga mga hulagway, ready na yun karon. Ready na yun. Pero in fairness naman, sa tuwang makita sa palibot, lumumba o sa bae mo ang nakita din na katropang Jonathan, basta yes, kay Way yes, Ulan, pwede ra siguro?
3: Yes, katropa nga Mari, alumumbid siya. O niya, ang atong pulangi, lauman ginato nga lubog siya kay Ulan man kagahapon.
0: Kanong sagun na natin aw ng pulangi?
3: Labi na kay Kuwari.
0: Ah. Kanong sagun na natin aw ng pulangi. Pero kana na lang, nagtuo ko nga to ang CDRR mo, no, malihog tagtawag katropang Jonathan, no? Si ato ang kaila diha, si katropang Junbals. Tama ba? Tama ba?
3: Si Sir Jun Valero.
0: Oh, Valero. Nakalimot na yun ko. Si katropang Kuya Junbals. Atong tawagan katropang Jonathan, kung unsa ilang pagpangandam ni ini, labi na duna na ay bagyo nga nakasulod, bagyong Inday na sa Pilipinas na mga katropa. O kung madayon bagid ni, kay grabe man ilang preparation, no, unsa po naging ang preparation, isip mga ato ang rescuer katropang Jonathan.
3: Pero ang pagpadagat aning gakit katropang Mari, dili man siya ingon na kanito, itong ikumpara itong unang nahitabo last year, gihiktan gini sa mga taga CDR. Gihiktan siya ba? Same rin gihapon eh. Kaya huwag mo ganun sa hiktan katropang Mari kay last year pa, 2024 yata ito. Doon na mo may gakit na nabungkag ba?
0: Aha.
3: Nabungkag ang gakit katropang Mari. So, kini, siguridad katropang Mari. Nanay, taga CDR. Adi, nagin na ito yung pambut ito nilang mag-guide pod.
0: Speedboat.
3: Speedboat. Yung tawag na ito sa sunod-sunod sa mga gakit katropang Mari. Nanay, ito din.
0: Katong pambut, mura ito ang makina ato. Katong gikan sa mga kinawat ng mga motor ito.
3: May army ng motor.
0: So, maayo na pag gahiktan ka tropang Jonathan. Okay, kung
3: gahiktan niya sa katropang Mari.
0: Kung galing nga kusog ang ulan mango dito sa bukid, di na itong ma-fielders patag, posible nga maabot na lang, dakong bulog sa tubig na lang, basin delikado. Kay pilaray kusog aning gakit mga katropa, buksay-buksayon gun eh. So, maayo na nga pagpangandam, hiktan. So, atong lauman ka tropang Jonathan, nga mahimog yapong successful ang gakit festival karong adlaw.
3: Yes, katropang Mari niya. Dili po niya siya kay last year, itong inita. Inita ito last year, tropang Mari, luya itong mga dancer. Kay, namo ko yung mga agasayaw-sayaw, gihapon na sakit sa gakit.
0: Oh, unta, dili itong mga dagko, ibutang magsayaw-sayaw. Kay.
3: Namo ko yung sayaw, gihapon sa gakit, katropang Mari itong una. Oh. Labi na itong itong inita, katropang Mari karon nindot ang panahon.
0: Mm-hmm.
3: So, way ulan, wapoy init, bugna, katropang Mari. Pabor kay ni siya away, katropang Mari niya. Kini nga, gakit festival sa siya sa Valencia. Kung ano ni katropang, ginadagsa gini siya. Ginadagsa gini matagtuig katropang Mari sa mga gusto nga musalmo tumutanaw nining mga kalihukan.
0: Ayun. O sa orasa din na magsugod?
3: Alas 8 ni. Alas 8 katropang Mari nagsugod. So, sa'yo mong kagaganiha, doon na pa to'y prayer, no? Sa unang prayer katropang Mari. Although na natin, namang guni, ato sa Leon, kaya diri ang itawag na to nga sa itawag ani asa naman to ako ang
0: asa man pamuhat
3: katong katkuan ba narabe kini program kung unsay karong adlaw nakahan ay katropang Mari nga mga di po na ko makita dai kung ampo ko internet di ay kailan ni nakahan ay nga program katropang Mari so karong adlaw ka kit festival unsa na pud sunod ani so atulad ni tanahon kung sa paisunod ani katropang Mari.
0: Ayun. Sige, kay kung unsa man galing ato nang daganan dito, kung makita na ito nga doon na kita'y puruhan, ay doon na tayo ka nagrasun ng wanto. Sige.
3: Okay, so muna mga katropa doon. Ito, sa Pikas Bahin, sa dad sa Malaybalay katropang Mari, so far, isa region ang nabutang silda.
0: Oy!
3: Katurag yung nakatorod yung 9165.
0: Nasudlan di ay. Unsa nang 9165?
3: Wanted, wanted. Sa tropa, mare. Katong gagahapon ako na-report. Maura mo ni.
0: Ah.
3: Wailain sa tropa, mare.
0: Mm-hmm.
3: So, muna, mingaw, no? Sa itong mga tropa karon, magbilantayon kita. Kay misulod na si Bagyong Inday. Dapat ligon kanunay po atong panglawas. Dapat i-boost ang immune system. Pinayos pagtumar.
0: Wala ba? Wala ba cancellation sa classes?
3: Walay report ka tropa nga mare sa
0: tropa. Paliw ko glargo dito ni CDRR mo.
3: Sige, sige.
0: Alright.
3: Okay. Okay, so Santon Vitamin C mga tropa ang kinanglar din umon para ligon ko ngunay ang paglawas. Gikan na si Gawas Gabahin, katropa ang Jonathan Lee Soriano. Siya po graraba, kapusay.
0: Live report. Da, salamat katropa ang Jonathan Soriano. Alayon sa Gakit Festival des Valencia City, Bukidnon mga katropa. Gisugdan na. Mas may nang isugda na karon mintras katropa nga wapa di bundak ang kusog nga ulan mga katropa. Nawa pag-inahuman tong pag-ayo dito sa kalsada katropa nga na landslide no dito sa San Fernando Bukidnon do na naputay bagyo karon di atubang. Mamalihog ko ninyo katropa ang Jonathan katropa ang Hanilo atong i-check atong buhatan sa CDRRMO kung unsa ang atong mga pagpangandam niini mahitungod sa kaning bagyong Inday nga nisulod na sa AORs Pilipinas katropa. Ato ang subayo na to ang atong buhatan di sa CDR lakip na CDR sa Malaybalay o dito sa Valencia. Ato ang pantawagan katropa naminaw mo di karon. Juvenile Pinky Ann Binancio di usab sa kuang pinalangga Iko 5. Di kang Dondex sa Lambako Kagampang Vertudazo. Nausap nagtanaw si Liza Satau, di kay Rosemary Ansal Ambrosio, kapo na si Kunhot. Maayong buntag ka ninyong tanan.
4: Good morning.
0: Shout out ko sa ako ang lolo o lola. Nga naminaw ron ate nga si El Divino maging call o si Margie maging call. Ha ha ha ha. Pilarog basa. Joshua Kyle Cardenas, mayong buntag ka ni mo diya.
4: Good morning.
0: Asa man mo dapita karon taga-asa man na imuhang lolo o lola. Ah, mayong buntag. Once again, diya kang lolo El Divisio. Ah, sorry. El Divio Maginkol. At itong tarong ko ni basa, kaya ang pangalan, di na pwedeng binuangan ka tropang di pwedeng masayop. Diya kang lolo El Divio Maginkol o kang lola Margie Maginkol nga naminaw karon sa to ang programang Bullseye. Maayong buntag.
4: Good morning.
0: Na ang minsan yung ipaabot ni Joshua Kyle Cardenas dari sa to ang programa mga katropa. Maayong buntag ka ninyong tanan.
4: Good
0: morning. At oras 8:56 sa buntag mga katropa. O maligo ka, siguro duha katropa nga ang sabon niya mong gamiton katong sabon nga dili basta-basta nga beauty soap lang ha. Sabon katropa nga clear skin soap mga katropa. Kana siya gamagin sa natural. Unang-unang ingredients na mga katropa, ang virgin coconut oil. Mung inuman gali ka og VCO, kasamot na katropang imo na ginang ikaligo, di ba? So makatabang na aron katropa nga maulian ng mga kaskarais, kagid-kagid sa imuhang lawas, bahalag di ka puti, basta kay hamis katropa, limpyo ang imuhang pamanit. Clear skin soap katropa ang gamita. Balik tataw-taw sa programang Bullseye.
4: Bullseye!
5: Ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat o age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line asab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: XFM Mukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Laag Nibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. XFM time, it's 9 o'clock. Time check, brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea, may malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea, natural na sarap, natural na ginhawa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Gipatotoy na ni Bong Bata.
1: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
0: Unya, ang sir ni mo nagkao na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kao sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Wala lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Paranday Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landaang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
7: Dili jud ko hilig mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya ug kakapoy sa akong lawas. Ug usahay paspas na kay ko taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong igsoon ug tumar ug maintain sa Santon Vitamin C ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
8: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, kung pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
9: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawas sa imong balay o building. Pangita o lugar nga layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugno. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adikto?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala yun?
11: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
10: Sa lahat kayo day ha? Mo't ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami! Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman! Unsa nga adik to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala yun?
11: Oo! Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
10: Salamat kayo, day ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre kanak-kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
15: Turbo Food Supplement for Men.
16: Ako si Yung Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka, uy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dito kayo.
15: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
17: Turbo, wagas, ang lakas.
15: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
2: Exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
20: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
21: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
22: Mga
0: Alas 9:12 sa budag atong oras, mga katropa. Balik ta sa ato ang programang ng lapas sa ato ang oras, katropa, ang programang Bullseye. So far, Tornora, Ole Imperado, kay Angel Ver, Jovelina Pinkian, again, mayong buntag. Katropa, itong gibiyaan ka niya before ta nag-advertise, mga katropa, no? Kining hisgutana na may tungod, katropa, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Diin gipangihigayon kagahapong adlaw ang ikaduhang hugna, katropa, sa maong trial. No? Ang gituki kagahapon, katropa, og nahimo nga init kay nga diskusyon kining mahitungod sa death threats nga gibuy-an ni Vice President Sara Duterte. Nakaready na, katropa, nga Rostam? No? Ato ang paminawon, mga katropa, unsa ka itong mga pamulong ni Vice President Sara Duterte, katropa, nga gi-appeal karon, mga katropa, sa Article 4 diin, katropa, no, death threats, katropa, pag tawagan na mga threats, katropa, batok ka sa First Family. Gi-mention, katropa, si President Bumbong Marcos, ang iyang asawa nga si Lisa Marcos, og ang kanhi nga Speaker of the House Martin Romualdez. Atong paminawon, katropa, ang gikan mismo sa baba ni Vice President Duterte.
1: Ang ina ninyong lahat, Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video, you sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na ka pa! Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan, niwala ka kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas? Na wala pang confidential fund, meron ng white envelope. Bumbong Marcos, presidente ka, may speaker ka, na

0: tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Wala ka ng pera. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, media, tanggap ka sa Pogo. Pinaalis niyo lahat ng kompetisyon ninyo. Naiwan ang Pogo mo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Tingin mo. Walang bubog sa'yo. Please, ma'am. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. There is nothing in you except money. Yan lang, Martin. Harapin mo yung katotohanan. Walang, walang buboto sa'yo. Senador man, Vice President man, walang buboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Kasi, magnanakaw. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan. Certification lang ng congressman. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may enemy din ako. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo, ng kuha. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay niyo lahat ng resibo. Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo, nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Kulang yung mga papel ninyo. Ikasalanan ko ba yan? Igaling sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo sa BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila.
1: Ayun, mao ka to, mga katropa. The reason nga giplay na itong tanan, mga katropa, so, nabantayan ninyo, doon ay splice ato, kaya taas kito siya nga video. Asa nag-ugat, katropa, ang statement ni Marcos, katropa, ni Vice President Sara Duterte, sorry, Marcos, ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, nga, nagbili na ako. O, kung mamatay ako, muna, kung mamatay ako, o, nagbili daw siya, mga katropa, kung mamatay daw siya, patyon po daw si Marcos, Lisa Marcos, si President Marcos, o si Martin Romualdez. Tungod na sa mga statement nga gibuy-an ni Vice President Sara Duterte, mga pagbulgar, mga katropa, sa mga binuhatan aning tulo, allegedly, mga katropa, seems like na-feel ni Sara Duterte ang iyahang kinabuhi is at risk also, mga katropa. Tungod sa iyahang gibuy-an nga halang kaayong mga statement about pagbulgar niya sa corruption nga nitabo sa sulod, pag-um-um sa kwarta, ug uban pa, mga katropa. So mauto nga ingon siya nga kung mamatay man galing ko, nagbili nako og sugo sulat nga patyon pod ni sila. Oh, mao na ihanga gipagawas, katropa, nga pamahayag ato nang gipamahayag, katropa, ni adtong tuig 2024. Out of anger, kasuko, mga katropa. Oga, syempre, naniguro sab siya sa iyahang kinabuhi, mga katropa, tungod kay lagi ang iyahang gikontra, ang iyahang kaatubang administrasyon. Oh. Kana siyang pautana sa kadaghanan, impeachable ba na? Kay mo man gilalisan kagahapon. Impeachable ba na, mga katropa? No, appeal siya, mga katropa, sa Article 4, kining pagpasangil, katropa, nga nanghulga siya sa First Family, PBBM, First Lady Lisa Marcos, lakip na si former Speaker Martin Romualdez. O gagali, mga katropa, ang NBI ni presentar, katropa, ang affidavit o video sa iyang 2024, November 2024 nga video, katropa, live ni siya. Din iyang giingon nga pag namatay ako, huwag ka tumigil hanggat hindi mo mapatay sila. O. Mauto, katropa. Ha? Mauto. Taas kayo nga video, mga katropa. No? Taas kayo nga video.

0: Diyoog ang katapusan ni Ato Maoto nga doon na siya pagpanghulga. Pero sumala pa mga katropa sa abogado nga si Attorney Michael Poa, no? Mga katropa, pag-adto ni Inday Sara dito, walay kalambigitan sa tawag ani ka ng pagtuki ni ining article sa Article 4. O, meeting ragit sila. O, di po siya mutambong mga katropa. Unya, gi-explain po ni Poa o lakip na ang uban pa nga defense ni mga katropa. Nga, adunay tulo mga katropa nga explanation ni ini. Nga nung gi-appeal ni nila. Nga nung gi-appeal ni sa Article 4. So, gi-explain po nila mga katropa nga kinigi pang istorya ni VP Sara, kani freedom of expression rani. So, tinood ba, makonsider ba nato ni nga freedom of expression mga katropa? Kay ko itong paminaw si PBBM, this is not a joke. Oh, dili ni siya joke, Charlie Abayon. Seryoso kini, kanang death threat sa katropa. Oh, freedom of expression ang gibuhat ni VP Sara. O kini mga katropa, matapa, taken out of context. Anong pahungaw lang ba? Pagawas lang mga katropa. And knowing ang gasulti, Vice President, Abogada Pagyod, and people, billions of people mga katropa, or millions of people are listening, nakakita ani nga video. Thousands of people ang nag-share ni ini nga video mga katropa. So, mura ba oga out of context, kaya kung ikaw gusto ka mupatay, maghilom-hilom ang ka... Pero kini kay gipagawas mga katropa, mura ra og gapahungaw si Duterte sa iyahang kasuko, kahiubos mga katropa. Tungod sa gibuhat nga pagpanggipit nila ning tulo ngadto kaniya, and despite sa iyahang pagtabang o despite sa iyahang pagtrabaho og tarong. Mga yun ana. Unya, matod pa ang impeachment kay fishing expedition ko no. Ha? Aron lang nga mahatagan katropa og kredibilidad ang defective nga impeachment complaints. Kumbara, kumbaga murag isa ni sa pinakadako kunuhay mga katropa nga articles nga ilang gi-attach tungod kay adunay video and all the statements coming from the mouth of our Vice President Sara Duterte, and that itself katropa proves mga katropa nga si Sara Duterte dunay death threats ngadto sa First Family lakip na ni Romualdez. Ano mangita pa makakibidensya nga siya naman mismo ning istorya ning yaw-yaw katropa nga mao na iyang gusto mahitabo. Pero giklaro katropa nga kung mamatay ko, ayaw undanging hantud mamatay sab sila. Kung mamatay ko, lagi na isumpay ni ingon gali mga katropa si Inday Sara Duterte ana unya kay buhi pa man ko mamatay, therefore walay may tabo nga patyon sab sila. Eba na ana isumpay eh. Ah, nanay sumpay mga katropa nga di wala man siya namatay. Kung di na siya patyon, dili pud siya, dili pud mamatay ang iyahang katong gihisgutan niyang tulo ka pangalan. Oh. Moraga, kung ano gini mga katropa, moraga, away ba sa mga pangutok mga katropa? Unsao ni sa defense team mga katropa, no, paglusot ni nga problema? Na unsao ni nila mga katropa pag depensa, no, kini nga ebidensyang nakuha nga ultimo man na ang Vice President siya mismo ang nag-istorya ni ini mga katropa, no, kini nga pamulong pruweba man eh. Though ang gi-attach dito mga katropa ng affidavit or video mga katropa, ang gi-attach dito nga video sa NBI, sila mismo ang nagkuha. Kumbaga marag ka ng kung kita manggali, di ba kung kita mag-file tag kaso mga katropa, magpaabot pa taong mando sa korte nga, kanang, ang korte mismo ang mangayo dito mga katropa o video, mangayo dito mga katropa o kanang prueba or proof mga katropa, muna nga magsulat na sila, ha? Dili pwede katropa nga ikaw rin mag-download niya, imong i-present. That's not original copy mga katropa. Kay, si Dave po'y pasultihon, ang copy is copied in original. So, kana lang, kung si President Bongbong Marcos imong pasultihon mga katropa, ang death threats is not a joke. Pero kung ang legal counsel sa Duterte imong pasultihon, this is out of nowhere nga istorya. Walay ka matuuran, puro istorya lang. Ha? Ambot lang. Kaya kung kita magaling mo istorya ta katropa, bisan og joke-joke ra na, mayon ka nga naay bomba diha, pero wala man di ay. O sa may mahitabo ni mo, di ba? Prisuhon man gid ka. Di ba? Doon na maginay kaso. Oh, this is not a joke. Sama ra na ana mga katropa, pat yun ta ka, it's not a joke. Oh, death threat na siya. O bisan pagwa ni mo gibuhat. Oh. Mayon ka nga, si Kuan kay Burikat. Oh. Kumon kay na. Si Kuan, dunay kabit. Kana, pwede ka file ang kaso, anak. Diba? Oh, samot na kakatropa o gaino ni magpatyunta ka. O sa kalahian, mas bugat siguro. Mas bugat. Pero depende na sa defense ni mga katropa. Ang saon na nila paglusot mga katropa kay out of nowhere, no? Ang maong pamulong matod pa mga katropa ni Vice Presidenta Sara Duterte. No? Kini freedom of expression lamang. Kumuingon siguro kakatropa niya ka na iyang pamalikas nga tang ina mo, anak. That's freedom of expression. Pamalikas na ngaway kaso. Bisa pag ino ni mo si Presidente niya, ikaw, PBBM, tang ina mo, anak mo, anak siya. Sorry sa naminaw, wala ko nag-gikuan ha, wala ko nag-spell out na. Tang ina mo lang akong istorya sa inyo ha, wala ko ilang istorya, basta yung masuko mo din ako. Kana siya, that's freedom of expression. Di ka pwede kasuhan na ng mga katropa, expression naman ani mo. So kung itong balansiho, no, doon nag-probable cause mga katropa, nga nung gi-appeal ni siya sa articles of impeachment kay bugat kayo ang ihangibuy ang pamulong. So unyang hapon mga katropa, kay cross-examination man unya, ato apong paminawon katropa, ang tawag ani ang defense panel mga katropa, kung saon nila mga katropa pag-interrogate kining mga invited usap pabalikon man tong NBI witnesses and lakip na katropa, no, ang mga tigdumala sa mga bangko kung asa nagdeposito mga katropa ang mag-asawang Duterte. Diha nato mga katropa makita, mabalansin na pud nato and ma-compare nato sa ilahang hearing kagahapon. Alright, alas 9:27 ang itong oras sa mga katropa. Uy, mamili tag lucky winner be. Mamili tag lucky winner. Doon na pati palutson na yung balita katropa ang rooster. Kalimot na hinoon ko ano yung katropa. No, lain na itong balita ng itong palutson. Celebrity ballers mga katropa. Ni pasabwag o kadasig sa pagsaulog sa 70th Anlaw o gaunang Sidlak Festival sa Sumilaw. Atong hibawon ang detalye mga katropa pinaagi ni Friends Patrick Rulli Anino gikan mga katropa sa Philippine Information Agency Bukidnon. XFM
1: Report. Misidlak ang celebration sa 70th Anlaw sa Sumilaw ug unang Sidlak Festival pinaagi sa Sumilaw Open Basketball Tournament niadtong Hulyo 4, 2026. Gipasiugd ang mga kalihukan pinaagi sa usa ka special exhibition game ubad na sa sikat nga celebrity ballers nga sila Gab Lagman, DC De Vera, Matt Evans, Prince Argel Saikon ug Jason Abalos. Ubos sa tema nga Sidlak Sumilaw from the roots of our past at the lights to the rises, nagkahiusa ang komunidad sa pagsuporta sa mga kalihukan nga napasiugda sa sportsmanship, kalipay ug panaghiusa. Ipangunahan ni Municipal Mayor Vinnie Sevillo nga mausab ang overall chairperson sa 70th Anlaw ta Sumilaw ang celebration nga gipasiugda nga garbo o panag-iusa sa mga Sumilaw nun pinaagi sa Sidlak Festival. Gihatagan usab og coverage sa Maragway ang mga dula o pasundayag na nagpakita sa madasigon o mabungahon nga celebration sa maong okasyon. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Friends Patrick Rolly R. Anino sa Philippine Information Agency, Bukidnon. XFM
0: Report. Dahang salamat sa Philippine Information Agency, Bukidnon, sa inyong report. Mga pasundayag katropa, kalambuan o aktibidades mga katropa, no, sa ato ang mga LGUs na kinahalan usab katropa nga ato ang may pahibaw sa katawhan. Karon usab kita katropa o kamudya masayod mo mga katropa unsa, no, ang syempre, no, mga activities usab mga katropa sa ato ang gobyerno. Right, so ato ang paminawon ato ang tanawon katropa kinsa to ang lucky winner karong adlaw sa ato ang katropa leta. Oy, announcement ha. At ang mga produkto sa Yes to Health mga katropa, Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, ato ang Zanton Plus Coffee Mix. So, uban pa nga produkto, mapalit diri katropa sa sibianan sa XFM. Saka lang mo katropa, door to second floor, Tala-Tala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City, Bukidnon. Saka mo diri katropa kay available lang ito ang mga produkto mga katropa, makapalit mo. Dili siguro imo ingon ta nga sa ubos nga presyo pero discounted price mga katropa. Bisita mo dere. Mga katropa aron nga mahimamat pud ta mo mga katropa. Makita na to atong mga suki kay nga mga ating paminawan sa tuang mga programa diri sa XFM. Congratulations to our 50 pesos load winner. Congratulations to kung saan man ni pangalan, ane, di lagi na ko mabasa. Jerwin, tama pa ko, Jerwin Sulweta? Ayan, congratulations to Katropang Jerwin Zulwata. Uy, taga-asa man si Sir Jerwin. Oh, naminaw ka karon Sir Jerwin. Palihog ko og message sa imuhang number. Unsa ba na siya diha nga ang provider Globe na Smart TM. I-message sa imuhang official Facebook page Messenger sa 101.7 XFM Bukidnon. Kung asa ka diri nagtan-aw karon, dere i-message imuhang number kay para maloadan ka namo og 50 pesos nga load. Congratulations sa imo sir, taga-asa ka sir. Karon pa ko nakadungog sa imo pangalan. Sir Jerwin Zulweta, again kung naminaw ka. Jerwin Zulweta, nakadaw ka og 50 pesos nga load. Kanagikan ni Kagawad Artemio Gulye diha sa San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Salamat kaayo diha Kagawad sa imong pagsuporta.
2: Thank you.
0: And salamat kaayo nimo Jerwin Zulweta sa imong pagli-ili sa tawong programa ug salamat usab sa tanan. Sa tanan mga katropang nag-share ning participate, salamat kaayo. Kung dili pa man siguro panahon ni Muron nga makadaog og load base na ugma og sunod adlaw pa mga katropa, basta kay padayon na pagpanghatag og 50 pesos nga load diri sa programa nga Bullseye. Ibalik na kog announce mga katropa ha, ang agianan katropa diri sa San Fernando, Talaingod, lakip na mga katropa sa Kapalong, kumato ka og Davao region, especially diya sa Davao del Norte, Davao de Oro mga katropa og Davao Oriental, dili pa maagian mga katropa ang kalsada diri sa San Fernando, Talaingod, Kapalong Road tungod sa halapad kaayo nga landslide. So ang tanan gi advice katropa nga tahako ninyo or agian ninyo ang kining diri sa Buda nga agianan mga katropa, kung gikan ka og Bukidnon na biya Buda ka para katropa nga walay purnada sa imong hanga pagbiyahe og di mausik ang imong oras. Paminaw gyud mga katropa, unya siguraduha mga katropa nga loaded gyud na ang imong sakyanan diha og gasolina or diesel. Hapit na an sa LL Yon Shell Mobility Gas Station aron sa pagpagalos gasolina og pagpakrudo mga katropa. Anong diha mo sa LL Yon Shell Mobility Gas Station tungod katropa kay napamatud-an ang nindot o gadunay nindot katropa nga effect sa inyo ang engine ang ilahang gasolina o krudo tungod ka na sa additives sa mga katropa o mga additional nga mga ingredients diha sa ilang krudo gasolina nga makatabang aron protektahan ang imuhang engine sa imuhang sakyanan. O sa ingon na anak katropa, o mas dugay pa nimo mapahimuslan ang imuhang sakyanan. Plus, doon na sila Shell Select mga katropa, pwede ka mamalit diha o gainyong mga kaon or tubig baka mga katropa sa inyo hanga pagbiyahe. No, nakakay mo makuha diyan ang mga snacks mga katropa mapalit. Og doon na sila nindot kay nga CR, hamugaway, limpyo, humot katropa, air conditioned nga comfort room ang LL Yon Shell Mobility Gas Station. Kung doon na kaya Go Plus app mga katropa, apps na siya sa Shell, pwede ka katropa makagain og or maka-earn og points nga pwede ni mo magamit sa imuhang sunod katropa nga pagpa-diesel, gasolina or pwede usab sa pagpalit ni mo sa Shell Select mga katropa. Go Plus app, i-download na mga katropa ha.
3: Tama.
0: Well, katropa, no, dari natapos ang ito ang programa nga Bullseye ning adlaw nga Miyerkules sa Hulyo 8, 2026. Mokin ang programa ang hatod sa makatawang aron mohimsog ang panglawas o galang sa kayuan sa tibuok pamilya ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Soap or Santon Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, ang atong Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule, o Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na sa kinatibok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa nakihusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Marie Corino, usa ka babae pandili, babae lamang. Kini ang programang Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!

0: George. Oh. Marika, ikaw mag-ampo, okay? Kay mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Yes, to help!
4: Zaton Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako si Dondon from Malaybalay City. Sukat ko naginom sa Zaton Plus Coffee Mix. Nimbas ko gahong lawas. Ay, para sa una nga kape nga akong ginom kaniadto nga. Maglabad, ramay noon akong ulo. Pero karong nga nag-Zaton Plus Coffee Mix na ko. Astang, yahayas ang pamati. Basko, iluya ba? Busa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni. Iba, makaingon dyan mo. Ang nga, oy. Wala dyong similuya, oy.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, kamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya, mamular ba? Mao tong anang balaka ko kay basin og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, arnalikayan, gamakabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo papabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Malaka ko kay bata para ba niya ko BBDC. Timing food nga, usa ko ka avid listener sa XFM, kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag dibalik akong pagka-agisibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
12: Oh, exciting.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity alang sa gustong makadugang og kita. Piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Redera Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Redera Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Morbe, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Redera Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Hala, happy na akong June Day. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
14: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay nga adik to?
14: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala yun?
14: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo, day ha? Mawatan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sutton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
16: Sutton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sutton Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
16: Sutton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.
19: Premium D3 Softgel.
18: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan.
19: 4X car rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X car rental and 4X car wash, paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F car rental and 4F car wash na himutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F car rental o 4F car wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At na sa 4F car rental o 4F car wash.
20: Sister Payne. Ako si Ricky, and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
21: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
22: Symptoms persist. Consult your doctor.
23: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
24: Kung maminaw ka sa XFM.
25: Hoy, ano sa mangka nga sige mga tungo? Galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.
2: Exciting.
24: XFM.
2: Mga katupa, exciting.
24: The
0: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Plus Herbal Soap.
1: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
2: Uy, unsa pud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nang

0: Margie, unsa kay hinungdan ani?
1: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
2: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
3: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Known to stop.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug N. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, ug pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
3: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Prok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: Premium D3 User.
5: Ako na si Lalay, 19 anyos, nagpuyo sa matanaw. Isipos kainahan, hindi yun na tumalik.

0: kaayo ang akong pagkatulog. Dili na hago ang akong lawas. Humata ko sa kadlawon nga ibugat ang akong pamina. Recommended yun ako ng premium D3 sa Tanan Labaw niya sa mga inahan. Karoon nga, napatili yun na to. Pasagda na nga tong lawas.
1: Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mga katrupa, exciting!

0: Abi juga kanta ni Barirens mga maring oy wa makapalandong ang pagtuo ang mga kuan oy mga balatian aning yahang mga liriko oy kada mura ganig kada ganing gibyaan ka taliwala sa imong mga gibuhat ngadto diha kaniya nga kanang gihatag nimo ang tanan ah lakit na gitong ang imuha gihatag sad nimo ano ano ano wala ganiya dad ah kaigo naman yung kita may tamo yan. Oras mga mare, palihog ko gatan asa niya mga orasan. Basimula pas mo niya kay short in ba yan yung check-in niya? Pinakay 20 minutos na nakalabay sa last 10 sa buntag mga higala. Welcome, welcome, welcome, welcome. Ako si Maring Inday Erika Deligua, padali mister. Sa apan di makapiyan sa antong mag-game ang unay ang silingan. Kaban ako ng kanhi... sa kalihukan pero karon gabag-o na. Gabag-o na sa sukad lang na scam.
1: Alam wala maring.
0: Oh, dagiti ingon sa kuha nga, dagiti kon sa kuha maring nga magbag-o na lang daw ka og SIM.
1: Ano ni? Ano sa ni kuan na siya ni tabang lang daw or
0: kuan ka na. Ni pop up ra mo.
1: Ni pop up lang.
0: Maring pala ina.
1: Ano man maring kay mga 16 sa mga buka kong i-block maring na lang yapin manawag maring.
0: Uy, basig, nalilay, basig ikuan na yung muwang.
1: Basig gusto kayo sila sa kuwa maring?
0: Basig, dili tong utang yung kuwan. Gusto maangko nila yung

0: akong pagkababae.
1: Yes. Mawagani akong natin. Alam mo, taan na ako yung nga. This is size. Ako, iha, balik-balik, this is size. Lahit ako nga number pagkaugma. Wala, dilit siya katawag. Kaya nairaplano na ako.
0: Wala na sinong kakulingon, babe. Teka, ikaw sila si Biansi.
1: Hello sa mga katropa na to, yung mga baguhan, no? Ako ang iyong iyaan. Saka na yung panabang. Kaya si Tia Daria. Kung nakakailakaw, nakaisudlon sa mga kanang department, o na lang kay ID, makasulot ka.
0: Ba?
1: Kaya ang nakuha mo doon ay no ID, no sa, entry.
0: Sa ibang forma ro, kaya mura ka ka ng, kanang ganing ahinti sa...
1: May cooler.
0: O yan, hindi pa nawag di kay wala pa tayo kuhan, wala pa tayo tao. O yan, taon-taon cooler, babe. Pakalitan nung sabago ninyo, oy.
1: Kasi si Edgar na maring, nakasambang ka maring.
0: At saan tumagon ni kay, basibang luon din sila.
1: Ah, si.
0: Hello?
2: Hello. Ay, Daria,
1: Mingbunta. Ay, mamunta ka sa'yo, ning maring. O, ay, kita man eh.
0: Gat-ganta.
1: Masi, papuspusan ka, ani?
0: Ha?
1: Ha?
2: Taga-anak-kinta ko!
1: Ay, si Alvin man eh!
0: Marama kaktiyaw ni... Marama kaktiyaw ni Pico!
1: Ay, si Win... Si Win-Win manalan ang ako taga-tugod! Iligan! Wala pa, no? Kay... Nagawas kay...
0: Wala, Dre.
1: Silaw naman kayo dito sa sulot, akong ipagawas!
0: Wala, Dre, ang waray ito, agburawin!
1: Ipagawas na mo, Win, kay... Anak man siya nga... Dagong-dagong mong kayo!
0: Adore ka pa yung naturon, masumbang ka naman.
1: Dagong kayo kong ipagawas!
0: Captain Tom,
1: sige masumbang ka na ito. Ayan naman itong kumo, marin kay... Ayan kumo kay bro, kubala na kayo.
0: Kanya ba yung mga...
1: Ando kay gumita niya, kubalan.
0: Bukbuno, hilig mo, abulkat.
1: Ha?
2: Ang ulo ato, kumo na.
1: Ha? Wala may nag-ingon na ha, ikaw nag-ingon, ana, Wing.
0: Ikaw nag-ingon, ana, ha?
1: Ayaw, ana, Wing!
0: Masa ganito, Wing?
2: Tia Daria,
1: katanggap ko
2: ang Tia Daria, babe.
1: Ah, grabe.
0: Grabe ang mga request.
1: Wait, request niya, oy.
0: Masa i-request niya yan?
1: Ah, ansa mo na?
2: Kanta ang Because of You.
1: Kasi mo na si Bikwas?
0: Masa may banda kasi, kasi niya kanta ka, nagkanta ang Because of You.
1: Hindi ka.
2: Niyo.
1: Ansa na? Niyo?
0: Si Alan Niyo daw.
1: Katanggris. Ikaw siguro. Kaya tayo siguro may sinuha ang pagkagwapo nga tingog niya, Wing. Ikaw na lang siguro, Wing, kaya mo juwitang kika. Lain na
0: ito. O sige, ato pasiyon na. Pasiyon na kung tapikot sabi yun. Pasiyon na kanta mga maring, gikan sa...
1: Gikan pa na sa tubod Lanao, Iligan. Pero Lanao, may yapo na diya, di ba? Lanao del Sur?
0: Gipagganta niya. Gipagganta.
1: Pero maro mo na si Wing.
0: Sige, so pasiyon ang kanta mga higala. Pasalili pa na yung kanta. Kini ato ang programa hatodi kana ato sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C.
1: Yes.
0: Para mas malabi ang imong ngisi, mag Santon Vitamin C, mga mari.
1: Because of you, pero di naman ni kabalo ano nga bigol. Ikaw mari ka ta mari.
0: Ako balo ko ana.
1: Ay, ato ano si Ben, ano ni ato ang 7 million nga mga
0: sige bi, ang yo sila bing share pod bi kay
1: sa mga 7 million nga naa din na. Oh, share pod siguro ang ato ang live para daghan mga manta.
0: Ara makit anta sa mga yes, taga Pikas Station.
1: Ayan yo, ana si Josepina request kong song Beauty Look, sige. Song mga beauty through the years through the years through the eyes of love, through the years.
0: Nakapon na yung request ba? Wala ginagawa matagdan.
1: Tagdan na naman rin, na layo-layo ba niya si Ate Josepina.
0: Anyway, una tayo kanta mga higala, mga maring. Ito sang i-acknowledge niya ato ang mga sister station nga live sila
1: ka
0: naka-hook up mga maring. Particularmente diri sa XFM Mati City.
1: Kumusta man mga taga Mati City?
0: Neo
1: Paligab-Neo.
0: Sa Mata
1: Market.
0: Neo. Oo. Oo. Siyempre, live punta ka na babati diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Kamusta? Welcome.
1: Yes. Ayan. Kaya kong buhok. Lain naman kaya kong buhok. Pero mag-wak-wak. Ano yung mare?
0: Mura ka ng wak-wak sa kadlawan nga sa ringipon.
1: Gani. Ana lang. Ana.
0: Og live mabati diri sa XFM Bukidnon.
1: Yes, welcome sa mga taga Bukidnon. Labi na si Josepina na taga Lantapan.
0: Siyempre lang
1: taga Aglayan.
0: Pilihan lang sa kato ang beauty. Madungog sa karo diri sa XFM General Santos City.
1: Yes, nakawa pa na ito ang mga guwapa o guwapa rin na si Philip. Og si Evelyn.
0: Og babati sa Takaludrian sa XFM Pagadian City.
1: Yeah. Hello sa mga people of Pagadian.
0: Aba. So dito maglangay mga igala to dahil yung taga-pagtagad kini ka request sa gikan sa Iligan. Ang kanta na ganayon nga because of you sa Bisaya patungod nimo.
1: Lagi mahay.
0: Bagi mahay.
1: Ano po si Arturo Edgilia. Good morning Erica at Tia Daria. Kumusta og si Lars Sanyor?
0: Aba.
1: Si Lars Sanyor napa sa field.
0: Napa sa field. Apa sa kuan?
1: Ana po si Nining Garcia. Good morning mga maring. Request kong song Love Me With All Of Your Heart.
0: Aba.
1: Ay, nakapakapaka.
0: Noted.
1: Yes, ilista na na dia sa ang song list na to, oy.
0: Daka na matagastuan yung tagus-dus, oy. Kayo naka mag-request.
1: Nagulog ka na sila sa to ang token maring.
0: Basiga. Ayaw yung gulogi o mga pingis nga. Pingis ka na nga pihinga na piso.
1: O, ka na mga dinukdukan. Ayaw yun. Kaya masama. Ang agianan.
0: Ay, bawal. Kaya nga, na, basing mula lang ko nagkahog dito sa kuan sa... Dito mga gisa. Sa...
1: Mutiritso.
0: Basing ka na inyong mga kuwen di, ha? Mga lumping.
1: Dapat ano yung mga kuwen ka nang dili dinukdukan.
0: Basing lalag ko na dito sa hog sa tinigbasan.
1: Nananaw sa to amare, pero ubay-ubay lang ang nag-message.
0: Di ba makita sa quadrant
1: doon na ba? Pag-comment siguro mo din na, or share namin nyo para... Para ano ba makakantang uban.
0: Comment mo din kay sumbong tabong jong-jong.
1: Napon si Jairo. Siyempre basa ni Jairo. Mura mag si Taylor's Swappy si Daria. Ay! Lain nag-swappy man.
0: Nakatag na agad siya. You looks like Taylor Swift.
1: Yes. That's my idolize.
0: Si Taylor?
1: Si James.
0: Si James Taylor?
1: James Taylor.
0: Yes
1: ko na papa, Maring.
0: Kabal ba kaya yung lula? Singer sub?
1: Di ay?
0: Si Taylor Dane.
1: Ay, si Taylor. So, family singer sila.
0: Oh.
1: Ah, pamilyag singer dahil sila.
0: O niya, napo na sila yung mga kuan sa mga tahianan.
1: Oy, napo na.
0: Sapatos.
1: Napo na yung atuang. Atuang siguro din. Bayao pa rin taga San Francisco, Bayugan.
0: So, na itong kanta pa siya ng kanta, no? Sa atuang mga suki.
1: Nag-request po siya katropa, dugang guba.
0: Dugang
1: guba.
0: Ah, noted. Baba na siya tiyan. Katong wala tayo kwan. Wala tayo katong dili sa dili na si Gio nga foreign kasi.
1: Basi katong because of you
0: my life has changed.
1: Wala lang mapuntaan ni Maring, oy.
0: Thank you.
1: Marong padulong tayo sa katong love me with all you. Padulong ka sa standard ani.
0: Ayaw na kili. Aba, sugi.
1: Karaoke
0: TV. Kili Clarkson.
1: Ay, marin. Imong microphone marin.
0: Dili mo na ba o si Kili Clarkson mo na? Niyo. Sige. Noted. Ha? Niyo? Alay, pero niyo rin nga si Barato. Because of you, my life is changed.
1: Mama. Remix? Mura mag-remix to, operator.
0: Kini mo ba si Wing Wing ba? Ga-request ani taga-Iligan, good ba?
1: Good ka, Wing Wing. Mulokso sa sigurotan ni Jose Pina.
0: Jose Pina sa top.
1: Looking through the eyes of love. Wing, pasensya na, Wing. Kay daot
0: sorry
1: ang mga...
0: Sorry po, Wing.
1: Ang imong request kay daot ang plaka. Di matuyo.
0: Gas naman ko na, Wing. Kikaraan, Wing. So, dali ata ka ron sa presenta.
1: Looking through the eyes of love. Big Martin na ito?
0: Si Kit Martin na.
1: Oh, yeah.
0: Kinikantahan mga baring ato di kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas malami ang imong ngisi mag Santon Plus Coffee Mix.
1: Ay, ano din ang maring?
0: Tanang ngisig yun. Ano na siya? Okay. Backward, please. So, dadah, so para ni kang wing-wing.

0: Salamat, operator. 90 p.m. sa Kodri, ang score na ko kay 98 daw. Salamat, 98.
1: Ayaw, diba?
2: So, kasama na, grabe. Pasensya na kayo, Wing. May surrender na yung singer.
0: Sorry, Wing. Kaya wala ko makauga mo, boy. Agad yung iyo.
2: Hanap pa si Elrin. Dikin nyo. Hala mga maring. Tirahin na diha ang request. Dugang ko ba? Grabe.
0: Masige, kumot-kumot. Siguro na.
2: Lovers moon, mga yot. Ana si Alvin Guok. O si Nancy Camilo. Sa ana siya sa mga maring. Good morning.
0: Ay, sige.
2: Good morning. Request kong song, Loves Moon.
0: Lovers moon siguro na siya?
2: Lovers moon siguro. Lovers moon man niya, Marie.
0: Sige, noted.
2: Lahat pa niya ang moon. Itong half moon man niya, Marie. Isang may oo.
0: Uy, itong TV. Katong na ay giguan, half moon? Si half moon?
2: Si half moon man niya.
0: Wala, uy na.
2: Ano si Wilma Joaquin? Alam niya po si Wilma Joaquin? Mirahin na, Marie.
0: Ikaw, ano mo eh?
2: Wala. Wala ko na palikali ka na, Marie.
0: Kantono, ano?
2: Saan na tono, ano eh?
0: Dere.
2: Wala ka gutong opaw, dere?
0: Dugbaan, dugbaan.

Yeah.

0: 죄송해요 아버님 망해고 마세요. 아 땡큐 땡큐.
1: 오케이 나 말해 아틀리스트 이모 기간다 말해.
0: 인트로드레스만 다니.
1: 말해 나라 봤어. 아까 시끄러 간다 또 오나 균열의 크리스마스 마치 파안도 아니야. 같은 looking through the eyes of love.
0: Looking through the eyes of love.
1: Number one biya sa nag-guard, nag-comment,
0: nag-ilat,
1: o ang lasi mong ikanta.
0: Kasi parangon taan na maring ba eh, balin na ito ang ilong sa tapad sa lubot.
1: Looking through the eyes of love.
0: Okay, so kaya, that's it.
1: Maring ang nakabutang diri, paliho ko ipakanta sa operator.
0: Operator
1: ba na yung makanta?
0: Operator, sige do it, do it.
1: Wala ko sa lana, request magin eh.
0: Ah, sige, so...
1: Ihatag siguro ng mic sa gawas?
0: Sure, litan ako si Paribubong, murag siya yung kantaan niya.
1: Ah, si Bubong?
0: Oo, kay murag sito siya. So, ladies and gentlemen, Paribubong.
1: Yes, come in, Bubong! Ayaw ka ulaw!
0: Hindi lang sabay ko si Kakanda siya.

0: kay Ate Josefina, tinambunan.
1: Sabi, ipahirapan na sa mga request to siya.
0: Ipahirapan tayo sa kalisod nito, Maring. At wala sa imidya-midya, kay daghan man kayo nag-request, Maring.
1: Anyway, katong kataha mga igala, disi wato sila na human, pero hatutu ka natin.
2: You don't care if I blow my top.
0: Ito nga nag-inatamakan na sigurong kamot, anak, Maring.
1: Sina, kuhan
0: eh. Tanawa na na yan, pwede, daghan na kayo nag-request, Maring.
1: Daghan na di ay?
0: Murag, murag mabulahan kita ane kay ang isa ka wala man diri kay mangilog mo kutog may
1: kay ang tumuray
0: ang waray
1: siguro basi ayo buko na marin basi
0: ana marin ini ka please ang iniibig mo ang iniibig ko
1: iniibig mo
0: ang iniibig mo ang iniibig ko
1: iniibig mo
0: request ni Remotigi Maricel sa
1: mga kanang
0: sa Maricel siya
1: risam na siya
0: nindot lagi siya nindot lagi yung tingog siya ay kasama na siya morning mga iwats kanta ko ako request kay Perting Hobaga
1: abay
0: bunloton yun na to na inyong mga pilok ron.
1: Wala.
0: Saan na yung request ni
1: ano pa
0: si Nick daw? Kwahaw. Saan yung request di ay?
1: O sa request ni Nick Kwahaw di ay? Di man ko naman makita di riyan, Nick.
0: Noon saan si Maring Daria, mura mag aswong.
1: Hala. O yung Maring aswong ang pinapalangin.
0: Lain na ni ka, Alvin ay. O saan na siya? Saan may titulo ha? Kana ni ay? Para mamihimo naman taan yung taga 80 anyos, Marie.
1: Si Imelda Kaping, gagataya.
0: Ang kanang mga tigur naman ang mga singer na. Pero imuharo kayo ng kaliwat siya. Birahe
1: ba? Mga bats.
0: Mga imo ko ng bats. Birahe ba?
1: Shout out daw sa mga Panday o Sundang, Balotakay, Digo City, Gikan Kang. Guba mo na yung silpon mo dito kayo mabasa ang comment. Buwak mo na yun.
0: Usam na yun natin.
1: Si John Berlade. John Berlade. Burlado deh kau. Gubak lagi ni aku silap dengan buak nama gue di mari dia kira bahasa.
0: Oh, klaro deh mari.
1: Say good morning mga mari Prama na bunturan Davao di Oro. Hi, good morning sa mga taga na bunturan.
0: Hi. Ay, ato po yung bayaon yung taga Japan ni Icy Can Floor. Hello sa imo, ha?
1: Aha.
0: Shout out.
1: Aba, kung pinaka-Miss Tyson ako kaninang din sa may Japan.
0: Ay, lade kaninang diha, Mari.
1: Uy, na ako yung kwan. Ohio ko sa imas, ninang.
0: Ay, kung siya pangalak. Ay, siya kung ano. Ohio ko sa imas.
1: O, Ohio ko sa imas.
0: O, saan mo na siya?
1: Good morning.
0: Ay, good morning din siya.
1: Lukon mo ko.
0: Ay, wala mong gutaan na.
1: Ato, Japan?
0: Ang ako ang magutaan. Buenas noche.
1: Kung saan mo na siya?
0: Buenas kayo siya.
1: Yung mga kikadaog lagi glass to.
0: Lahit sumal man ay mo, Maring.
1: Gisindikato.
0: Iyan mo mang gisindikato. Good morning, Maring. From Nabunturan, Davao de Oro. Came from Luta, Sagit, Estrada. Katay na, Maring.
1: Yada,
0: ayaw ka ulam. Masigirahan ka mo kanta, paribubong.
1: Si Arnel Bantilan, Buena Flor.
0: Katay, diri.
1: Maring, kanta po.
0: Ay, mo lang, si Moha, mag-unin yung kaidar niya yung mga kanta. Pero iwa ka injan dyan yung katao, iniibig ko ang iniibig mo.
1: Kaya ni mo siya.
0: Kaya ni mo ni.
1: Iniibig ko ang iniibig niya. Oo. Threesome, di ka na.
0: Di ka. Kasi gusto threesome, Mari.
1: Gusto niya one-on-one.
0: One-on-one yun ay ang gusto.
1: Pero sa request mo, sir, paribubong kay atong kuan. Ay,
0: ana po si Arturo Edquilio, kantahan na akong request. Ipahinungod na ako na sa Taganuwa Puwersa. Ano siya?
1: Oh, nasa mic?
0: Klaro ka lang, hindi abubong ba? Kumutong kayo mo naong ron. Atang si, tatahan na kinoon. Kanina lang, operator, kanina samtang may kinabuhi pa ka. Walang siguro ka ni Maring? Nasuko na si Arturo.
1: Ang yan ah, asan na niya?
0: Samtang may kinabuhi.
1: Sound it, noted.
0: Okay, samtang ako may kinabuhi pa. Noted na daw to.
1: Diribe. Ayaw ko yung binyong bahagi tabi kay...

0: Aksia. Oh, jadi go. Ay, mic trio. Ah,
1: sige, na mic. Ipakita sa kamera na di amang ka. Eh, para ana man eh.
0: Guest man sa guest.
1: Dili ana man ang guest. Mudawat ra bata guesting karon o mukanta diri sa sulod.
0: Mudawat oi.
1: Mudaw. Kamo no ang kaw na nga mga naminaw din na. Gusto mo mukanta ko ni mo modre sa istasyon mo diretso. Dili ka
0: lang. Ladies and gentlemen.
2: Walay lyrics.
0: Na, mga maring, ito ang ay, guest karon.
1: Natay.
0: Ang magigitang anchor sa Exciting Pilipinas.
1: Yes.
0: Ladies and gentlemen.
1: Paribubong.
0: Alexander Obake Algabri, a.k.a. Paribubong.
1: Yes. Palakpak atong sugatong sa masipang palakpak. Nagitan pa kayo sa Barangay Mamakaw.
0: Sa ilang?
1: Ayun na sa ilang. Kay Dabaw naman to.
0: Sa Dabaw na dito siya.
1: Wala ka. Kanang si Tawa ka na.
0: Ato sa pangunan, asan niya i-dedicar ni Kanta, ha?
3: Sa Tres Marias.
1: Ay!
0: Tres Marias.
1: Duhara man.
3: Duhara ron. Dos Marias ra mong.
1: Asa man mong Tres Santa mong?
3: Tres Santa.
0: Go! Ayan na. So, kini kanta ha mga ikan lahat. Kini natin sa Santa Gold Coffee Mix.
1: Bakong may kupit si Paribubong?
2: Wala pa
1: tayo. Wala pa na kuan. Wala pa na human ang imuhang kuan. Dahil na rin.
0: Ana. Nagtuwa mo mga back-up din eh. Balik na niya kuhan ko, Ana.
1: Nagtuwa mo nga kamulay na kabalo? Okay. Larga!
2: Tira!
1: Pero, bong, wapo kayo mong gupit mo.
4: Ang
1: asa man ang kuhan na eh, barbiro.
3: Nagipapiso na.

0: Grabe, salamat kaya si Parebo Bumay.
1: Ah, Bubong.
0: Nakabati kita sa iyo.
1: Yung voice. Kaya kayo rin si Bubong, kay Gold Magayo. Golden tayo.
0: Paggawas ni Bubong Marina.
1: Bubong, ngayon ko pensa, mapuspusan ka diha, Bubong.
0: Paggawas ka sa purtahan, nakalas ang kulit, nabuhat mo na ako niyo.
1: Naramay, ay ko pensa, kaya mo, kananaog niyo, naramay contraction diha. Mga contraction worker.
0: Ay, naku, alas na ito, mga higal, alas 10:45 na sa morning. Ay, pas-advertise. Laing request ato taga pagtaga
1: ato ana ko ning katahon ni eh.
0: Ano tong katahato sa imong karaan niya
1: ato ani ko nang
0: basi love me with all of your heart.
1: Yes.
0: Love me with all of your heart.
1: Ano nga request
0: ato ning
1: ato ning katahon kay basi mamuspos niya pagawas namo.
0: Mm. Samtang ako may ginabuhi
1: para dili sila mag-load maring ani na lang maring katong una gud nga nag-request magutuon naon na to.
0: Kunya pwede sila manawag sa tuang hotline kung gusto,
1: para,
0: sila,
1: gusto sila mo kanta.
0: Makig-do it sa sila request. Anyway,
1: unya, gusto po mo makanta nga naamo diri sa istasyon.
0: Sa Kalamuriri.
1: Sa Kalamuriri. abre amo nga istasyon alas 10 to alas 12.
0: Ani ana?
1: Okay.
0: Kantaha mga higala hatod ni kanato sa premium D3 capsule. Ang premium D3, dapi sa inyo mo na rin kapakunta sa mga viruses na nagkatag sa palibot. Premium D3 capsule, o saka food supplement, ginama sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Yeah. Okay, saan ba ito nag-request, ane? Para sa inyo, ane.
0: Good morning, Andre!

0: Thank you.
1: Salamat kayo. Bakit lagi kang tingog lagi og si Kuan imong tingog maring?
0: Si
1: Lolo Amado.
0: Idol, maguna ako si Fernando po kanyang ito.
1: Maring, matagbang kita niya, Maring. Kaya pati nagkano si request, Maring.
0: Abala na siya rin.
1: Ano siya, Maring, kung I love his moon, na ay charing, na pagyurugin niya. Sukot naman kayo ni siya, oy.
0: Ano pa si Ismaela sa Villano Asuncion nga ito mga voice kay 90% down.
1: Napagay, please forgive me.
0: Grabe naman ay lamang.
1: Grabe naman eh. Ang isa, Maring, kasi ko kayo. Kantahan na ako request ba? Samtang buhay pa. Pagdali.
0: Natay, kuhaan ay musukol sa itong adere. Doon ay mo duwe.
1: May mo duwe tapon.
0: Natay, guess. Karoon din ang mga Maring. Kisa man eh.
1: Ano, gawas? Makalit, Maring.
0: Kisa niya siya. Ito, Abrihan B.
1: Kisa man eh. Hello?
0: Ngayon na kayo, nagsuot pa siya ang kwan.
1: Nagpupis pa lagi ni Maring. Hindi niya mag-una yung swimming.
0: Kasi na itong guest, pasod lang diri abi kay natay guest.
1: Saka itapis niya, anong nagpupis man eh.
0: Ngayon na, dughango ba kang Lee Solidad? Atong, asa na singer niya, paringga, ba malagi musuod?
1: Oy, ang nakabutang lagi ka niya, palihog ko ihatag sa operator, kaya ang operator ang pakantahan.
0: Na. So, ikanuhang balik, mga Maring, ato ang guest.
1: Grabe niya, atong guest. Kaya kayo itong gising nga karoon, nagiging ka pa rin sa mamakaw, ha? Layo-layo ka na siya.
0: Taga ay mikropono, kay gilibre na ba tayo panisa na ganina?
1: Layo na ba ito yung malunggay, kay dilit sa giniling? Tibuok pa nga malunggay, di ka lamang. Ay, Pilipil ito, manturo kay... Mura ba tagay, purgato? Ay, mahulang mo dahil siya.
0: So, kinikatahan mga Maring. Hatod sab ni kanato sa turbo. Ayaw inang lalaki ka kung imo rin na mugahi.
1: Yes.
0: Pakinom og turbo.
2: Turbo,
0: mapalit na sa mga muli ka nationwide. Okay. Distant na ni Palibubong ang turbo.
2: Nag-request sa Dughan ko ba?

0: parin 20 na muna. Ay, yo, pre. Ito ba sa...
1: Entro boys, panayinig pa rin lang. Oy,
0: tagamalay-malay Bukidnon. May butag.
2: Ay, mga tagamalay-malay Bukidnon.
1: Tagamalay-malay Bukidnon. Shout out to... Ay, si Paribubong ba kay... Guwapong tingong pro intro boys lang
2: siya. Wala sa siyat, Marie.
1: Ako lang siyat, eh. Ay.
2: Ay, kung makasiyat na kadwa katulo, mahumagin ang
1: kanta. Kana yung grupo kay intro boys, Maring. Mm. Kamala kong si intro boys, Maring.
2: Kansi na siya, Maring.
1: Kana intro lang katahon, di na niya tiwason.
2: Ayan. So, ay kayo mga ba, mga igalak, ay mabalik niyo man lang aning yes. Mga painom doon, mga Maring, ha?
1: Okay, inyo ang mga request, ayaw kabalaka, kantahon na ni Maring Erica.
2: And then, speaking of intro voice,
1: intro
2: hit. At sila taga-aga o sa kanta sa mga Maring, gagawas nga na stress lang sa to ang mga voices.
1: Yes, tagaan sa lang original.
2: Ani, ano? Let's just see with the tres ng atong oras na mati ka sa XFM Philippines.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Loko, shaho, baby.
1: O sige, lo. Ibutan ang sinako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good town. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabukat sa
4: hukay. Zapo, nasa coffin mix you, sir. Atong paminawan.
5: Ako si Dondon from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Nimbas ko gakong lawas. Oy, para sa una nga kape nga akong giinom kaniadto nga maglabad ra man ino na akong ulo. Pero karon nga nag-Santon Plus Coffee Mix nako. Basta nga haya sang pamati. Basko, iluya ba? Usa kamo diha. Suway ganin ninyo ni. Iba, makaingon jud mo.
6: Anga, oy.
5: Wala jung similuya, oy.
4: Santon Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, kamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o Enluilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kaya ang gabi yung manajote. Ako nga batiyon ako. Ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ang ito nga ng balaka ko. Kaya bastion ako mabuta na hinoon ko. Sa akong pagjote, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium DJ. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium DJ ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa alamang uli ng sakit.
9: Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Malaka ko kay bata para ba niya ako BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation. Circulation kung para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
4: Oh, exciting.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Mga katupa, exciting.
14: Lami pa niya. Kaya na yung ba ng PM nga na, uy, PM ko marin sa akong ex marin ba?
15: Ano man na marin?
14: Ano sa'yo? Gusto ko na siya mong segunda.
15: Lami niya na nga ex marin kay mo balik di.
14: Nakaana ko nga, ingini na lang di ko kalami kay gusto mo ko niya segundahan.
15: Gusindok mo ko marin?
14: Nasukana ko siya marin, oy. Ako sige, anang ayo pag-ana kay para sabi at ang minyo ka ng, asa po?
15: Ah!
14: Asa ka magkita?
15: Lain na di ka may patik-atik.
14: Uy mo, una kayo ibang mic na eh. Lain nung kanya maring. Muna ka
15: gano'n. Ano ka rin siguro di ang maring? Alam na kuha maring ko.
14: Ay, sakto ka.
6: Hello?
14: Ay, ako ka rin na rin. Anyway, atong oras, alas 11 segundo na sa buntag.
15: Murag medyo gamay na lang ito, makanta ka rin sa wala na kanta.
14: Pasensya kayo.
15: Pasensya kayo. O katong na mga nauna nga wala na kanta, pasensya po kayo, hindi may kamalo.
14: Oga, ugma, ato yung pong ning inoted, kaya po natin yung makanta.
15: Pasensya na kayo, wala mong good rin ang waray yung manggod. Bukanta mong itong mga 70s nga song.
14: Ingan pa si Lota Sagid Estrada, nga asa di ay si Waray, Waray Buhok.
15: Si Waray Buhok eh. Among ibulad, kayo mabasa, manggod yung buhok.
14: Sige, so, apang sa, di ba tamasukod sa ito ang drama mga maring, doon sa tayo pagkakanta, pipila ka mga kanta lang kung
15: ito mga kaya.
14: So, Benitor, tagay mo diaga, please forgive me.
15: Pasay lua.
14: Asa ito?
15: Pasay lua ko.
14: Pasay lua.
15: Depende na
14: lang. Sige, depende
15: na lang. Charing!
14: Aka na. Basta kayo request mga kanan sa Tia Daria.
15: Sa mga nag-request, ano yan?
14: Gentlemen, Tia Daria.

0: bubong charing.
1: Apa aku patuo?
0: Si bubong mandi ayo. Ah, saya nak request atau dagangin selamat ah. Ginao ko nga dili ka masuko maski katulang di ako kay ang atong oras nang dagdagan.
1: But anyway, dapat patay lang yung kanta nga.
0: Para dili mo magkuhan, katahan niya po nato ni isa.
1: Para di sila magmahay.
0: Di magmahay.
1: Kaya lusot kayo ng barangon tamaring.
0: Ola, ayaw maring, ayaw maring.
1: Oo.
0: Ay ka ng barangon maring niya, palibangon ni Tagdurian.
1: Okay na ba sa gibuak ng daan?
0: Ako gibuak? Okay lang po, nung gibuak daan.
1: Ang gisod ng cellophane.
0: Dili kay halata ng sakit. Yes. Ano mo na, maring?
1: Sige daw, be.
0: Yaman ko spoon daw, maring.
1: Saan?
0: Bakho na po daw.
1: Hoy, hoy. Guba po na ito ang disposal, ana, oy.
0: Parang dako ang kaya, maring.
1: Okay. Ano, ano, ano.
0: Sa nag-request, ano, please?
1: Yan na, Ria. Birahin na.

0: Salamat sa mga
1: salamat, kini-action ko ka pala ka, kabarin ni taas, Maring.
0: Lagi yun, maraga.
1: Action na kukukat-kat sa kong bangko.
0: Naputol ko na akong hikot, Maring, kaya nakakuan ko.
1: Nakot sa mga yung hikot?
0: Nakuan, Maring, yun, natandog,
1: Maring. Ay, nalambon!
0: Gabok man, Maring, akong hikot, Maring.
1: Okay, at least, okay na, oy, at least, nakuha mo na ito ilang mga request.
0: O, kanta.
1: Atong balikan, Maring, atong wala na kanta, pasailo kami, kaya wala man good ang sinaw diri.
0: Wala diri ang main vocalist.
1: Siya naman ko yung nakabaloan yung kanta ng mga 70s, 80s. Kaya ang mga man good, mga millennials, mga guning amuha.
0: Ako, nakakuha, may gini ko mga, ano, mga... Kana mga kanta doon ni katuganing babae nga na Chubby, nga na Mayat, saka Ibihan siyang Bana.
1: Kasi nun to?
0: Si Kuan ba? Si Claire.
1: Ah, si Claire Castro?
0: Si Claire de la Puente.
1: Ay, de la Puente. Ay. Pero mayroon na ako si Claire Castro.
0: Ay, si Claire Castro, dili mo na siya mong kanta.
1: Lakon siya naman na siya maring.
0: Ano, mag-istorya rin. Istorya rin na siya. At ang pangatanan ko sa'yo, masulti siya hang amo nga, yung tao di mo kanta.
1: Ah, sige daw.
0: Anya dato sa mga. Mo, sa'yo mo masulti sa'yo mong tao nga, di mo lang ginawa siya mong kanta lagi.
2: We
0: nabantog rin na.
1: Bantog rin. Ay, nasakpan ka.
0: Kaya nganong, nganong di mo po na siya mukanta? Ang sabi yung mga reason nga, pagkatong di ba siya mukanta? Sige daw, kanang gusto niya makadugon sa iya.
2: Sorry, I talk to my...
1: Adaan ko palagi. Adaan ko palagi, Marie.
0: Sa kabaw na tangan, di mo kanta si
1: Claire. Maulang gigidi ay, di gigidi siya mukanta.
0: Marie, di na kita marin yun ni Marie. Marie, dahil mo, parang nasunahan, Marie.
1: Ano ko? Basa-basa ang lagi ni mong sulat, Maring.
0: Buti, gisod mo rin ni Taro diri, Taro nga nasod ginamos.
1: Bisingi ka na sa mong bilahan, Maring. Mong ikong ano, asa mo rin nakapilo-pilo mo lagi ng ating gamaya.
0: Dili mo nagigan sa kong bilahan, kay humot man.
1: Humot, iay.
0: Muto ginamos. So, ako nang basahon, kining kanta diri ang agipadangat ng atuang tulaman noon.
1: Kung ako, ikaw.

maring mayong buntag ganyan duro ha maring Erika Tia Daria o Master in Daitanini. Kanya kung suwat ka agi, dili ito ni Angay suwatun pa kay makaingon ko nga, dili mo sa Angay suwatun. Pero dito na ko ikalibgan sa mo ang usa ka higala nga gusto na ko nga kakwaag tubag gikan sa inyong mga listeners o mga viewers o gawan pa nga mga commentators. Anyway, ako na si Nick. 20 kapin ako ang panuigon kasantang ang gapuyo diri sa Lantapan Bukidnon. Dala ko yung amigo nga si Kadoy, si Biroy ug si Roy. Puros ni mga way ang ilang mga katapusan. Laki po na mo ang pinaka na ginusarang hitsuraan nga amigo nga si John. Ang suwat ako nagtumong aron nga makabalo mi unsa kini si John. Nalibog mo kay unsa ni si John. Aron inyo masabtan ang tinuod nga hitabo ko unsa kini si John. Ingon ini mga panghitabo.

0: Ako repre, ako repre. Sabi na.
1: Emo na.
2: Ako ba yung napapukod nyo kanina ramo ng tagay, oy?
1: Kusugan mo, good morning na si Parks Kadoy.
0: Kusugan mo rin na po na, ba't pre? Wala po, wak man ay amot-amot, pre?
1: Mo ganin.
0: Grabe. Uti, atong pulutan po, pre, oh.
1: Pre, napahingon din si John, pre, naglakbak-baktas.
0: Uy, si John, pre.
3: Kanina ramo na rin.
0: John, asan pa kagigan, John?
1: Kanina lagi may diri, John.
0: Karoon lang lagi ka. Asan mo na kagigan?
3: Gikan kung kung gikan pasiyo.
0: Pasiyo?
3: Sige mo ginom. Sumtawan mo eh. Amigo ko ni amigo kay katanin niyo pero utambag ko ninyo bang ayon mo si palabig inom kay.
0: Ay, Dan.
3: Mas lang.
0: Mas makadaot ang amigo Dan kung kulay ihatag pang panginom.
2: Sakto diyan.
0: Kasi nga kay ikadalit niya. Duwagi siya ni isa ka case lang.
1: Ah, duwagi diyan.
0: Kasi isa ka case lang diyan, okay na.
3: Kung naman ko ikadungan ka ng hatay pang kunin niyo kung makabaw ko yung kanilang mga atay.
0: Wagi tani mo dyan. Wakay na ta.
3: Sabi ninyo, parinik, parikadoy, paribiroy. Ah, ako, naman ko ikhatag ninyong mainom.
0: Pero... Ah, naman na yun, ihatag na nga, diya.
3: Mahatag ko kung pagkaon, pero kung inom, di ko mo madaot pa lang inyong mga halangs.
0: Ah, grabe. Grabe po ka. Ako din mo kayo, di man bini priminti. Tagsa naman eh.
1: Tagsa naman eh, makainom naman tayo ng okasyon.
0: Eh, paray. Isa ka kahon lang ko.
1: Ikaw dyan, ikaw yung pinakakuripo sa itong amigo. Basta.
0: Gani, grabe. Klase,
1: ako naman siguro kang tigom.
3: Naku, buntawa.
0: Kuya, tanawa pastora, pre, o, tanawa. O, kuya, kayo porma. Datuon ma, datuon kayo porma, pre.
1: Pulo.
0: O, yan, naka-slacks.
1: Marapahingon mo, Simba.
0: Yan, naka-tik. Ang sapatos pre, tik-tak pre, tik-tak.
1: Mo ganino, tik-tak.
0: Kasi, isa lang kakakuan ba? Rinurso mo. Kati
2: mo dyan kayo katag sa mga dyan. Kasi naman taong ka dyan.
3: Ay, lagi ko mahatag. Siguro na ikaw, no? Papalit niyo ako.
0: Ano saan niyo?
3: Palitan ninyo pagkaon. Ayun na, siguro. Ano na? 20.
0: 20 pesos? Ano saan niyo? Chichiria?
3: Kanang fresh crackers.
0: Fresh crackers?
3: O, makapalit. Saan tao?
0: Grabe, huripota.
3: Ito na ko. Ay, mo, sige.
0: Dan! Dan!
3: Palit ako. Inom mo ba?
0: Grabe, huripota. Ito yung mga... Imong amigo ba? Kung hindi naman kayo, grabe po
1: nito. Grabe ni si John. Di mo gin magkabuhi ni si John.
0: Wagin na, pre.
1: Ang po talaga maminyo ni... Buhi po magkabamilya ni niya
0: po. Kaya kuripotan po yan ba na? Kuripotan po, natawanan na.
2: Ang problema lagi, maminyo ni kay Murag Basiglaki gusto.
0: Ha? Matigay, pre. Wakan na matigdan.
1: Eh, kahiring ko niya bugdo kay sampot
0: ba? Insip!
1: Dugay naman ito ng amigo ni John, pero...
0: Tingnan ako, pre. Mga pila kasi mga na-insert. Sige na mag-insert, pre.
1: Wadyo ko makasuway, pre, nga dili siya humot. Humot good siya priminti, pre.
0: Usi kasi humot, pre. Kanang pang laki nga humot or pang babae?
1: Humot siya kanang bambini.

0: talaga yung sauna, pre. Katong, hindi ko sa kuan ba? Ato ko sa... Ato ko sa dangkagan ba?
1: Doon kaya ka dito, pre?
0: Tawad-tawad po ko dito sa dangkagan.
1: Ano sa may mga kasikas dito, pre?
0: Ako'y Matik Smith lagi, pre.
1: Ha?
0: Ah?
1: Taga dito?
0: Taga dito, di.
1: Yawa.
0: Tapan man niya. Dangkagan. Medyo distansya, god.
1: Yawa.
0: Niya dito may nag-meet.

0: Pre,
1: ito may...
0: Taga siya na, pre?
1: Taga kuan, taga... Kalimutan ng kagan. Sus, pre, pagkita na mo, pre. Yung nako, pre. Kuha na ko na yun, pre.
0: Eh, muna na ka, pre?
1: Dito na ako,
0: pre. Yawa na, pre.
1: Talikod sa punungan
0: sa kinibaka. Kamalo po ka, pre. Sa unahan. Sa tapang talakag ba? Parang iligan.
1: O, ya. Napo dito po?
0: Napo, itiksmen po dyan, pre.
1: Ah, grabe po, doy. Di po ka palupig po.
0: Hindi, masayang ko na, pre, pro. Ano imo ingon? Mas lami pa niya ko. Siya sa ako, pre.
1: Ay, naman niya para mas malami imong isi. Ape na si John, nagbagpay
0: pa. Nara, John. Pre, tanawang insert, pre. Padrong sa puson, pre.
1: Insert na po ng amaw.
0: Grabe, insert. Tabunan ng tabunan na puson.
1: Nape, bulsang yan, kiningyati ning
0: doon. Pwede, John! John! Grabe. Gwapo-gwapong tao.
1: Shot, John.
0: Shot. Grabe, insert, man.
2: Shot ko taon, makadaot mas baga.
0: Tagsara mo kung nagkikin ko na ipermente.
2: Naminaw ninyo ba? Sige mong istorya direk bayan-bay. Huwag mo ura na yung pang-istorya yung taon ninyo.
0: Ano?
2: Huwag ka mo mga bastos kayo mo.
0: Sige mga bastos, huwag namin nagtawag na
2: dyan. Manunggan uroy mong mga tao, di ayaw palang usik kaingon nga. Kamu, sige mong iskot na mga
0: babay. Huwag sa mga tawana. Huwag sa mga nga... Apo ka man ang kaagi.
1: Inuod lagi dyan, pagkita lagi na mo dyan. Plato, mugol pa na ako dyan.
0: Kita ka itong taga-talakag ng ating sisiya.
2: Hello, DJ. Hello, Ramay.
0: Pula kay Clips.
2: Hey, kalot.
0: Saan na tawanan?
2: Hello, Ramay. Siya mo isikot anong mga nga naman? Mga mga...
0: Babae, mag-una dyan.
2: Babae lagi.
0: Sik-sik-sik-sik.
2: Kamu man, nagkikuan man nyo. Gilatan.
0: Wala na mo. Wala namin naghilapot dyan, oy. Sila ang naghilapot sa mga dyan.
1: Dili mong gumilawag ng pagkadalaki dyan. Abot ni mo ikaw. Sama ni mo mga skipping.
2: Samok niyo eh.
0: Nonsam na si Jam. Masuko man. Masuko. Oo. Maski pagkutan ko naman na si GTF dyan. Nga Dobrosi.
2: Parinik, parikadoy. Timan inyo. Nagkasuat na sa Biblia nga babae. Dili angay pa si Padan.
0: Yes.
2: Ito mao na siya unya pakaslan. Nga gitira na niya babae. Yung anya pakaslan. Saan naman taon mo?
0: Wala dyan ay kakabalo dyan. Na kami ang gitira dyan. Kami ang gidala.
1: Sakto dyan.
0: Samang kaka... Hindi man kayo sa isiboy mi, pero...
1: Patalagin. Sus, kabaho lang ka dyan.
0: Na.
1: Kipataliko na ganyan ko dyan.
2: Kalun.
0: Dyan. Dali sa ba?
2: Ito na ko'y bahala.
0: Ay, nasa. Naya mo ito siya. Ito siya kauban dyan. Ay, ay!
3: Libog mi maring sa ako ang mga higala na ako ba? Lani Kadoy, Biroy, si Anoy. Yung kung mahisang siskot, may ganang kwan. Kini ang mga amigo na mga si Jan mong palayo, ganang siya. Kaya di sa ganahan mga makiinom, di kina sa mga inom maring. Di kina sa mga tagay, ganang... Ato lang siya niya, mukhaon sa pulutan na mga inom. Ay, dilibili pa ni hapon na pulutan eh.
2: Ayaw ka ba?
3: Pero di sa mga inom mga maring. Pero ma... Ginasita mi niya ba sa kayo mag-iskot mi ganang mga kuan? Kanang mga... Bastos ba nga mga mga mga barkada ragun? Uy! Sa kaadlaw ay nananaw mig silpon. Oga mo kanina hitabo.
1: Maragin niya itong kalipay ba? Basta magkikita ta niya mga pari. Parinik! Imo ni.
0: Gamaya pa rin, parang lugay mga urot, wala na ilain pa rin.
4: Kaya kayo po nag-inom, kaya kuha po ng uban po, grabe po.
0: Pero
1: eh. May money.
0: Sama, sige, ukab ni mo na yung cellphone pa rin.
1: Is our good bro, ha?
0: Patan, share the link ba,
1: Tanawa pre, baong kay bro. Guapa kay may pre.
0: Kung saan, vlogger na pa rin?
1: Artista ni pre.
0: Artista ni pre?
1: Ako nang
0: gitaka
1: pre. Ayaw niya.
0: Lamiya paglaway yan yung pare.
1: Downloading.
0: Tanawang laway. Ang laway pare. Katulog pare.
4: Kuya Awar. Okay kayo.
1: Ayaw siya kwan yung downloading pa.
4: Eh, stop na. Kaya kanaw na to.
0: Ay, kadali pare. Kaya murag hina kayo nito. Ako hulugan na palasin ko pare.
1: Hulugi. Okay na, pre. Okay na. Continue na, pre.
0: Okay. Hindi ba kayo ilang ilahang pre, internet dire, pre?
1: Hindi na ito pa kusgan, pre, kay sinima ka nung gamuli yung...
0: Ganit. Sige, pare.
1: Mute lang ni pre.
0: Mute lang.
4: Grabe, kibali-bali, mang yun.
0: Kuyawa na, pre. Bawag, pre.
1: Pre, na si Paimon dyan, dire, pre.
0: Bawag, pre. Bawag kayo, pre.
2: Sino ba yung ipinanaw dia?
0: Ay, siya. Pre!
2: Ano po mga bastos dia?
0: Bastos? Ano siya mga kanina? Bastos? Wame, may nagbinastos po.
1: Si bastos ba tao?

0: τα σκόνια να κλαδμί.
1: Laki
0: mo na kita nga bayi mo apa man.
2: Bayi, sarang babae, masiksi kayo.
1: Dili, eh, okay siya. Hala, balbon laki ay. Oh, balbon lagi ang laki. May tagay, pasay ko.
2: Oye, dyan, ang babae, yung matanawa, matanaw, siksi kayo. Ano, makasabot, makas laki.
0: Nay, bayi, laki yung mo tanawa.
2: Siya ka dyan.
1: Biro, eh, pasay ko, naing anahan kay, matanaw ko, anak. Ha? Pasay ko.
2: Oh, sige. Takay pa. Dungan ka siya siguro. May tayo sa akin. Sige.
1: Sige. Dungan ka na po.
2: Sige.
1: Pasay ko niyo, ha?
2: Salamat. Salamat dyan.

0: rin, nalibog may ani amo ang amigo. Uy, kay... Kung magtatanaw may mga salida nga ka na mga kuan, baka na mga inato, nagod ka mga video, uy. Sa puton siya, Marie, pero kung niya nga gwapo ang lalaki sa salida, may hindi siya nga pasay kong ling. Mayroon namin nabantayan ani amo ang amigo ba nga. Baka na sa Oyutar? O sa kaadlaw ane, dito kami na aksod ka balaka. Nakaanap mi nga ba si Oyutar? Siguro rin siya, uy, kay masakit maring, uy, ingin niya mga nahitabo.
1: Pre, siyempre. Grabe, siya na matag siya. Ano, pre, wang matay. Kaya, sponsor lang yan, ano, pre?
0: May trabaho, si Ragino.
1: Gani, grabe. Ito, siya natang sponsor, pre, kay marang, kapoy, marang kayo si Gino, pre.
0: Kapon, balibo ko ni Jan, baparib Jan.
1: Gani, pre?
0: Ngayon, masabidyo, niya ingon siya na baribon, kung laki.
1: Pre, natingala ko, pingon nung, ingon, masuko siya bastos, ingon, napahayo niya, pre.
0: Mo, ganino niya. Ingon siya, ba, matsuko nung laki, pre.
1: Pero, pre, tuwan, pre, pasahe ko ko, pre, unya, pre, kay bago niya kong silpon, pre.
0: Sinding, bangun, pre.
1: Sinding, pre?
0: Hinay akong signal, ay, pre.
1: Ulog, pre, ulog, hinay, bukong na, pre, office, wifi, pre.
0: Na ako'y bago diri,
1: pre. Nanapod, pre?
0: Na ako'y bago,
1: pre. Ipasa si, nasi,
0: nasi Jan,
1: nasi pre, pare, pre. Nasi Jan.
2: Oy, una, pre.
1: Oy, pre, siyat, siyat. Grabe din mga busyat, pre.
2: Hindi siya kuminom, pero... okay, medyo
1: pasa
2: gabi. Okay kayo?
1: Okay. Oh, grabe.
2: O, oh, nindot.
1: Nindot? Gita kayo, gini mo, pre?
2: Nabilar ko.
1: Ah, kaya mo, gini mo, pre. Okay, na ba yung bago, pre?
2: Bago?
0: Mas nindot ni. Mas papo ni. Ah.
1: Nakang ko, ano? Kang, Ano'y?
3: Ay, open sa nagkong password. 2-2-2-4-4-2.
1: O, siya may rambol, rambol?
3: Yes.
1: Ay, rambol yun ay.
3: Ano? Okay, no? Nawamis kayo.
1: Nawamis
3: kayo ng bayi.
1: Ang babae. Lami kilong ligid, pre.
3: Ito.
1: Grabe kayo.
3: Grabe abs, lucky, oh.
1: Ano siya, magad?
3: Six bucks.
1: Uy, ang babae may tanawa dyan, tanawa, oh.
0: Tay, pangkal,
1: magkajay. Don't siya,
0: okay.
1: Oh, grabe, ang babae, pre. Kuya kayo, pre, yun eh. Oh,
3: pre, mora dyan, ikaw, pre. Sampot, pre, yun. Kapako naman sampot. Lagayan, sampot, pre, yun.
1: Sabi siya, dyan, ano bang, magawa, pakilubot dyan, uy. Sabi niya, tawa na.
2: Para, amigo, ragot ta?
1: Eh,
2: inamigo, ragot?
1: Lain, ikaw, ay, masigil pang lubot.
2: Sundan ko na ba,
1: yun. Uy, grabe ka. Ikaw, napakikinok kayo ba? No, sabi si Jan, uy,
0: ka. Hikat maglubot si Jan.
1: Ito kasi bigas ang nagtawang tapa
0: ron. Mayot, magulong ni Batay.
1: Nakang ano yun?
2: Dano eh, dahil na nang lubot ano eh.
1: Oh, tisingin na ka na
3: eh. Suway eh, suway
2: eh. Humok man.
1: Murag, kuyawa.
2: Yos naman kayo mong lubot noy.
1: Pero tanawa, tanawang video, pre. Ang babae, pre. Ang babae. Ipakita si Jan, pre. Jan, ang babae, pre.
0: Ito nun ako si mong nagway, pre.
3: Hello? Wala, uy. Saktong baro kong laki ba, no?
1: Ama, manitawa na. Pre, laki ba mo? Tanawang nga, babae? Natingala ko naman. Pre, natingala ko naman, pre, ba? Ano?
2: Sapo nila kita naon, oh. Ako kay Glawas, oh. Matsuka ayo.
1: Lan, unsan na si Jan, pre?
0: Bayot.
1: Bayot! Si Jan.

mo gid may ana mong higala na mo nga si John. Ay kong magbinoa magyaga mi sa mga bag-inom, ginasitamin niya. May istorya mi mga bad nga mga pulong masuko siya. Pero di gid sa inom. Og sa dihang nakakita sa mga video na mga ginatawtan-aw ba kanang mga video gud nga mga panglalaki ra oy. Mapapasa rin siya og mga link. Onya. Ang ginatan-aw niya ang laki ra gid daw kay matso lagi daw ko kayo ang laki. Onya mo to nga. Kapunan pa gito sa mga pagduda. Maghikap naman siya glubot na rin. Basta oi lain naglahi gid mo ang pamati sa iyaha ay. Kung ako ikaw marin, kung kamo ako. Unsa kayo pa naghap ani among amigo? Wala po bika ilang nakailang nga nakirelasyon ni sa laki. Wa po sa iyang nga bayi. Ayaw ko nalibog lang ni kung unsa gid siya. Aron nga makapanagang mi kay. Mo kalto sa panghigap og sampot marin oi. Paliog tabangi og tambagi mi ninyo. Yun suwat magtatampo Nick. Oh, Nick.

0: sa mga kataw mga baring, ang ato ang kaagi ang ibasa today, kaagi sa usak mga barkada man din sila, oy. Mga simpleng kaagi mga maring pero kakuha mga pagdulunan og naitabo sa tinuod nga kinabuhi nga gipangayuan og solusyon diri sa programang Kong Ako Ikaw sa XFM Philippines. Nga nanganaw kaanaw diri sa Kabisayan. Ah, Kabisayan, kami Mindanao. Bisaya ko na diri punta diri tanan mo. Sa Mindanao, mga Bisaya, mulita.
1: Pati ang Bisayas.
0: Ang Bisayas, mga Bisaya, sab.
1: Ako ka rin ang Bisayas.
0: So, kung Bisaya kong versus Tagalog,
1: murang... Pero dili punta na ang Bisayas, dili punta na. Naapon siguro.
0: Napin mga Tagalog.
1: Tagalog sagol.
0: Pero diya sa Mindanao, sulit gina mga Bisaya.
1: Yes, mga Bisaya.
0: Kina... Kabalo pa ka tiyada rin, no? Sa Pilipinas, may pinakaragang mga lingwahe, no?
1: Ay, mga bread, mga tao dyan rin.
0: Dahan kay lingwahe ba?
1: Dahan kay mga lingwa, sama sa nila.
0: No, di pa sa Amerika nga, English na mag-ilari ito, ah.
1: At sa may, kuhan sa Mexicano, anong dila, maring?
0: Sa dila na Mexicano?
1: Lingwa.
0: Mo ba, ringwa?
1: Lingwa.
0: Lingwa.
1: O, lima na kay lingwa. Di naman mo gawa sa mga words sa lingwahe. Lingwa.
0: Mo ba di ay?
1: O, mo na sa kanang Chabacano, lingwa.
0: Naka-bright ka ikaw, saan na inom ni mo?
1: Santon plus coffee mix.
0: Na ba di ay?
1: O, na.
2: Ayaw ni ma.
1: Nasa clinic.
0: Gusto ko mapalit? Nasa clinic.
1: Pero imong libre, wala pa.
0: Wala
1: na may libre.
0: Wapa, wala wa na
1: dyan. Kanto na kang napalibre, Mare. Wala na may libre karon Mare.
0: Okay, mga maring, ito na yung itibayo sa kamayang morning day ang mga taga Nuevo Iloco, Barangay Nuevo Iloco. At ang imidya karon.
1: July 26.
0: Adlaw nga Domingo, alauna ang takla sa hapon, kayo doon na tayo paigayon din na...
1: Yes, sa Nuevo Iloco Gym.
0: Sa Gymnasium.
1: Yes.
0: Tayo paigayon nga Y2H Caravan.
1: Yes. Ito mga mahilig sa mga Santon product. Adto naman dito.
0: Ato mga habal-habal drivers na din namugahi.
1: Yes.
0: Ato natay turbo dito.
1: Naka na ba itong naagihan na maring itong mga habal-habal maring maraguya kay mga dagway.
0: Mani, maraguya ka nang...
1: Dapat sila na, makainom na ng turbo.
0: Mo mukha pa sila. Asa
1: ka? Tanawa? Mga wala na sila kusok. Ultimo ba story yan?
0: Mga turbo.
2: Asa ka?
1: Ika na nagin maring. May tabo.
0: So, karon Hulyo 26 mga higala, adlaw nga Domingo, naadiha ang XFM Tagum og ang Yes to Health Clinic dinha sa Gymnasium sa Barangay Nuevo Iloco. So, atangin mo mga maring, ha? Basta ay lang may paspusi.
1: Ayaw na paspusi kay Loy po kayo. Pwede ba ngayon so si Juan? Si Waray lang inyo ang birahan.
0: Bahala na mo ito.
1: Ako na lang ito'y baligya.
0: Ay, morning day. May papamati kang Madam Bibing Mirafuentes na sa mga...
1: Hello, Nay. Yes, sa mga... Ano ba?
0: Monica.
1: Oh, Santa Monica.
0: Santa Monica, Nuevo Iloco.
1: Yes.
0: Hello. Direta karon sa kagi sa tuang sender nato nga si
1: Nick. Marin kay kuya ko ni ilang mga barkada nag mora ni mga palahubog na niya sa gol isa.
0: Pero di ba pud mo inom?
1: Mo kani mga anong tiala ko dito yang gran
0: nga. Para daw na ipulutan.
1: Di ba? Nagtiala ko kanang nakigrupo siya atong adto pa siya mo inom.
0: Masi na sa target dito ah.
1: Ana ko man siya nga enemy target.
0: Na, sa imong assessment, you target siguro ni si Kuano? Di pa matama kasurti.
1: Kung sa istorya pa nila, ang ilahang porma kay insert.
0: Pero kabaw ba ka, una mamatunan ang usa ka kaso kung kinsay suspect, doon na pa nila gitawag ang mga investigasyon.
1: So, under investigation ba to?
0: Kuhaon pa siya sa kanaganing mga ebidensya.
1: Ay, anali.
0: Kato mga look ni Nick, isa to sa mga ebidensya. Nga mapamatunan nga uyo target siya.
1: Dapat lang. Kaya para amurang ilanan man kayo nung lalaki. Natingala po kung ang ilahang kuwan. Kung lalaki ang pormada.
0: Mukalit pang hikap o sampot. Bisa gula mo na. Magkawal sila kontes-kontes
1: mo. Mukalit o gingon nga. Nakuwag abs, uy. Six packs.
0: Hawid sa sampot.
1: Sampot, uy.
0: Sa puton, makita o ka ng mga babae sa siksik ayo sa Facebook. Pero makita ang laki, murag mo, pakpak po niya. Okay. Kuya,
1: wala
0: niyo. Kaya, kuling bi.
1: Ayun, naglipo po ko man eh. Kasi yung gusto ato maring, ang laki o ang bae?
0: Baong, kana siya may pangutana karon diya maring ha.
1: Sige, mga yung tambang siguro sa mga naminyo ane.
0: Ato mga viewers, ato silang...
1: Unsa may tambang ninyo ane nga, unsa may inyohang nakita ane?
0: Unsa inyo mga assessment ane mga maring, so...
1: Unsa may katinuuran nga mga... Unsa magiging status ane? Female or male?
0: F-O-M. So tawag niya sa ito ang hotline 0966 0968-8536-09569. Morning mga guapa, kang Jeter Lo Device.
1: Ako si Antonio Aringoy Ugatis, ano siya, sana all. Oh, Lota Sagit Estrada, wakwak.
0: Ay, wakwak. Ay,
1: wakwak na abot magwakwak hayag
0: ko man. Antonio, wakwak. Ay, lalag ka ng Lota. Ay.
1: Ana po si Ma'am Janet, mayong adlaw maring Erika Tiadaria request.
0: Mga tagasan Isidro.
1: Tagasan Isidro Madaom.
0: Kumusta ang mga life?
1: Ano ka na maring? Wala ni mo nabasa. Tukso, layuan mo ako.
0: Kensa na.
1: Ana si Ma'am Janet Cortez.
0: Tukso, abe, noted.
1: Noted.
0: So, ito ko nung taas pa itong oras, be. Kung
1: saan ka, pinapaan na ka-oras na ito.
0: Taas pa ta, taas pa.
1: Taas pa ta.
0: So, atong tabangan ta ni Maring, kay gawa ko Maring.
1: Sige. Operator, so, kinani, naman ko yung katapo. Ato sa itong tiwatson siguro, Maring.
0: Ato sa itong tapos ang tambag ni.
1: Tambag, o.
0: Kaya mga tatagtukso.
1: Kaya ito na lang tiwatson, kinapain ni Dan. Sana, ni.
0: Sige. So, ato na siguro ang tambagan niya. Kaya may nalambag diha sa comment section. So, pag kumana niya mong tambag, operator, doon na may kanta nga tukso. Amo ang birahan kayo. Ito, gini sila di mo so call me ano mga nga lang mga kanta.
1: Mas ipag tukso niya, amo ang ganyan tukso hon.
0: At magiganta tong kuwan, yes. Sis gani, Dri?
1: Ay, ikaw man eh, sige naman eh, birahin naman eh, kaya parang ikaw naman na palig-alig gani.
0: Ako lang ni, sa ako ikatambag ani ni Nick o ni Kadoy, ni Biroy. sa ko alam ng assessment, sa ko ang pag-imistiga, based sa inyo ha mga suhat, nga ipadangat din sa ito ang tulumanon, uyo target na. Uyo target na inyo, amigo.
1: Confirm, Maring.
0: Confirm na kay Ana, bayapunta sa una.
1: Ay!
0: Kay Ana, bayapunta.
1: Kay Ana, bayapunta. Sugot.
0: Magka-pick up.
1: Tulungan mo na ito, Maring.
0: Dugay tanibigay.
1: Dugay tanibigay. Siya kayo, galing lang kayo.
0: Ayun ba? Dugay tanibigay, pero siya na naman siya mga lihok.
1: Ah, gani. Napin ako na watching from Limbo, Mako, Davao de Oro, Raymond Arellano.
0: Hi, Raymond.
1: Salamat siya. Thank you for watching.
0: Thank you for watching, Raymond.
1: Ah, siya pa din sa taga mga Limbo, no? Taga Limbo. Palulong ka na dito sa...
0: Asa na, Kinuban?
1: Kinuban, Limbo. Limbo, ano na diha?
0: Kinuban, Limbo.
1: Niya, unsa pa ito isa? Kanoong padulong na...
0: Tagbaros.
1: Tagbaros, Ilisaldi.
0: Ilisaldi. Basta diya napita.
1: Basta diya na.
0: Uy, nakansi gwapo diya maring ay.
1: Gwapo?
0: Nakaagi ko diya maring ka isa.
1: Kaya ko gwapo maring.
0: Baka nang gwapo niya kay... Kaya mo simpiti kay gusto ko na ko may anak po ko.
1: Ay, diyan.
0: Niya nakana ko nga. Uy, kumupuyo ko dali. Nagmaduwagan niya yung gwapa.
1: Ay! Saka na gwapa sa Limbo.
0: Alam po sa gwapo niya.
1: Labi na si Raymond Arellano.
0: Amo na ilang leader sa mga gwapo niya. Si Raymond.
1: Raymond, ayaw ka palata ha. Nga ka nang magtakilid ka mula ka.
0: Ayaw ana Raymond ha.
1: Ayaw palata Raymond.
0: So balik ka na to si Kuan, si Nick ayang best friend lang nga si John. Ani na lang oy kanang ayo na mo kopyansa ka na basi mahubgon mo ba? Kay mo rebo.
1: Ay delikado maring.
0: Mahubog sila kay mo bangka nig inom. Although di mo inom ni si John. Delikado may gadi mo sa mo inom. So siya ay pabilin nga dili mahubog. Ya kapaimon sila nya mahubog sila.
1: Oy, makapahigayon siya. Ay na si pasamang plano.
0: Ang inyo mga tundan na mga kuan gina sa sapato.
1: Matuhik yun.
0: Pwede apply og DJ sa XFM. Daghan guwapo jo diri. Diri. Apply. Yata pulihag trabaho diri.
1: Wahan mo rin mong trabaho. Ganahan ka ka makakulog kang kaldero.
0: Ipasa lang ko doon ni Rick.
1: Ipasa lang lang dapat yung ipasa. O gusto
0: man,
1: ka.
0: Bakante man ang oras sa alauna
1: pero
0: sa...
1: Pero napa ba yung DJ? Bakante na rin. Ay DJ bakante.
0: Sa wala sa?
1: Driver og jeep.
0: Wala na may jeep doon na rin.
1: Jeep na lang na bakante.
0: Ang bakante. Anyway, so salamat kay Raymond na sample. Pakitain yung sample niya, Raymond. Kung sa kayo mo mag-DJ mang kaka.
1: DJ mang kaka. Sample eh, be. Sample.
0: Sample eh, daw, be. Sample eh, be.
1: Ato na na yung kantahon, Maring. So, kasusuko na nang ipaabot ani Maring.
0: Salamat kayo, kuana. Kanang Nick. Confirm na, Nick. Para sa mua.
1: Ignan na si Janik. Confirm. Member na sa gabi.
0: Alam mo, kapiyansa kay... Yung target na siya.
1: Palihan mo kayo, Nick, nga pwede na siya mo ato din magpirma sa form.
0: Okay, para ma-late mo na siya member sa mga
1: gabi. Legit na ganyan siya, legit.
0: So, ladies and gentlemen, doon na tayo kanta din ang mga hinapos nga pag-awit alang ni sa mga namati karoon din sa XFM. Ang awit na gano'n yun. So, itong awit na to? doon na pag-request nila. Manok nga po. Assignment na siguro ng uban. Uy! Uban na lang uban siguro kasi hindi naman maapas na to. Uy, tukso.
1: Uy, ay, libakwan, libakwan. Birahin mo na yung ayaw.

0: So manok kapula, manok kapula biar tenimbiran. So ladies and gentlemen, Tia Daria, coming from the Japan third floor. Ladies and gentlemen, from Visayan Village, Tagum City, Tia Daria.
1: Salamat maring, gikan pa ng mga istorya sa Pilipina.
0: Salamat maring.
1: Salamat kay maring ha, imong ipasa na po ng bulan.
0: Ikaw na po na ana maring.
1: Maring imo ha, maro-maro ka maring, imo tayo pa ako sa tono. Di ba na itong tono maring?
0: Alahin na ito.
1: Ikan eh.
0: Yotro naman po ito siya.
1: Ay, yotro na po ng tono di. Ay.
0: Ano na?

0: sa nag-request, ano yan? Ipalinsod-linsod na, ha?
1: Kanta-kanta, ha, mga maring. At ito ka na ito sa Turbo. Ang Turbo, 30 minutos una kadaya mo labing-labing si mga misis. Siguro na nga, natumar na ni mga sa kapsula. Aron mas mugahi pag maayo na ka lang, imuhan.
0: Yes. Aron makasugakon.
1: Bisag magluhod.
0: Mag-Turbo Male Enhancer. Matang.
1: Iyon.
0: Ay, ay, dulog, oy.
1: Dulog,
0: ay. Ayun
1: na, iyon. Sige, sige.
0: Maring, na nag-request maring. Last na lang daw. Do it daw ta.
1: What is
0: the... Aradyo, senior citizen. Kaliyog kong kanta, i-dedicar na ko na kang pari Bung. Oy!
1: Baso, noted!
0: Oy. Noted!
1: So, taga-MD ako ka ng...
0: Alas, kay Paramulayas na siguro taan eh. Napay oras din ha?
1: Ang, ang tigulang by in-inche?
0: Inche?
1: Sa mani, oy?
0: Operator, senior citizen daw.
1: Sige, so... Ang title sa kanta is ang tigulang by Inche.
0: Di man ganun, ang tigulang senior citizen, maguna siguro, Marie.
1: Senior citizen, dai?
0: Ano si Tino?
1: Kana siya?
0: Oo, kana siya.
1: Sige, go. Ikaw may nakabaw ang anak.
0: Do it, man daw. Ingatay ko. Para ka bubong niya. Ah, kaparing bubong. Ibo doon ni kanta ha.
1: Hello, hello.

0: Salamat sa tanang nag-request karong adlawa.
1: Kasi Raymond Arellano, grabe katawa ni Mama. Diri mga DJ kay Dris Limbo, Mako. Daghan mga gwapo diri.
0: Paano man nagtubig imong mama di Raymond?
1: Ani,
0: paano man ang tubig, butang yung asin kay basing makuyapan o okay, niya.
1: Okay, palakpakan ta ni Mama Ann Sumabal. Ay,
0: naka di ay siya din na.
1: Thank you. Thank you, mara na. Ako ang ganyan ito ang mga kanta, ito mga voices.
0: Ay, gahang appreciate.
1: Anyway, ning abot tagyon sa tigumang, ha. Ito pa si Wilma.
0: Dili mo na muna sa la, ma Wilma Joaquin. Naman ko yung nag-request.
1: At least special ang kanta kay
0: Wilma. Yeah, kay Las, oo. O, pero sa tanan nag-request nga wala na kanta, pasaylo, amin.
1: Anyway, salamat kayo mga maring, hantun ugman na po kita magkaoban. Dari yes. Asa programa. Ako ni si Maring Inday Erika, dali ba, padalimis na yun sa pandig, makupensa ang tungkol kayo mga unay usilingan.
0: Kinilang yapon niyo yung iyaan sa kanunay panabang. Kini si Tia Daria, no entry, no ID.
1: Daghan kayong salamat, all. Thank you.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paon ng headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Unemployment rate sa Pilipinas, bagyang tumaas sa 4.8% ng Mayo ayon sa PSA.
2: Headlines. Regional wage boards, posibleng maglabas ng desisyon sa aumento sa sahod pagsapit ng Setyembre ayon kay PBBM.
1: Headlines. 8 sa bawat 10 Pilipinong manggagawa, nag-iisip magpalit ng career ayon po sa survey.
2: Headlines. House Prosecution Panel naniniwalang hindi makikialam ang Korte Suprema sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Headlines. Dating NBI Chief Jaime Santiago handa umanong tumistigo sa impeachment trial kung ipatatawag ng Korte.
2: Headlines. Senador Erwin Tulfo naghain ng panibagong kasong kriminal laban sa iba pang 18x bodyguard.
1: Headlines. Balitang regional tayo, katropa, 74 Chinese vessels na monitor po ng Philippine Navy sa karagatan ng Kalayaan, Palawan at West Philippine Sea.
2: Headlines. Sa balitang international, Estados Unidos naglunsad ng counter-attack laban sa Iran matapos madamay ang mga tanker sa Strait of Hormuz.
1: Headlines. Balitang showbiz naman, Catherine Bernardo inamin agad-adjust sa kanyang on-screen partner na si James Reid.
2: Headlines. Sa balitang sports, historic comeback na sungkit ng Argentina para makakuha ng ticket sa quarterfinals the World Cup 2026.
0: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News.

0: Wednesday, July 8, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, bagyang tumaas sa 4.8% ang unemployment rate ng bansa nitong Mayo ng taong 2026 mula 4.7% noong Abril. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, mga katropa, katumbas ito na humigit kumulang sa 2.5 milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mataas kumpara sa 2.41 milyon noong Abril at 2.03 naman na milyon noong Mayo 2025. Samantala, bumaba sa 95.2% ang employment rate mula sa 96.1% sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Gayunpaman, umabot sa 49.63 million ang bilang ng mga may trabaho noong Mayo, mas mataas kumpara sa 48.89 million noong Abril. Natiling pinakamalaking pinagkukuhanan ng trabaho ang services sector. Meron pong 61.8% yan. Kasunod ang agriculture na may 19.9% at industry na may 18.3%. Samantala, bumaba sa 12.2% ang underemployment rate noong Mayo mula 15.2% noong Abril, na nangangahulugang tinatayang 6.04 milyong manggagawa ang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na posibleng magsimulang maglabas ng mga desisyon ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards kaugnay ng mga panukalang aumento sa sahod sa iba't ibang rehiyon pagsapit ng Setyembre. Sa Panayam, matapos ang paglulunsad ng Nationwide School-Based Feeding Program sa Pulilan Central School, sinabi ng Pangulo na inaasahan niyang matatapos na ang mga regional wage boards ang kanilang pagsusuri at konsultasyon bago maglabas ng pinal na desisyon.
3: Ang susunod ay sa mga region na pero matagal pa yan, mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta at kung ano ang rekomendasyon ng ating tripartite wage boards sa iba't ibang region para titingnan natin na mas na maganda ang magiging magtulong natin sa ating mga mamamayan na nagtatrabaho. At yan ang pinaka-importante sa lahat.
1: Thank you. Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: XFM News Nationwide.
0: Aabot sa 8 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsasabi na naisip nila magpalit po ng karir sa nakalipas na 6 na buwan ayon sa survey ng Agile Data Solutions Incorporated. Paunahing dahilan naman nito ang paghanap ng mas magandang career growth at mas maayos na work-life balance. Batay sa pag-aaral na nilahukan ng nasa 1,111 na mga empleyado sa buong bansa, isa sa bawat 3 manggagawa ang nagsabing nakararanas sila na matinding pagkapagod o yung burnout matapos ang unang kalahati pa lang ng taon. Lumabas din po sa survey mga katropa na 60% ng mga respondent ang naniniwalang hindi na umuusad ang kanilang karir. Natukoy rin sa pag-aaral ng hirap sa pagpapanatili ng work-life balance ang paunahing sanhi ng burnout na sinundan ng sweldo, workload, issue sa pamunuan at kakulangan ng malinaw na direksyon mula sa mga supervisor. Marami rin ang nakararanas ng pananakit ng ulo, pananakit ng katawan at problema sa pagtulog dahil sa trabaho. Alos 45% naman ang aktibo ng naghahanap ng bagong oportunidad kung saan pinipilit nilang magtayo ng sariling negosyo, lumipat sa ibang industriya o kaya maging self-employed freelancer.
1: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nationwide rollout ng pinalawak na school-based feeding program na layong matiyak na mas maraming mag-aaral sa mga pampublikong paaralan ang makatatanggap ng masustansyang pagkain. Sa paglulunsad ng programa sa Pulilan Central School sa Bulacan, sinabi ng Pangulo na saklaw na ngayon ng feeding program ang lahat ng mga mag-aaral sa kindergarten at grade 1 sa buong bansa. habang magpapatuloy ang pagbibigay ng pagkain at gatas sa mga kwalipikadong mag-aaral mula grade 2 hanggang grade 6 na nakakaranas ng malnutrisyon. Ayon sa Pangulo, layunin ng programa na alisin ang gutom bilang hadlang sa pag-aaral, mapabuti ang kalusugan at magkatuto o pagkatuto ng mga bata at makatulong sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng mga produktong lokal para sa feeding program. Ang pinalawak ng programa ay pinatutupad ng Department of Education sa ilalim ng Republic Act No. 11037, katuwang ang Department of Agriculture upang palakasin ang implementasyon nito sa buong bansa.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, ibang balita tayo sa impeachment. Iginit po ng House Prosecution Panel, mga katropa, na ang mga petisyong inihain sa Supreme Court of the Philippines kaugnay po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay malinaw na pagtatangkang mantala ang paglilitis. Ayon kay House Prosecutor C. Alonto Adjong, halata o manong layunin ng mga nagahain ng petisyon na ipagpaliban muna ang impeachment proceedings. Ngunit, sinabi po niya na nagsimula na ang proseso alinsunod sa saligang batas. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na paulit-ulit na lamang ang mga petisyon at motion na inihahain ng mga kalyado ng Vice Presidente at tinawag niya itong hindi makatwiran. Inilaw naman ni Senate Impeachment Court Spokesperson Reginald Tungol na dahil daw po nakabinbina ang usapin sa Korte Suprema, hindi na magbibigay ng komento ang Impeachment Court alinsunod sa sub judice rule. Anya, kung sakaling maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema, ang buong Impeachment Court ang magpapasya sa pamamagitan ng butuhan kung paano ito tutugunan.
2: XFM News Nationwide.
1: Sinabi naman ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na inaasahan na ng House Prosecution Panel ang sunod-sunod na pagtutol ng depensa sa mga ebidensyang kanilang inihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na kontento sila sa naging paghawak ni Impeachment Court Presiding Officer Chiz Escudero sa pagdinig at umaasa sila magpapatuloy ang patas na proseso upang mailahad ng buo ang mga ebidensya sa Impeachment Court at sa publiko. Higilit din ang mambabatas na kung kakailanganin, hihilingin ang prosekusyon sa Impeachment Court na ipasumpina ang mga tax records mula sa Bureau of Internal Revenue upang maiwasan ang anumang issue sa mga dokumentong isusumite bilang ebidensya. Kaugnay naman ang mga petisyong inihain sa Supreme Court, sinabi ni Defensor na nananatili silang nakatuon sa paghahanda ng kanilang kaso.
4: Hindi alam lamang po ang Korte Suprema kung may papakita po nila na may grave abuse of discretion.
5: Mm-hmm.
4: Other than that, pagka-trial po, ang paglilitis nitong impeachment ay magtutuloy-tuloy. Ito ay focus lamang sa aming trial at pinaghahandaan po namin to long before pa. Kaya ngayon na ito nandito na ay ginagawa po namin yung aming trabaho at asahan po ng mga kababayan natin, papakita po namin ang lahat ng ebidensya kada article.
1: Yan po ang dinig ni Congressman Chua. Ayon sa kanya, siya ang hawak sa presentasyon ng mga testigo kapag tinalakay na ang articles of impeachment na may kaugnayan sa confidential fund.
2: News,
0: sa kasabay pong interview, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na posibleng hindi na umabot sa tinakdang 92 trial days. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte depende sa takbo ng presentation ng ebidensya po ng prosekusyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na maaring makapagharap sila ng dalawa o higit pang testigo sa loob ng isang araw na posibleng magpabilis sa pag-usad ng paglilitis.
4: May mga pagkakataon dyan na siguro sa isang araw, dalawang testigo ang aming maipipresenta, so mas iiksi. At saka may pagkakataon din siguro kung makikita namin na matibay na ang pagkakalatag namin sa isa, dalawa o tatlong article, maaaring mag-skip kami o mag-waive kami ng isang article o dalawang article.
0: Sa kabila po nito, sinabi ni Chua na nakahanda naman ang prosekusyong ipagpatuloy ang presentasyon ng kanilang mga testigo at ebidensya sa masusunod na pagdinig.
1: Senator Judge Alan Peter Cayetano igreed na dapat higpitan ang pagsunod sa mga patakaran sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
1: Nagreet ni Senator George Alan Peter Cayetano ang mahigpit na pagsunod sa mga umiiral na patakaran sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos niyang questionin kahapon ang paraan ng pagtatanong ng prosecution sa isa sa mga testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Cayetano, dapat munang mailatag ang sapat na batayan bago magtanong ng mga detalyeng maaaring makaapekto sa testimonya ng testigo. Sinang ayuna naman ni Presiding Officer Senator Francis Chisa Escudero ang obserbasyon at inatasan ng prosecution na sundin ang tamang proseso bago ipagpatuloy ang pagsusuri sa testigo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sinabi ni dating NBI Chief Jaime Santiago na handa po siyang tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung maglalabas ng sabina ang Senate Impeachment Court. Si Santiago ang namuno sa NBI ng noong Pebrero ng taong 2025 nang irekomenda rin ng ahensya ang pagsasampa ng mga kasong inciting to sedition at grave threats laban kay Duterte. Kaugnay po naman ay mga pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ikalawang araw ng paglilitis, si John Mark Kalilong ang unang testigong inihanap ng prosekusyon mula sa NBI. Samantala, una nang hiniling po ng House Prosecution Panel na ipasabina si NBI Director Melvin Matibag para naman tumistigo sa darating na pagdinig sa July 13 at July 15.
1: Nagpahayag ng pagtutol si dating Pangulo at kasalukuyang Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa mga lumulutang na usap-usapan tungkol sa umano'y planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Boying Remulla. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Arroyo na naging katuwang niya si Remulla sa pamahalaan mula pa noong kanyang administrasyon at kinilala ang naging ambag nito sa legislatibo at pangangasiwa ng mga polisiya. Ayon kay Arroyo, kung sakaling maisampa ang impeachment complaint sa Kamara, buboto siya laban dito. Kikinit niya na bagamat likas na politika lang impeachment, ang kanyang magiging boto ay pabor sa pananatili ni Ombudsman Boying Remulla sa pwesto.
0: Senator Erwin Tulpo, nagayon po ng panibagong kasong kriminal laban sa iba pang 18 ex-bodyguards. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report.

0: tapos sa mataas na posisyon ayon kay Turpo, katatapos lamang na nakarang halalan at wala sa kanyang prioridad ang paghahanda para sa susunod na eleksyon dahil mas nais niyang tutukan ang kanyang kasalukuyang tungkulin bilang senador. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide. Tinanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kahilingan ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na pansamantalang makalabas ng kulungan upang makadalo sa burol ng kanyang kapatid na si Jojo Manungas Bautista sa Imus, Cavite. Ayon sa korte, ang pagbibigay ng furlough ay maaaring magbigay ng impresyon na may espesyal na pagtrato sa dating senador kumpara sa iba pang detainees. Binanggit din ang hukuman na maaari itong magdulot ng dagdag na hamon sa seguridad ng Bureau of Jail Management and Penology. Sa halip, sinabi ng Sandigan Bayan na maaari namang makilahok si Revilla sa mga seremonya ng burol sa pamamagitan ng virtual na paraan. Si Revilla ay kasalukuyang nakaditine habang kinakaharap ang kasong malversation through falsification of public documents kaugnay ng umano'y maanumaliang 92.8 milyong flood control project sa Pandi, Bulacan. Samantala, ibinasura rin ng Sandigan Bayan ang mosyon ng isa pang akusado sa hiwalay na kaso ni dating Congressman Zaldico na umihiling na mag-inhibit ang mga maestrado sa pagdinig ng kanyang kaso.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Diretso na tayo, katropa, sa mga regional report. Halip po ng iba't ibang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Balitang regional.
3: Unahin natin sa Palawan, meron 74 Chinese vessels ang namonitor po ng Philippine Navy sa karagatan ng Kalayaan, Palawan, dyan sa West Philippine Sea. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Live report.
4: Nakapag-monitor ang Philippine Navy ng kabuuan 74 na barko ng People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard sa loob ng Philippine Maritime Zone nitong buwan ng Hunyo. Mas mababa ito kumpara sa 82 na Chinese vessel na namataan noong Mayo. Sa bilang na 74, 41 na barko ang namataan sa Baho de Masinloc, 16 naman sa Ayungin Shoal, 8 sa Escoda Shoal at 9 sa Pagasa Island na barangay ng munisipyo ng Kalayaan sa Palawan. Ayon sa Philippine Navy, umabot sa 20,494 na sasakyang pandagat ang naglayag sa loob ng Philippine Maritime Zone noong Hunyo. Mahigit 17,000 dito ay foreign flag vessel habang mahigit 3,000 naman ang domestic vessel. Sa bilang na 14,548 na sasakyang pandagat ang tumugon sa radio challenge alinsunod sa international protocol. Sa abang 5,946 naman ang hindi tumugon. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na ipagpapatuloy nila ang pagbabantay at ang mga operasyon upang mapanatili ang seguridad at soberenya ng bansa sa mga karagatan. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: House Speaker Boje D. III tiniyak ang tulong sa mga apektado ng fish kill sa Isabela at Ifugao. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
5: Live report. Personal na bumisita si House Speaker Faustino Boje D. III sa Magat Dam sa bayan ng Ramon Isabela upang alamin ang kalagayan ng mga mangingisdang naapektuhan ng fish kill na iniugnay sa pagbaba ng level ng tubig sa Magat Watershed bunsod ng matinding init ng panahon. Kasama ni Speaker D. si Isabela Vice Governor Francis Tico D. na sinalubong ni na Ramon Mayor Giovanni Vizcarra at iba pang opisyal ng bayan. Nagsagawa rin sila ng pagpupulong kasama ang mga apektadong mangingisda upang talakayin ang agarang pagtugon sa insidente. Sa isinagawang pulong, tinalakay ang mga hakbang upang mabigyan ng agarang ayuda ang mga naapektuhan, kabilang ang pagpapalakas ng mga programang pangkabuhayan para sa mga mangingisda sa paligid ng Magat. Ayon kay Speaker D, personal niyang kinumusta ang kalagayan ng mga mangingisda at pinakinggan ang kanilang mga hinaing upang matukoy ang mga kinakailangan.

0: ang agarang aksyon. Tiniyak din niya ang pagkakaloob ng tulong pinansyal sa mga pamilyang naapektuhan, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang maihatid ang kinakailangang tulong at makabuo ng pangmatagalang solusyon sa suliraning kinakaharap ng mga mangingisda sa lugar. Samantala, batay sa pagtaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, tinatayang aabot sa mahigit 120 million pesos ang pinsalang idinulot ng fish kill sa mga palaisdaan ng tilapia sa Magat Dam na sakop ng bayan ng Alfonso Listay Fugao at bayan ng Ramon Isabela. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Ito naman sa Cebu, nagpatupad po ng 45 days na ban sa pagpasok na mga baboy at pork products mula Negros Island dahil sa ASF. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
2: Nagpatupad ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu ng pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng mga buhay na baboy, karni ng baboy at mga processed pork products mula sa Negros Island at iba pang lugar na apektado ng African Swine Fever o ESF. Nilagdaan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ang Executive Order No. 39 noong Martes ng gabi kasunod ng muling paglitaw ng ESF sa ilang bahagi ng Negros. Ayon sa gobernadora, layunin ng 45 araw na ban na maprotektahan ang hog industry ng Cebu at may wasang makapasok sa lalawigan na ang nakahawang sakit na maaaring makaapekto sa produksyon ng baboy. Sa klaw ng kautusan na Negros Occidental at Negros Oriental, kabilang ang mga shipment na nagmumula o dumaraan sa mga lugar na idiniklarang ASF affected, restricted at high risk areas. Agad ang pinatupad ang pagbabawal matapos malagdaan ang EO No. 39 na maaari naman itong palawigin o baguhin depende sa magiging development ng ASF outbreak at sa rekomendasyon ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry. Inatasan din ang mga otoridad sa mga pantalan na paliparan at iba pang entry points sa Cebu na paigtingin ang pagbabantay upang mapigilan ang illegal na pagpasok ng mga ipinagbabawal na produkto. Makikipagtulungan dito ang Cebu Port Authority, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan. Na ang hakbang ng Cebu ay kasunod ng kumpirmadong ASF cases sa Bacolod City, Negros Occidental at sa bayan ng Libertad, Negros Oriental. Samantalang, tiniyak naman ni Cebu Provincial Veterinarian Mary Rose Vincoy na nanatiling ASF free ang lawigan na matapos magnegatibo sa laboratory tests ang isinigawang surveillance sa 15 lungsod at bayan ng Cebu. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhon na vitamin C, ang alkaline base of vitamin C, para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: WHO Philippines at pamahalaang lungsod ng Tuguegarao mas pahigtingin ang pag-iigpit sa paninigarilyo at paggamit ng vape ng mga kabataan. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao. Live!
4: Tinututukan at mas hihigpitan pa ng Tuguegarao City Government ang mga implementasyon ng mga polisiya kontra paninigarilyo at paggamit ng vape na may espesyal na focus sa mga kabataan. Katuwang dito ang World Health Organization Philippines upang mas mapalawak pa ang mga programang pangkalusugan sa lungsod. Sa pag-uusap ni na Mayor Myla Tingke kasama mga kinatawa ng WHO Philippines na sina Dr. Florante Trinidad ng Tobacco Free Initiative at John Neil Dizon mula sa Healthy Hearts Program, tinalakay ang mga bagong estratehiya upang mabawasan ang kaso ng paninigarilyo at vape sa mga paaralan at komunidad. Malaking tulong umano ang suporta ng WHO sa pagsulong ng mga advokasiyang pangkalusugan. Isa sa mga isusulong ay ang mas pinaigting na info drive sa mga eskwelahan at barangay kung saan ituturo ng direkta sa mga kabataan ang panganib ng sigarilyo at vape sa katawan at sa kanilang kinabukasan. Bukod dito, isa sa gawa rin ng mga aktibidad na tututok sa youth awareness. Layunin nito na bigyan ng tamang gabay ang mga kabataan at hikayatin silang pumili ng mas malusog na lifestyle. Kasabay nito, papalalimin pa ang pagpapatupad ng smoke-free at vape-free zone sa mga pampublikong lugar at institusyon sa lungsod. Tinalakay din sa pulong ang kaugnayan ng mental health sa bisyo at ibinahagi ni Lido Head Dominic Bagayan ang mga programa ng Local Youth Development Council na tumutok sa mental at emotional well-being ng mga kabataan. naman. Samantala, sisiguraduhin naman ng TCG at WHO na itutuloy at papalawakin pa ang mga programa para sa kalusugan ng mga Tuguegarawenyo sa pamamagitan ng edukasyon, mahigpit na pagpapatupad ng patakaran at suporta sa mga kabataan, layon ng lungsod na maitaguyod ang isang komunidad na malayo sa bisyo at mas nakatuon sa mas malusog na pamumuhay. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: At panghuli, manok na nawala po sa frigider. Dahil lang daw ng pananaga ng isang ama sa kanyang anak dyan sa Cagayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
2: Isang 20-anyos na lalaki ang nasugatan matapos umano siyang hagisa ng patalim ng kanyang sariling ama sa Porok 4, Barangay Tuyom, Bayan ng Cagayan, Negros Occidental noong gabi ng Hulyo sa ICE. Kinilala ang biktima na si alias Alexe, habang ang sospek ay ang kanyang amang si alias Harold, 47-anyos at isang kuka. Kapuring residente ang dalawa ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng Cagayan Municipal Police Station, nakainom ng alak ang sospek nang magkaroon sila ng mainitang pagtatalo dahil sa nawawalang manok na nasa loob ng refrigerator. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagtatalo, lumabas ng bahay ang biktima. Gayunman, kumuha umano ng isang matalim na bagay ang sospek at inihagis ito sa kanyang anak na tumama sa dibdib ng biktima. Isinugod sa ospital ang biktima para sa agarang gamutan, habang voluntaryong sumuko naman ang ama sa pulisya at nakaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, nasa Pilipinas na Super Typhoon Inday.
3: Katropang Buddy, namataan ang sentro ng bagyo sa layo 1,405 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 185 kilometers per hour at kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour.
1: Na natin nakataas po, katropang wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan. Kabilang po ang Babuyan Islands, silang bahagi ng Isabela, Apayao, silang ang bahagi ng Kalinga, hilagang bahagi ng Aurora at hilagat gitnang bahagi ng Catanduanes.
3: Samantala, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Mindanao, partikular na sa Zamboanga Peninsula, Bar, Mantique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa.
1: Mag-ingat po tayong lahat. Sumikat ang araw 5:33 ng umaga at tinasang lulubog alas 6:30 ng gabi.
5: Malitang International.
1: Atid sa atin to, katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Naglunsad ang Estados Unidos ng counter-attack airstrikes laban si Iran matapos madamay ang mga tanker sa Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command, nasira ang mga tanker sa pag-atakeng ginawa ng Iran, pero wala naman daw naiulat na nasawing tripulante. Tinawag ni US na isang hindi katanggap-tanggap ang naging pagpapasabog ng Iran.
5: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay din sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo na naging hamon sa kanya ang pag-a-adjust sa kanyang on-screen partner na si James Reid para sa kanilang upcoming teleserye na Someone Someday. Aniya, hindi instant na nag-click silang dalawa ni James sa set, lalo pa't parehas daw silang mahiyain. Bukod dyan, sinabi rin ni Catherine na naging challenge din sa kanya ang pagbuo sa kanyang karakter na si Billy. Samantala, bukod kay Catherine, ito rin ang magiging comeback ni James at ni Maha Salvador sa paggawa ng teleserye. Para sa balitang showbiz, ako si Melay Ocampo ng XFM
5: 9.5
6: Mega Manila,
1: excited.
5: Balitang Sports.
1: Atin po sa atin ang Premium D3, isang historic comeback sa Argentina, ang laro contra Egypt para makaabante sa quarterfinals ng World Cup 2026. Tuluyan na patalsik na Argentina ang Egypt sa pamamagitan ng last goal ni Enzo Fernandez. Ang goal ni football legend Messi naman ang nagsilbing equalizer sa laro para mabigyan ang grupo ng pag-asa na makaabante sa laban. At dahil po dito, natiling may pinakamagandang golden boot standing si Messi at ang patuloy na pag-angat bilang all-time leading scorer sa torneo.
5: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM Manila, Philippines, sumayon niyo na po ang XFM News Nationwide.
3: Maaari niyo po kami balikan, mga katropa, yung pagkabalita sa ating pong XFM YouTube channel at ganoon din naman po sa ating Facebook page at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural na medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor o doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
0: Santol Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako yung Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santol Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kumpusa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Saluyan sa Ginoo. Ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santol Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jim, sa kagdagdagang student. Sige na dyan kong kapulaw ang tuon. Una, sige pa dyan kong atubag sa cellphone for research. Ako nga ta, usapin mo halap na. Kikuyawan ko, mao ako na yung isulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka po na lang ang ilong sa day na sila na dyan na kong pagtinaw sa ako.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Drew,

0: Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Katul na mata. Pagpalakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga dituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Miss na kita. Uy, Clem! Kissing!
0: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alam ng pagmamahalan! Turbo! Turbo Supplement for Men! May maca at lavawaska! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!

0: good day. Welcome mga katropan. Ini atong programa The Secret of Health. Kamusta kamong tanan? Ari ano sa inyong health consultant si CJ Nedruda. Sa gyapon inyo magkauban alang kayo dala sa paghatod kaniyog informasyon. Sa unsa nga di na mahimong mahimsog mapiskay ang atuwa kayong mga lawas sa labi na sa unsa nga kini atong matulukan ang mga balatian rining atong panahon mga katropa o gaganagay pinagi sa mga herbal o natural. Welcome asa mga kakaroon nga lugar tungod kay live na usab kita mga katropa dinhi sa Gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na din sa 107.1 XFM Tagum, Bayong Adlaw, Tagum Menyos. Kamusta kamo din ha, no? Kamusta ang tanan? Adin, anakita karun sa itong sa Adlaw. I hope and I pray. Adin, nahimo kayong productive. Nahimong manindot ang ato ang Adlaw, mga katropa. Adin, nining orasa. Ano na sabang ato ang programa The Secret of Health and Happy Listening sa mga nagapaminaw karon na dinagayod sa ilang mga nagkanaiyang panimalay o sa ilang gayong mga nagkanaiyang trabaho no, samtang nagapaminaw karon sa atong programa. Kamusta and welcome po mga katropa. Labi na din no, sa mga taga Mankalam and taga Visayan, taga Tipas. Dagantag mga listeners din na mga katropa. O bago lamang, no? Ang atuwa gayong mga karatig bayan, ilabi na din ha sa mga taga-Asuncion. Ato ang mga client ganina mga katropa from Asuncion. Ibuok pamilya dyan, no? Di basta-basta. Si nanay, si tatay, o guban ang ilahang mga anak. Nagbiyahe dyan na sila mga katropa. O gani, ikaduha na nila, no? Second week na nilang program. Tungod kay nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. And happy listening ha, tungod kay pirmi na sila nagapaminaw no, sa atong programa mga katropa, hilabi na sa programa no, ni Sir Arnel Cortez. Idolo nila na si Sir Arnel Cortez mga katropa. Ambot na apabakay mga listener ron nga din dili idolo si Sir Arnel. Kaya pag misgotag bullseye no, Sir Arnel Cortez yun na ilahang ginapaminawan mga katropa. Anyway ha, happy listening and welcome mga katropa sa mga taga Asuncion, taga Kapalong and asa pa ba no, taga Mawab, dagan usab kitag mga listener and taga Mako. Napot ay bagong client din na from Mako mga katropa dibisita sa ato ang Yes to Health Clinic. Asa magkakaroon ng lugar din higayod sa Davao del Norte, Davao de Oro and Davao Oriental ha mga katropa. Live usab kita karon na pinaagi sa 99.1 XFM Mati. Happy listening po mga katropa din higayod sa mga taga Mati. Kamusta kamuntanan din ha. And speaking of Davao Oriental, para din nato malimtan o always natong ipahinumdom ha. Karon na gayong Julio 16 mga katropa, July 16 adlaw ka na nga Huwebes. Mao na gayud ang ato ang schedule for face to face general health checkup and consultation ha. Mo biyahe ta din ha, mo bisita ta din ha mga katropa din ha gayon sa ato ang Yes to Health Clinic branch mga katropa sa Mati. Din ha gayon sa A Square building. Ubus gayon sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Usbon ko karong July 16 mao gayon ang ato ang schedule. Tibok adlaw ka na mga katropa. Ako makipag himamat nga na kaninyo alang gayon sa ato ang libre nga check-up o libre konsultasyon. Ilabi na sa mga gayo mga katropa nato din ha. Nga di na sa dugay nagahulat na makabalik kita din na sa pagbisita. O gusto mo avail no, sa ato ang free services. Tungod lagi kay medyo layo-layo gid ni ang ato ang lugar no, sa Tagum. Pila pud ka oras ang biyahe mga katropa. Mao na nga nadesisyon na nato nga atong ibalik gayud ang ato ang schedule at least man lang once a month, usa ka beses o usa ka bulan and ato na nang himuong regular schedule mga katropa ha. Every third Thursday of the month, mao ka nang atong mahimong schedule dinagayod sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch, mga katropa, ha? Matag ikatulong Huwebes sa kada bulan, mao ka na ang ato ang mahimong schedule, mga katropa. And this month of July, so atong napili is Pizza 16. Mao ka na ato ang mahimong schedule. Usbon ko si yung mga taga Davao Oriental, no, nga di na dool gayod sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch. Kita-kits, no? Karo gayong July 16 na mga katropa. And happy listening, no? Live usap kita karon, mga katropa. Nga di na nagapaminaw karon sa 89.1 Davao City. Live usap ang atong programa The Secret of Health and 104.7 XFM Gensan and 101.7 XFM Bukidnon. Ayan, and 91.3 XFM San Francisco and 95.7 XFM Bayugan. Ubanin na usap ako ninyo, mga katropa, nini atong programa, bagong edisyon, bagong adlaw, bagong pagtuon na maitungod gayud sa paglambo sa atong panglawas. So you can send your messages, no, sa ato agayong text line number na 0909-176-2844. Usbon ko, ha, ato ang text line number 0909-176-2844. Huwag ato kayong basahon ang inyong mga gipadalang pangutana human gayon unya sa ato ang health information. Atungod kay unya atong ipadayon ang ato ang naisgutan kagahapon, mga katropa. Oh, mahitungod gayon sa pagka-importante ining gitawag na to pagkatulog. Atong nahibaluan gahapon unsa day kini ka importante mahitungod sa atong panglawas, unsay nahitabo sa dihang kita natulog stuck na sa kagabihon, pagkanindot day, mga katropa, ako atong bitang sabton pag-ayo, grabe di ay kanindot ang panghitabo sa lawas, sa dihang kita gayod natulog, dili lamang nipiyong ang atong mga mata, nipahuway kita kundi aduna day dakong panghitabo sa dihang kita natulog. And that's why ang atong mga eksperto nagtambag na kinahanglan aduna kita igo nga pagkatulog tungod kay aduna kinidakong kahimuan sa pagkahimso gayod sa ato ang lawas. Unya atong pagkaisgutan, mga katropa, sa ato ang health information, sa unsa nga din mahimong nindot ang atong pagtulog, hilabi na sa atong mga kabayan din, ha, mga katropa, nga din tawon pila ng kabulan. Oh, ba na, tuig na siguro, no? Nga diin na adunay pagka-problema sa ilang pagkatulog. Oh, atong susiyon unya, mga katropa, atong tunan kung sa gayod ang mga simple habits and the simple techniques, no? Nga din makatabangan hika nato para gayod mahimong hapsay, mahimong nindot o hinanok ang atong pagtulog stuck na sa kagabihon, mga katropa. Busay mo gawa, ha? Okay, ato ang pagatunan unya, mga katropa. Ayaw kalimot kini atong programa The Secret of Health. Tatlo gyapon ka rin sa Yes to Health Incorporated, the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto, Santon Plus Gold, the Santon Vitamin C, and the Premium D3. Uso na karon, mga katropa, gani adunay mga pipila ka mga lugar, no, samtang naminaw ta sa mga balita, nagtanaw ta sa mga social media, grabe gayud kining gitawag datog mga problema sa panahon, no? Mga baladian nga din dinala sa panahon. O gani, aduna to'y lugar nga dinakita na ako, uso na kining gitawag datog dengue, no? Nagsugod pa lang niya aging bulan. Hangtod danis, bulan sa Oktubre, mga katropa, maunay hangtod nga ating ulan. Mauna ang bulan nga din grabe ka mahimong laganap na usab kining gitawag datog dengue problem and dengue virus. Mauna ang kinahanglan, ha, samtang labi na kay nagsugod pa lang, kunya wa pa dinhi sa ato ang lugar, mas maayo ato ang himuon nga adunay pagpakadam sa tong kaugalingon. Labi na sa atong mga kabataan nga mo'y pinaka prone, no, tungod kay lagi dili pa totally founded ang ilahang immune system. So please, atong atimanon ang ato panglawas din, ha, mga katropa, pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health. No, tungkol kay kini adunay dakong ikatabang alang gayod sa pag-ligon, pagkabaskog sa ato ang depensa sa lawas, kadi dili makasulod kining mga virus, mga katropa. Mamugod niya ato ang pinakatinguha nga din dili na sila makasulod. Ay kung makasulod na sila, nakupo. No? Pag makasulod na sila, ay kinahanglan gayud atong hatagan o pagtagad ang ato ang lawas. No? Kaya kung makasulod na sila, unyawa pagita na sayod nga di nakakaunta ni aning nga mga pagkaon nga mo ay makapaluyan sa atong immune system, edi samot na unsaon paglaban taon sa ato ang immune system. No? Muna samtang wa pa nakasulod, paningkamuti, kapusgi ang depensa sa imuha gayong lawas. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and the Premium D3, kini atong Ultimate Trio mo ay usa sa pinakanindot gayon nga kombinasyon. Perfecto nga kombinasyon alang gayon sa pagkahimsog, pagkapiskay, o ilabi na pagkaligo na sa atoa gayong depensa sa lawas, mga katropa. Available ha ka na sa mga butikang adol sa inyong lugar. Unya, available usab mismo sa Yes to Health Clinic. Nationwide, kinigay dato ang mga produkto, mga katropa. And syempre, available usab. Kung muadto na mo sa ato ang Yes to Health Clinic, available usab ninyo ang ato agayong libreng check-up o libreng konsultasyon. Ang ato ang mga healthy coffee, available usab ka na sa tanang butika nga dola sa inyong lugar. No, and kung dili man available, dunay mga butika nga din dili available ang atong mga produkto. Panigurado kung dura ka sa atong Yes to Health Clinic, bisita ha kini tungod kay available gayud ang atong mga produkto, mga katropa. Oras na to, mga katropa, alas 12:54 na, no? Pag-alang kayo sa pagpadayon. Bago tamo ato sa unahan, ato sa paminawan, kinigayong manindot nga testimonya gikan gayud, no? Sa ato ang avid client ng Yes to Health Clinic. Atong paminawan ang iyang testimonya nga di na dako ang iyang kalipay tungod kay siya nakangko nagkayuhan sa diyang nisuway sa ato agayong mga pagpanambal. Atong paminawan.
1: Ba, tatay, kumusta bago ka niya ito din sa Yes to Health? Kung saan ganito yung mga balatian?
2: Ako kay Baki, ito, nakita nga akong mabaga. Ako to, ako heart.
1: Kumusta man tatay? Sadyang nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health. Kumusta yung
2: pag... Susi sa 15 days. Nagi ko yung review.
1: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
1: Buto ko to, okay na?
2: Okay na.
1: Kanya ang TL nga ng laylay?
2: Wala. Kuyoy.
1: Kuyoy, gana kayo?
2: Gana kayo. Sa nagaminaw ka ron, nagkapalihan akong pipirinsya sa akong lawas. Musulta lang mo din sa Yes to Health Clinic.
1: Wow. Yes,
2: nimutan sa GSIS at bang sa
1: Hawaiian Red. Ayan, salamat Tatay Nesco at ako ba? Taga-asa ganit ka tayo?
2: Taga-Limaw.
1: Limaw.
2: Pinyaplata.
1: Dabo Dinorte. Dabo Dinorte. So, taga-salamat Tatay ha. Huwag siyempre sa atong buhing Ginoo tungkol sa kayuhan nga nadawat ni Tatay.
3: Santo Basco.
4: Si Joel, dili ko katarong tulog ilang nakasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santo Plus Gold. Huwag ako ninggi inom matagat yung tibo dyan ang Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Plus Coffee Mix.
5: Kasi

Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Hey!

0: kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Mga katropa, alaon na impunto na kayo kakining orasa hatod kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ang ibo gayong kauban alagad sa pagkahimsog sa imuhang panglawas o kahilabi na malikayan kini gayong mga balatiano. Welcome ang tanan ha. Ngayon sa mga nagaplano nga mubisita mo ato sa Yes to Health Clinic, you are welcome. Watay gipiling edad basado ni problema sa panglawas, so welcome kamo mga katropa. Gani no, pirmi na ito ng ginapahinom doon, prevention is always better than cure. Samtang wapay, grabe nga balatian, mas mayo atong hatagan o pagtagad kinigay na itong panglawas. Balik kita sa atong programa. Happy viewing, Sir Raksoman de la Peña. Makinig kayo da si Sir de la Peña, no? Sa ka-avid viewers sa tanang programa sa XFM. Permigin siya nagapaminaw o nagatanaw sa tuwaga yung matag programa. Mayong panyuto ka, tropa do, ka CJ. Watching your program, The Secret of Health. From Mawab, Dabaw, Di Oro. God is good all the time. Indeed, no, Sir de la Peña, God is good all the time. Don't forget to take Yes to Health product, mga katropa. No, a reminder from our solid supporters, Sir Raksoman de la Peña. Sa mga bagong abot din ha, mga katropa, pwede pa kamo muhabol ha. If you have a concern and a question, so pwede kamo mapadala sa tuwaga yung text line number na 0909-1762844. Usubun ko ato ang text line number 0909-1762844. Kung ato kayong hatagan o pagtagad, no, unya ang inyong mga gipadalang mga pangutana. Pagod tamo ato sa ato health information, buot kong i-announce, no? Sa tanan karon nga di nagapaminaw sa atong programa, hilabi na sa mga taga-Mawab, mga katropa, tungod kay adun na kita ay dakong good news. No, tungod kay ato agayong gibalik na ang ato ang ginahimo na monthly Yes to Health caravan na mga katropa. And good news ha, tungod kay ang ato ang ipahigayon nga Yes to Health Wellness in Caravan with the partnership of full team or whole team of XFM Tago, mga katropa, kauban ng ato ang station manager, Sir Arnel Cortez. Ang ato ang gayong pagkahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan diha gayod sa Barangay Nuevo Mawab, Dabaw, no? Dabaw din natin, Di Oro. Kalimot mo, Di Oro, no? Diha gayod sa Mawab, mga katropa, Barangay Nuevo. Kita kids kita mga katropa o kana ipahigayon karong gayong July 26 ha, sa mga taga Mawab o dili lang sa mga taga Mawab basta dul-dul gayon dina gayon sa Mawab mga katropa especially sa Barangay Nuevo. So diha ipahigayon ang ato agayong Yes to Health Wellness Caravan kauban ang tibuok team sa XFM Tagum. Dagat kita og makalingaong no nga mga aktibidad din ha mga katropa, syempre mga pasurpresa no alang gayud sa ato ang mga katropang mutambong maliban sa ato agayong mga free services nga diin idalit no, libreng check up, libreng konsultasyon and libreng health counseling no, and then syempre naputay terahertz therapy mga katropa. Oh, nutritional therapy nga idalit sa tuwaga yung Yes to Health Wellness Caravan. Syempre, napunta yung mga makalingaw nga mga aktibidad hatod kaninyo sa XFM Tagum. No, so, kita-kits mga katropa ha, this July 26. And syempre, stay tuned para gayod sa dugang pang mga kasayuran and announcement ay tungod gayod sa atong Yes to Health Wellness Caravan karong July 26 din na gayod sa Barangay Nuevo Mawab, Dabaw, Di Oro mga katropa. Ato kita sa ato ang health information. Atong ipadayon ang ato agayong natunan kahapon may tungod sa pagkaimportante sa pagtulog. No, kung sa kini kaimportante mga katropa, Ngadin ang pagtulog dai dili lang kini usa ka pagpahuway. No, stuck na sa gabihon ngadin igo ra ka ni higda. Ipiyong sa imong mata ni pahuway. And in the morning you wake up. No, trabaho na pud kun sa imong mga gibong haton. So kung maora na ang nahibong mindset no sa atoa gayong kagalingon nga din igo ra ta ni pahuway stuck na sa gabihon, then dili na to mahatagan og totally dakong pagtagad o importansya kini gayong pagtulog mga katropa. Tungod kay sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, sleep is not a simply rest. No, during sleep atong hinumduman sa panahon nga din kita natulog, ang lawas nag-undergo kini og gitawag na to repairing for the maintenance, especially repairing for every tissues and the damage sa tissues and cells diha gayud sa ato ang lawas mga katropa. Baga paliguno ng atong immune system during sleep. And then paliguno usab ang ato ang memorya. Ang ato ang brain area mga katropa regulates hormones, mo suportas pagkahimsog sa atong kasing-kasing, motabang para mahimsog ang metabolismo sa lawas og ma-restore ang enerhiya alang gayud sa sunod nga adlaw nga usab nga atong paggamiton mga katropa. That's important no sa ato gayong kaugalingon matag adlaw. Dagan pa ang mga panghitabo sa ato ang lawas sa panahon kita matulog, kini atong gipangisgotan pipila lamang kini. But I hope no kini makahatag ka nato og inspirasyon nga din mas kinahanglan gid ayta matulog stuck na sa kagabihon og mahimong igo ang atong pagtulog. Kay kung dili ka na mahimong igo, especially how many days, weeks and months ay ubad years no nga din dili igo ang ilang pagtulog stuck na sa kagabihon, sumala sa pagtuon mga katrabay, nako po aduna po day kini connection na kini gayong kakulangan o pagtulog sa mga balatian nining atong panahon mga katropa. No, you will have a higher chances of having this health condition, obesity, no, type 2 diabetes, high blood pressure, heart disease, depression and reduced concentration kana ang mga kondisyon adunay akong connection nining gitawag dato the lack of sleep mga katropa. Now, para sa atong mga katropa din na nga din, halimbawa, why rason nga din dili sila magpulaw apan nagka-problema sila tungod kay maglisod man sila og tulog. No, adun na po yung mga panghitabo nini mga katropa. Gusto ba ako matulog, dok? Pero nga nung maglisod ba kong tulog? Pila na kaoras or minuto, sige kong higda, di ba yapo ko katulog? So, muna'y hatagan po natong pagtagad, no? Napoy uban nga pila pa lang ka minuto gani naghigda tuara naghagok na no nahimo nang hinanok ang ilang pagtulog pag kanindot ko inana ang tanan no? Pero adun na gay mga panghitabo labi na kadalasan gani bisag bata pa lang adun na gitawag nato ga difficulty of sleeping no paglisod or pagka problema sa ilaha gayong pagtulog or adun na uban nga diin makatulog man pila lang ka minuto makatulog pero adun na poy sitwasyon gani makamata sila totong as kagabihon kunya maglisod nagbalik sa pagtulog no so kana gihapon naalay na to na siya sa gitawag na to difficulty of sleeping no tungod kay dili man mahimong kompleto ang oras sa pagtulog mga katropa tungod kay lagi putol-putol no so nining atong health information maghatag ko kaninyo og gitawag na to 10 healthy habits or 10 tips no, for better sleep mga katropa. Adunay napulo kabutang din pwede ninyong himuon din sa inyong matag panimalay na din mahimo kining habits or mahimo ninyong makasanayan nga himuon din sa inyong matag panimalay o kini adunay dakong ikatabang mahitungod gayod sa paglambo no, sa inyong pagtulog diha sa kagabihon mga katropa. Number one, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, keep a consistent sleep schedule. Say, pasabot ani, Doc. Pasabot ani, mga katropa, kung unsa ka oras matulog, unsa ka oras bumata, kinahanglan, imuha ng i-maintain. Dili kay karon sayo ko matulog. No, alas 8 pa lang tuwa, naging dahigda na. O yan, sunod gabi, naabtan nalag alas 12, alauna, wapa, one po natulog. Mabawi na lang ko pagkabuntag, uy, wabito ko yung duty, mamata na lang ko alas 10, alas 11. No, muna yung nahimong mindset sa so, oban mga katropa, bahalag malate silag tulog, ilan na lang daw bagyon pagkabuntag. No, dili na siya mahimong igo gihapon mga katropa. Patungod kay take note, no, from 9 p.m. until midnight. That is the time that our body produces red blood cells. No, nga din mahimong himsog, especially the growth hormone. Human growth hormone, mga katropa. And the repairing time, from 8 p.m. until midnight, mao na'y pinaka-tawag din. Importante nga panahon nga din kita dapat nagpahuway na, mga katropa. So, ang uban din ha, ato na tanggalon, kana ilang mindset nga muingon nga, bahalag maliit kong tulog, ako na lang bawion sa buntag, kay total. Bitoy trabaho, mao na ang dugay kayo matas buntag mga katropa. Pero kung imong ikumpara, di ba, kay layo o resulta. Bisan pag tibok ag andlaw natulog din na, ikumpara sa mga tao nga din nakatulog, o alas 8 gabi, alas 9 ni mata, o alas 3 kadlawon, kinsay mas kusgan, kinsay mas himsog katong. Bisan pag pila ra ka oras ila natulog, basta natulog sila sa tamang oras mga katropa. No? Kumpara sa mga taon, late natulog o nya late ni mata, di na siya maayo. So number one nga tambag sa ato mga eksperto, kinahanglan doon na kay consistent sleep schedule. Doon naman tayo tamang schedule mga katropa. Sa atong lawas, doon na tayo gitawag na itong circadian rhythm. Now, kining circadian rhythm, o kini ang nag-regulate no, sa sleep cycle sa usa ka tao. O, mauni ang nag-tawag ni ini. No, nag-timpla nga di na mahimo kining cycle na sa imuhang pagtulog. Mauni nag-abantay. Halimbawa, kung imong sleep cycle, dapat makatulog na jugag alas 10. Unya, mumata kag alas 5. So, mauna ang i-adapt sa imuhang gayong gitawag nga circadian rhythm. Mauna yung gitawag na ito body's clock orasan sa atuang lawas sa mga katropa. Unya, ang problema, kini nga orasan, mura lagi hapon nag-manual good ko ato ang tawag din ni ato ang himuong actual nga pag-explain sa ato ang mga listeners karon. Mura lagi hapon ng ato ang circadian rhythm, mura na siya actual nga orasan, no? Nga naa sa ato ang panimalay. Nga pwede mo na itong i-manual o adjust, no? Kung gusto tang i-advance na ito ang oras, pwede. Kung gusto na ito ipalate ang ato ang oras, pwede po. Kung gusto na ito ang atong oras, himuon na itong oras para sa obang nasod. Pwede ko rin na mura nang i-adjust pag ayon, no, mga katropas. Dali nga pagkasulti, ang ato ang circadian rhythm, although it regulates regulate a sleep cycle, pero pwede po ni siya na ito mamanduan. Pwede po na ito ni siya ma-change. Depende kung unsa ang nahimo na itong habit tungod kay ka na iharan ng i-adapt. Kung inyo na ma-observe sa mga tao nga din, adunay gitawag na ito day shift, night shift ng mga trabaho, di ba? Pansinin mo, pila na katuwi, ginana ilahang panginabuhi, gani nakasuway jug ko ana sa diyan, nagtrabaho pata dito sa gitawag na tog factory, no? Nakasuway, mantana, kawamanta ni tubo o unida ko sa gitawag na tog manindot nga kinabuhi. So nakasuway tag-trabaho din na mga katropan sa dole, no? Sa factory, karataghimo gayon o mga fruit cocktail, mga lamian nga panghalo sa mga fruit salad. So nakawork ta din ha mga katropa, pilapod ka bulan, naagi na sila gitawag na itong cycle sa ilahang work. Naagi gitawag o day shift, napoy night shift, kay dili pwede nga diin buntag ra ang mga trabahante. Napoy na magtrabaho gito gabi mga katropa. So sa diyan nakasuway tag trabaho din na, ay nako naagi dahil sa gitawag na itong, if I'm not mistaken, 15 days or 1 month jud nga diin day shift. And then after ana, mag-shift na pud mi sa gitawag na itong 15 days or 1 month nga night shift. 15 days, trabaho kag buntag. And then 15 days na po ka, trabaho gabi eh. E di, mura ni... no? Kung makita pa lang ni mo ay mga circadian rhythm, siguro malibog na siya. So mag-idea ni sleep cycle ni ning tawana. Tulog gabi eh, matas buntag, no? O pagka sunod adlaw, mata na po sa buntag, tulog na po sa gabi eh. Maglibog ang imo ang circadian rhythm. Pero nga nung aduna pa may mga tao nga din, pila na katuwag, inana ang ilahang lifestyle. Antod karon tuwa pa manggihapon. Padayon pa manggihapon ang kinabuhi. Tungod kay, kining circadian rhythm, iyang i-adapt. Iyang i-regulate ang atang sleep cycle. Depende kung unsa gayod ang imuhang lifestyle. No? So ang advice atong ma-eksperto tungod kay kini nga circadian rhythm, our body's clock, pwede man dai siya ma-adjust. Ang gina-advise atong ma-eksperto, so please piliyon nato ang healthy sleep cycle. Ang pagtulog gayud stuck na sa kagabihon. Dili kay porket ma-adjust raman dai ni hala. Mag-adjust ka din ha. No, kung unsay himuon ako mga katropa, pero kinahanglan, no? A reminder para sa tanan, although ma-adjustable kinato ang body's clock, but please, we must be consistent, no, sa atuwa gayong sleep cycle, mga katropa. Ikaduha, get morning sunlight. Ang pagtulo, ang pagmatas kabuntagon, kadin magpasidlak sa adlaw dakug ikatabang para gayod mahimong nindot ang atong pagtulog stack na sa kagabihon. Unsay connection doc, no? Ang natural sunlight mga katropa ha. Dako kay nagtabang para gayod ma-regulate ang atong circadian rhythm. No, og masuportahan ang nighttime melatonin production. Kulang ganay kag sidlak adlaw, kulang pud kag production og melatonin stack na sa kagabihon. O imo ganay ikumpara tanawa, no, kini ato ang mga trabahante mga katropa nga din anaa expose sa sidlak sa adlaw, ikumpara nato sa mga katropa mga trabahante nga naa gayud nagtago sa aircon nga mga rooms, no, mga trabaho nga din dili maigo sa adlaw, ikumpara gani ang ilang pagtulog, di ba kay ang mga trabahante nga din expose sa sidlak sa adlaw, pila lang ka minuto naghigda tuwa hinanok na hagahagok na, no, pero katong mga trabahante nga din wa naigo sa adlaw the whole day, tawon man libasog pa para makatulog tungod kay dili makatulog, no? And according to the study, adunay dakong connection kining gitawag natog sunlight exposure. No, mo nang usa sa ginatambag sa atong mga eksperto. Kinahanglan, you must have always, no? Kini gayong gitawag natog morning sunlight. Ang gina-advise sa atong mga eksperto, at least 15 to 30 minutes a day of sun exposure. Unsang oras dos, Doc, ang pagbulad sa adlaw, ang gina-advise is sa panahon nga din ikaw ni mata, unya na nay adlaw, mas maayo magbulad ka dayon sa adlaw. Dili pud pwede nga din mabulad ka na anas alabi, nagmupatong nas alas otsos buntag, paingon pataas, perting inita na po na mga katropa. Ang gina-advise, no, nga din na pagmata nga pagkamata ni mo, nanay adlaw, mas maayo magbulad na dahil ka sa adlaw for 15 to 20 or 30 minutes a day.

panahon nga diin kining mga nitric oxide nga natin ha nagtago sa atong mga dingding sa ugatan mga katropa. Sa diyan ka na maigo sa sidlak sa adlaw sumala sa pagtuon, kini mo daghan. No, mudaghan ang production. Unsa man ay ginahimo sa nitric oxide doc? Sumala sa pagtuon ang nitric oxide mao ni ang nagapaluag. No, dinha gayud sa agianan sa atuang dugo. That's why no sa mga katropa nato nga din pirmi always exposed sa sidlak sa adlaw. Talag sa radyod ang dunay gitawag nila nga problema sa kasing-kasing adunay high blood. Okay, nga naman syempre exposed man sa pirmi sidlak sa adlaw, pirmi man nindot ang sirkulasyon sa ilahang dugo. Kumpara sa mga pirmi dili maigo sa adlaw, onya air condition pa jud, di ba kay aduna nay gitawag natog blood circulation na problem. No? Pirmi na adunay gitawag natog reduce of oxygen no sa ilahang lawas. Kaming lakaw lang, di ba? Kaya hapoon na tungod kay lagi, dili mayo ang circulation sa dugo, mga katropa. Balikan na to. Ang ikaduha, you must have a morning sunlight. Ikatulo, sumala sa pagtuon, usa sa pinaka-nindot nga mahimong habits na to, mga katropa, para mahimong nindot ang pagtulog. Limit screen time before bed. Kung hilig ka mag-cellphone, mag-tanaw o iPad, laptop, computer before bedtime bago ka matulog, i-try o change. 1 hour or 30 minutes to 1 hour bago ka muhigda, ayaw paggunit og cellphone, ayaw pagtanaw sa mga any screens, dako kay nag-ikatabang para gayod mahimong nindot ang imong pagtulog staknas kagabihon. So, wain nyo na mga katropa, dako kay nag-ikatabang ha. Tungod kay kinibang kong gitawag nato nga naiusa ka gitawag nato dako kay nang ikatabang mahitungod sa atong lawas no kining gitawag nato naay term no nawala sa ko ang nahuna maliban sa circadian rhythm kining body clock aduna tay gitawag nato master clock. Naana sa kuno na igawas na nato ni. Kining term nga diin na ginatawag sa atong mga eksperto og suprachiasmatic nucleus. No? Mao na ang gitawag nato og master clock sa atoa gayong lawas mga katropa. Dako kay na og ikatabang especially mao na nag regulate mao na nag nag-handle sa atuang circadian rhythm. Mao ni ang pinakasentro na sa atuang hypothalamus kini ang ating kining gitawag na tog suprachiasmatic nucleus. And it is very sensitive to light. Now, that's why kining mga simple light gikan sa atuang mga screen, no? Gikan sa atuang mga cellphone, sa mga TV, mga gadgets. Bisan pag imuha pa ng ilaw ang lights, labi na guwa kay eye protection din sa mga cellphone, wala ni mo ginaon, kaya di ka gusto ma-change ang contrast sa imuhang ginatanaw nga video or photo. So kana mga katropa, aduna na'y dakong pagka problema din agayod sa atuang suprachiasmatic nucleus. That's why tingala kang ano, maabtan na lang kung alas 11, alas 12, halawa mo kung gibatig tulog. Ay, listen po, kasi sige pa makagtanaw din na sa imuhang cellphone. Sige pa makagatubang din na. Instead nga din, aduna na'y production of melatonin, ang imuhang unahuna, nagtuon noon nga adlaw pa, tungod kay iyang makita blue light. No, dali kay ni matawag ani, dali kay ni mailad kini ato ang suprachiasmatic nucleus. Gani adunay pagtun even the lightest light. No, nga din makita sa imuhang mata mga katropa, it can suppress the production of melatonin. Og kini makailad sa imuhang lawas nga abi niyag adlaw, no, mao nang aktibo noon ka. Nga gusto na ka matulog pero tungod kay naa pa kay makita nga mga sidlak-sidlak din sa makita nimo nga mga hayag labi na kung kana nga sidlak color blue ay naku po grabe na maka-disrupt di ay sa gitawag na to og nighttime sleep mga katropa. Mao nang gina-advise sa atong mga eksperto pang tulo, limit screen time before bedtime. Papadag ingon nga di na kamugamit jud og mga cellphone, mga gadgets or any screen. Pwede man but to have a good night's sleep, limitahe kani especially during before bedtime. Pangupat, avoid heavy meals. Kung hiling po ka mukhaon o dinaghan, staknas kagabihon, mabiyan ni ang tawag ani, common, no? Kanatong mga Pinoy, mga katropa,

0: labi na ga bisis tibok adlaw. Ang atong pagkaon murag ginagmay lang nya hilabi nag ikaw ra usa mukaon sa tibok adlaw tungod kay nakas trabahoan or asa ba ka nga din ay imong pamilya tuapon sa ilang mga nagkanayan trabaho ikaw ra jud maginusara kaon mo wa pwiga na ikaon gudok bitaw mo murag apo joy gana mao nang stuck na sa gabihon pag uli na dito sa Panimalay magluto pa jud lamian nga sudan si Mrs. si nanay habhab maayo daghan kay gikaon mga katropa unya dungog pa kay nag-ipon-ipon na ang tibok pamilya gana jud kayo ikaon mga katropa no mao na ang tinuod nga panghitabo mga katropa but sadly nahimong heavy meal imbis light meal ratas tagna sa gabi nahimong heavy meal mao nang usa sa contributing factor ngano maglisod tag tulog stack na sa kagabihon no adunay gitawag natog disturbance no nahimong na disturbo ang ato pagtulog stack na sa gabihon imbis nga mahimong hinanok mahimong nga simple ang atong pagtulog na disturbo tungod kay nahimo man noong na overwork ang imuhang digestive system kay besting pahuway na tuwa daghan pa kay siya gigaling mga katropa na so usa sa tambag pangupat avoid heavy meals late at night mga katropa panglima limit caffeine late in the day sa mga hilig mo inom mga caffeinated drinks din na please avoid caffeinated drinks dili lang kape ang kape nasa soft drinks nasa chocolates nasa cake kung mo inom gani mo soft drinks coffee mukaon mo cake and chocolates before bedtime ayaw mo katingalang ano maglisod mong tulog stack na sa kagabihon no, tungod kaya ang caffeine, it stimulates our adrenal hormones. Ang sama rin adrenal hormones, ato rin natunan gahapon, mao kining gitawag na ito ginapagawas sa ato aga yung adrenal glands para kita mahimong aktibo, mahimong alerto, kusgan, stibok, adlaw, and one of the example, kining gitawag na ito corticosteroid, money, one of the example of adrenal hormones. So, imbis mahimong relax, kalmado kita, stibok, taktas kagabihon para makatulog. Tungod kay niinom kag caffeine, gikan sa imong kape, soft drinks, unsa pa na din na energy drinks, dito asiga kay imong mata, siga kay imong panghunaw na alerto kayo ka tungod sa gitawag na itong imong giinom mga katropa. So, limitahe ka na, avoid especially during before bedtime. Pangunom, make your bedroom comfortable. Usahay ang atong pagtulog pod. Ang ato pagka hinanok, magadepende po na kung unsa klase ang ato kwarto. Unsa balay dapat ang kwarto, Dok? Ang advice atong mga eksperto, kinahalan na imong kwarto hilom. Dili kay halos mura po kag nag-live band din na sa imong kwarto. Grabe po ng sounds. Or kung gusto kag, imong kwarto hilom po lagi, pero tuwa po din mong silingan. Sige po concert, tuwa. Dako po ang factor, no? Makadisturbo. Maliban sa quiet, ang imuhang room kinahanglan mahimong dark. But pasabot, ngit-ngit, no? Ato ang balikan ganina, ato ang naisbutan, may tungod gayon sa circadian jam, especially the suprachiasmatic nucleus, our master clock. Maong, ngano nag-advise ang mga eksperto nga dapat totally dark ang ato ang room, ang ato ang kwarto. Tungod kay lagi, even the slightest light, pwede kayo ka na makailad sa ato ang suprachiasmatic nucleus. Nga abiniyag adlaw, abiniyag buntag. Muna mo trigger nun siya sa mong adrenal hormones. Nga uy, mata na kay buntag na. Kagabi, ipamandiay. Muna maalirto nun kita mga katropa. Muna ang advice, please, kung kaya man lang or kung pwede man lang ang imuhang kwarto kinahanglan, totally dark. No, mo nang gina-advise, off gid na ang inyuhang light sa inyuhang kwarto. Okay, dako kay na ikatabang para gay dili madaot ang kalihukan sa ato ang master especially, no? Sa ato ang master clock mga katropa. Pangpito, stay physical active. If you have a sedentary lifestyle, try to be active. Ayaw na anang pa sigira galingkod-lingkod, no? Banjing-banjing lang. Kinahalan ilyok-lihok ang lawas tungod kay kini adunay dakong connection adunay dakong ikatabang no may tungod gayud pagkadindot sa tulog stack na sa gabihon ato na pong i-example kini ato aga yung mga katropa din ha nga rin pirmi exposed sa init sa adlaw pirmi exposed sa hago nga trabaho mga farmers construction workers no mga basta kay galihok-lihok ang ilang lawas di ba kay bikumpara nimo ang ilang pagtulog sa mga tawo nga diin pirmi ra galingkod No? Pirmi lang galing ko, gayahan sa trabaho, di ba kay maglisod na silag tulog kumpara gayon sa mga tao nga din hago sa tibok adlaw nga din dali kay makatulog mga katropa. But pasabot, tinuod nga din ang physical nga activity, doon ay dakong ikatabang mahitungod gayon sa pagkanindot sa tulog stack na sa kagabihon. Pangwalo, manage stress. Usapod din sa makapugong nga din dili mahimong nindot ang pagtulog. No, kining stress ang usa ka tawo, daghang ginaisip nga mga problema. No, problema din ni, problema dito, utang diri, utang dito. Tinood yun na, no, usa na sa mga wala sa pagkanindot sa tulog stack na sa gabihon ng mga katropa. But I have a proper technique nga pwede ninyong himuon mga katropa and tawag din ni itawag kini siya og gentle stretching. Pwede nyo nang himuon diha gayod sa inyuhang panimalay. But first, no, kasi mga nagatanong sa live karon, pwede niyo nang himuon, no? Labi na kay makita ninyo nga din aduna di ay proper nga tawag dinhi mga points. No, nga pwede din yung turdukon din ha sa inyuhang lawas to stimulate gitawag nato the production of melatonin and mahimong nindot ang ibuhang pagtulog. So when you need, labi na sa mga katropa nato din ha nga din maglisod og tulog, so wayge ninyo bago mo muhigda. Samtang naglingkod pa lang mo mga katropa, ang inyuhang wala nga dunggan kanang pinakatumoy nga bahin, no, sa wala sa inyuhang dunggan, inyuhan ang pisliton-pisliton paubos, no, samtang ang inyong baba sudi og hangin. Ang inyong baba sudlig hangin, ha? Kunya ang inyong paginawa naara sa ilong. Sudlig hangin na inyong baba hangtod nga murag buburot bitaw ang inyong baba. Kunya ang hangin naara na sa sentro. No? And then ang sabay na siya nga birahon nimo ang imuhang tumoy sa dunggan for 1 minute. After 1 minute, balhin na po kag gurit pikas dunggan sa imong tuong nga bahin, diha gyapon tumoy. Unya butagi gyapog hangin ang imong baba, unya ang imong himuon sa hangin, imuhan na siyang ibalhin-balhin tuo og sa wala. Ay, imong ituyok-tuyok ang hangin, wala og tuo mga katropa. Samtang imong ginabira ang imong dunggan dias tumoy sa ubos nga bahin mga katropa for 1 minute again. After that, ipiyong ang imuhang mata, no, tanggalan na tong hangin sa imuhang baba. Unya ang imuhang mata dayon ituyok-tuyok for 30 seconds. Tanaw ka sa wala, tanaw ka sa tuo, pero nagpiyong ka ha, ayaw pagmata mga katropa. And lastly, have a deep breathing. Kahit isa man lang mga katropa. Ay kana dunay dakong connection sa ato ang parasympathetic nervous system. O kana makapatrigger sa ato ang parasympathetic nervous system. Unsa ni parasympathetic nervous system? Mao kani ang nerves sa ato ang lawas mga katropa nga di na mo-stimulate para gayud sa gitawag na to relaxation. Matag og sign sa imong lawas nga it's time to relax. Oh, so, again ninyo, inyuhan ang bisag karon, no? Sa mga nagapaminaw din ha, try to observe. Naaba mo sa inyong office, asa ba mo? So, ayun yung bira-bira inyong dunggan. No, unya ka tong gitudlo, butang hangin inyong baba, di ba kay taod-taod, manghuyab mo. Tungod kay lamig kayo ipahuway or itulog. Mao na ipanghitabo sa atuang lawas mga katropa. Dagan pa, no? Avoid nicotine and then excess alcohol and then kaon og mga gulay tungod kay kana sustansya dakong gikinahanglan para gayud mahimong nindot ang pagtulog stack na sa kagabihon, no? And then also ayaw kalimot sa ato ang mga produkto Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C. Kini nga mga produkto dakong ikatabang mahitungod gayod sa paghimong normal ang atong pagtulog stack na sa kagabihon. Ilabi na sa atong mga listeners din ha nga din adunay pagkaproblema sa ilang pagtulog for how many months? I highly advise and suggest magpa-check up mo mga katropa. No, kay ang dili normal nga pagtulog, dili kini nagpasabot lang di ra ka katulog. Usahay kini nagpasabot nga din aduna kay problema sa imuhang panglawas. Either you have a kidney problem, liver problem, some of these symptoms nagpasabot nga aduna kay problema din ha sa imong mga internal organs. So I highly advise ha, sa mga katropa nato ilabi nagdugay na ninyo nang gidala-dala inyong pagka-problema sa pagtulog, magpa-check up po para mahibaluan basig aduna mo yung mga underlying health condition. And of course, don't forget to take Santon Plus Gold, Sanson na vitamin C, the best combination nga din mohatag gayud og sustansya sa atong lawas. It helps our blood circulation, no, especially our brain area, kinigay Sanson na vitamin C, mga katropa. Unya, undura mo sa atong Yes to Health Clinic, bisitaha kini tungod kay aduna po tayo specific combination, specific program para gayud sa pagkanindot sa ato ang pagtulog ang mga katropa. Wa naman tayo igong oras. Dagan salamat, no, sa mga niuban. Dagan salamat sa mga katropa nato nga din itanaw sab sa ato agayong Facebook Live. Tomorrow, same time and same station na din sa Gapon sa atong programa The Secret of Health. Kauban sa Gapon ang iyong health consultant si Jean Idruda. Kanunay mag-aingon o mag-apahinumdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adlaw sa tanan. And God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyok, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Maoray ang mabutol sa imong kinatawo. Oh. Nga sobrang kadukirok. Putlon ko ni anumat, tibuhay ang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Yagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag
3: pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kanin sa XFM.

hapon sa mga suking tigpaminaw. Ining programang X-Rated. Labi na sa mga naabtan ini atong pagsibya, Luzon, Visayas.

0: ng butik? Busog ka diha.
1: ₱50 na lang naibilin sa imong 3,000 na gida?
0: Oy. Kay gawa sa imong ipapalit, namigi sale nga blouse, Jen. Awa, nindot kaayo. Unya, tulog ka bukang akong gipalit.
1: Unsa?
0: Tanaw, di ba? Ang ngayon kay ko, nindot kay ko, di ba? Wala, brato pa gid kaayo. Wala ni palit, Jen, ko ani, Jen. Sayang,
1: man kaayo. Ang imong sa solusyon, nga magtipid ka.
0: Sayang ka.
1: Pero, New Year nga dako, may gasto na sa kagway hinunggang.
2: Kinilang walang rito nga kung baong dolapliti ma?
0: Oo, kewa na tayo kwarta.
2: Layo, wala ko'y pang snacks, ani?
0: Ay, da, inom lang ko do tubig.
2: Mamoy?
0: Oh, sige na, lakaw na sa eskulahan. Kay maliit ka o niya.
2: Ay, sige mo ay.
3: Pagtigo mo, oy, saneng.
0: Oy, ma.
3: Hibaw, iha. Nga dili ba yan ato hibawan ang panahon?
4: Oh, mao yun. Mas maayo na nga naamoy matigom. Aron kung dunay emergency, naamoy makuot-kuot.
0: Ay, amo gyud paningkamutan, ma, pa. Nga makatigom gyud mi ni Jerry.

0: Ay, ya, mamá. Espagueti mo na burger. Mio ko na lang ikaw, mama.
1: Kalamne,
0: kalamne. Ma, ingin ko, wakay kwenta. Gamay naman kanina mong gihatag na ako kanina, pag-ato na kong sumilahan. Karun, spago burger na kinainong ikaw.
1: Ay, ay da, pila na good town. Ay, sige, sige, hala. Pag-inis na nga to sa sun. Sige na.

0: Habi kini ato small na sige ni kaglingilingi liha.
1: Ay, Jere, nag-sale kini maong mall. Tanawa o, buy one, take one.
0: Wa tay kwarta. Muna magikuron ba? Basta magpapalit ka?
1: Ambot, Nemo. Kaya tagon?
0: May unong ka man. Dali.
1: Ayoko, bitara. Hala! Naisil! Tanawar mo, Jenny! Lindo ting sandal! Ang akong kahas maging style sa sandal! Isil!
0: Uy! Saning! Saning!
1: Ambak! Lagni mo!
0: Nonsa ka?
1: May abusin ko ni mong maayo, Jere. Kung dili to ni mong palito lang sandal, may abusin ko.
0: Pero nga kong kwarta, Dere. 5,000 na lang. Mao na lang niya akong naipusan. Niya kinsi pagkaadlaw ang labangon. Huwag na pa'y dagang bayranan sa akong amigo.
1: Abotan ni mo. Pwede na mag-una pa pangitano, pagi. Diyan sa kaito, nag-sale. Sunod ang ano, mamahal na nagbalik, katumaong sandal.
0: San, ano sa ka ba? Okay lang ganun mong gusto. Palitan natin ka na sa sunod. Mahal na nagmahal.
1: Ay basta, karoon na akong gusto. Di ganun mo paliton, magmahagin ko ni mong maayo. Mahiubosin ko ni mong dugay kayo.
0: Saling!

karon ang akong problema. Grabe ka gastador na ako. Og ambot ba og dili magid ko makakontrol. Og ang ako mga pangutana DJ, mauragit taw ni. Usaon na ako ni akong pagkagastador nga dili magid na ako magkontrol. Sa inyo pang paminaw, makatabang ba ang psychiatrist ani? Sa may tip para ikatabang ninyo nga dili nagid ko mo gastog sige. Ako di ay si Saning. Gini na lang siguro ko ito ba nga kung sugilay nun. Sa mga andam mga mutambag na ako din ha, andam ko maminaw. Naiguol na pod ko kay paminaw na ako muna hinungdan nga magubang among pamuyo. Labi na kaya nga kung bana. Akong bana ni Hangyo na. Pati pa ako ang inahan. Muraga, masuko na sa dinhin ako. Tabangin taon ko. Pinila ko ito mga kong sulat sugilanon, DJ RC. Dagang salamat.

Yeah.

0: kanay, nangita dyan kong shopping nga kanta para lang mabagay kay madam. Diba? I love shopping! Shopping! Okay, ba? Tama na Ryan Bang. That was Ryan Bang though. Shopping. Pero kaya lyrics sa Shopee, regisingit niyo dito. Nalangita rin kong bagay nga kanta para sa itong letter sender. Anyway, open na nga itong linya sa itong mga caller. Pwede nang manawag 0995-99. Okay, kalimut ko pa. Ano lang, 0928-55-088-727. Manasa tayo naman sa screen. Oo. Naaadi na nga ito ang numero o pwede na humanawag anytime soonest so that makachika na taong pinakalit, pinaabtik, walay daghang langay o para manguli na tang tanan. Goodbye, Philippines. Ayan, nasa ito ang screen na nga ito ang kuan. Nasa itong screen. Sa itong screen ng mga numbers. Right? Nahin mo na aralin na. Anyway, ay salamat di ay. Okay, mayong hapon, katropang Doc JJ. O Chinita, amping salawas. Crush, asa na ka? Oo, maputlan dyan basta Doc Kirok. Salamat. Tara mo ko diri. Uy, nung sanay mo, ega drama. Ay, alam mo, magtingaw ko kagadrama pa, Manggo. Dapat unahan itong gadrama. Nausa, mantahan mo, buyag in tawon. Ay! Ayan natin, callers, because linya, di natin lang ngayon. Kinsa ka, kinsa mani, taga-asa ka. Hello, Mayong. Uy, layo ako napindot eh. Hello, Mayong hapon. Nausa, may maingon ni mo sa ato ang letter sender.
1: Mga ito, kahapon, ah.
0: Oh, namali na sila. Ayun na lang pag-comment. Ay, basta pag-advise.
1: Sige.
0: Diba, Doc JJ? Di na lang mag-comment, Doc JJ, no? Mag-comment. Advice na lang.
1: Sorry, Doc JJ. I love you, girl. Lucas, this is ang kasaligan sa kamayutan, kasaligan usap sa dako. O niya, Ecclesiastes 3:7. Ecclesiastes 3:1. Alam na yung panahon sa kamayutan. Then sa city. Ngunan din ang, para sa ko ang, ambat lang may crush mo sa yung yung ka-final. But for me, no need na nga makonsult ka sa psychiatrist kay bisan ikaw mismo nang makakontrol ka sa mong self. O naman na yung unang-unang ng sitwasyon. Kaya kung ang dapat sa familia, dapat organize it sa, gikan sa bana, sa asawa, sa anak. Then, sa mata sa God, doon natin obligasyon sa mata ko sa para yun, magmalinan ng utong saya ang pamilya. I know, dili sa yun, but kwan, sa pagpaning kamot o sa tabang sa Ginoo, mulang po sa gina. Ano man buhat yun, no? Kanang, kung doon natin mga gustong paliton, Lantawa una ang budget. First, lantawa naman ang budget kung
0: yeah, di ba niya makaya? Mawag, kabantay ka itong abis agagwa niya sa rekwarta.
1: Oo.
0: Sabi, buhat niya, di ba niya rin yung, di ba niya mapunggan, mangayay, magiging siya yun, magig-away pagani siya.
1: Kuha na lang, ma'am, ka na.
0: Kuha, dapat wadaan sila yung kwarta, dapat mahutdan sila. Anak na lamang.
1: Wag na kung ganalan ng krasa, kaya nakalit ka ng advice mga, na, real top, eh,
0: di ba? Ay, problema siya kaya makagasto kwarta. May pagbahutan mo kwarta para wala na kay gasto. On!
1: Ang problema pag makagasto ng kwarta, yung nangagastado sa... Ang kaya kibaligyan na yung bana.
0: Hai mo na dere to may bar anya lagu si sakit ana.
2: Ay.
1: Mo kan ka mo mo consult na lang ka kun. Mo consult na lang ka ga psychiatrist diyan kanang I don't know what for supplement dress sama sa Santo Plus. Ato marina para mo oi sini mo otok.
0: Na mo na.
1: Kaya bakit na ana mo po tan turbo para sumbang na para kana pangayon mo, di na po mabalipad ba?
0: Na, di ba?
1: Na, buwan.
0: Bayad na kagasto ka basta kay nakaturbo na, di o balibad.
1: Ito na, mga ewan mo, magkaya na ba na nga,
0: shoot! Ano to, Ara?
1: Salamat
0: anyway, thank you. Gitawag na siya, okay. Gitawag na siya.

0: pangutana mo diri sa tong letter sender unsaon daw niya yung pagkagastador nga dili man gud daw niya makontrol. Wala siya diha ang problema diha kung aduna bakay. Oh, aduna bakay kuan intention nga undangon na. Ara man gud ni mo god. Ay kung di ni mo undangon na aw. Ikaw rin mo tagkwarta. Aragin na ni mo. O pwede nyo tawagin na itong linya 0928-55-08727. Pwede nyo tawagan na ikaroon dahil yun kaya para di umadvertise. Ayun na lang sa susigit suri-suri sa mall. O aron di ka matintal, hikti na imong tiil. Oy, da! Ano ang ganahan kay Charlene? Walang dagang istorya. Ay pa, putla na lang tiil. Ayun yung tiil. Hiktan na po siguro. Dili siguro po putlan. Nasubraan na po kay DGRC. O sa inyong paminaw, makatabang ba ang psychiatrist ani? Actually, dili psychiatrist imong adtoon. Psychologist. Lahi ang psychology sa psychiatrist. Ayaw sa mo din siyang psychiatrist at sa mong psychologist. Oo, dapat makabalo mo ha. Kung asa nga eksperto mo, mo adto dili mo ko ay may psychiatrist. Medyo na ipagdautok at sumo na yung psychologist. Una mo rito. Pero unyan ako rito bago ni mo mga pangutana o kinahanglan man mo na mo adto ha. Oh, ayan. Hello DJ. Ah okay. Naman sa kuy sakit ang inana kanang dili ko kaundang og check out hanto dili mahurot asod sa ko ang ha. Hanto dili i-disable lang ako ang sani tarong og type. Hello, maayong hapon.
1: Hi DJ Rina.
0: Ayan. Ayan. Hello sa imo Miss M, all the way from Dalaget. Unsa may maingon sa imo ha? O maingon nimo sa atong letter sender.
1: Hala, oy di ginakatabang psychiatrist. Ina gid na niya, nabi ko si Lina.
0: Psychologist dapat.
1: Dili gid na siya. Ina gid niya.
0: They actually
1: Wala ko pagsuwad ano siya ginamos basta.
0: Eh, oy maayo na siya. Maayo na siya, ma'am. Basta psychologist. Kaya ang psychologist, they're responsible to train and rehab your behavior. Oo. Okay. Utok ka rin, no? Ang batasan na sa utok. Kung ano iya, oy, kanang wala na niya gipugnan eh. Magipatuyangan lang niya. Oo niya. Kani ba yung utok? Once naman na pag-imunahang imuanang ianad, mahimo na niyang behavior.
1: Kumalag ko talong ba na, asa niya kung kwarta-gatag niya, kung ano naman tagbo.
0: Hindi sa kwa na sila kauno, no? Okay lang gihapon.
1: Hindi kaya, tanawa.
0: Ingan bitaw ko nga, mas maayong wala na sila kwarta mads. Mas maayong na wala na sila kwarta, karo magastuon, tama ko? Kaya kung lang sila kwarta, eh, magastuon na lang.
1: Kung na'y kwarta, gastuon mo na tayo ay kwarta, pero kung sa sana mo tayo kwarta, di man sa mabuhig, ay kwarta, oy.
0: Mapil sa iyang banag kaluoy, sad. Kapuya po, eh. Hindi siya bala tayo
1: ginadjet. Di naman ay gahapon, nasumpay at itong palikiro?
0: Yes, nasumpay. Ambot, hindi lang kay. Umana ko pang asabaan. Okay na na siya. Na, kuha na siya. Ay, nalang pasagin na lang ito rin mo. Sipya na ito kahapon.
1: Ano, hindi mo, di psychology o psychiatrist, ilig na ginahin. Kinaiyan na lang niya, materialistic na ay.
0: Madala na siya og psychologist. Kay, i-rehab man siya. Mo lang, gasto na po. Kay, mahal ba yung magpa-psychologist?
1: Ay, babay na
0: ha. Ano man?
1: Ay, kuha. Ano
0: Agay na yung customer. Kapuya, ganyan na yung mga
1: kaibigan. Katulong tuloy! Fighting!
0: Paras mag- yung isa ganyan, kaya gitawag po siyang amo. Kaya gitawag sa iyahang kuan, customer. Paras salamat siya ko na yung mga caller na ako. Kasi busy gina sila, no? Para si Miss M, yun ay tindahan. Kato si... Aso ti pangalan nyo, eh, kalimot ko. Ayaw! Kapag isa ka busy, manawag gina sila.

okay. Oh, pwede ra gyud og kanang magpa-psychiatrist. Ang problema lang niya DJ kay mugasto sad siya. Another na pod nga problema noon basta magpa-psychiatrist or magpa-psychologist. Wala na gani siya kwarta para sa ilang adlaw-adlaw. Nakasaba ang gurni siya. Mapod akong concern. Actually, mako, ay magod, gastun dyan kayo magpa-psychiatrist. Dili psychiatrist, ha? There is a diff, balik ko na ko, lahi ang psychiatrist, lahi ang psychologist. Dito mo sa psychologist, o, kung gusto mo, o ka nang masabta ng inyong hanguna-huna. O, kaya dili mo kitang tanan na ikapasidad nga sabto ng atong behavior. Sabi na ko lang self-awareness. Oo, pero kung maumang galing, problema lang anak, eh, magasto ka anak. Mahal ka ayo dahi, ang psychologist ang session, ang consultation 1.5 or 1 kapit. Oo, based on my experience, ang consultation anak, tapos ang session regular 2.5. Oo, okay. Pila na sa isang kabulan para ma-rehab ka. Mona. Mona, giingon na to nga.

0: di na ako yung basahon na imong gi-message siya.
1: Ayan!
0: Kagaro may pamalikas. Pagtambag mo, dili pamalikas. Oo, kanang kuan ha, kanang tinarong sad mo. Uy, maluisad mo sa ato ang kuan. Uy, maluisad mo ni ato ang mga tawag ani ato ang letter sender. Yung kaging tabang na ito, inyo pag yung kasama ang maayong, lilisad siguro po ito. Anak man lang. 2:25 in the afternoon. Aniya sa pipila ka mga sunatang ako ipadumog sa inyo mga katropa. Balik tatarod taod. Muna kailisan yung mga radyo. Pabilin sa pagpaminaw.

0: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamang gagayuti ay niya, bagura ko ani na diagnose ba? Mauto kung gitistingan ng Sandown Plus Gold, naulihan ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, nagana kayo mo na kiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Saragin nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tangis, sakto ang kaisog, pasilini mo ang alami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Digin ako, ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigit ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, magustin, malugay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix, Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Hi, ako si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since natake ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, walking again ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C kay dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-for since pandemic ko sa takaw.
2: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
5: Maglaruhay daw ta ninyo, gili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: Premium D3, ang bago.
7: Si I, si Alvin, biker na si Jeep Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, permit kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawa.
6: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Turbo, food supplement for men.
9: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ang gap na itay para sa labong-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng iyong kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dito kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
10: XFM.
12: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, it's 2:37 in the afternoon. Ang oras at sa inyo ng Sandown Plus Coffee Mix Katropa. If you're looking for the right coffee, especially this afternoon, we love coffee during afternoon. It would bring us to this lively, more active. Nalabi na kay hapon, mura katulgon ng tanan nung kay hapon. It's like nap time, siesta time. But of course, well, in order for us to feel awake, we look for the coffee that brings that relaxation. But again, dilita ng kape, nindot sa lawas. So, well, I recommend you ang Sandown Plus Coffee Mix. Ano na yung magustin, soya powder o malunggay, laing-laing binipisyo ang makuha ni ini sa itong panglawas. Muna, you choose the right one, Sandown Plus Coffee Mix, mga katropa. Alas dos tantay otso na sa programang X-Rated. And yes, open ang yapo na nga itong linya. Open yapo na itong ang linya. 0928-5508-727. Ano pa kumuta, mudawat o guwain? Caller at the moment. Maunang inaana. Tawag dayon sa DIO. Mula sa inyo. Diba? Kung hindi mo matawag, ako nalang mo advice. So it's my turn to do so. Okay na, kung wala na. Pero kung naa pa, okay go. Kaya ako i-replyan na din. Nabother ko talaga i-replyanan. Ako sa Leon. Asa to ha? Okay. Oh no, this is not it. Oh no. Alright.
1: Sa dinami-dami ng aking nakilala.
12: Nawa man we. Paano na ako makita ang kansinit hearing man. Scroll down sa terkadali ha. Ito sa ubos. Uy, mga gusto di update sa ginapahiga yung mga sa ano no, ng hearing karon no, pwede nyo liliw na nga to ang Facebook live sa 88.3 XFM Cebu 88.3 aron updated mo sa chika. Alright. Hi, hello mama, ayong hapon DJ, always nag-watching from Katangkas, Dumanhog, Cebu. Ikon kay Crisologo. Giovanna, I'm a good afternoon. Avi na ko dili matiwas na dramaha kay gahapon pa ko na minaw. Unya karon dayang sumpay. Ako matambag niya dili na siya moadto sa mall. Kay kung makakita siya og sale, mutukar yang pagkagastador. Always watching from Laray Ilayawan, Cebu. Ana. Salamat ka, ay. O dali mga some technical issues yesterday. Pero we made sure na today we never experienced such thing. So yesterday pa lang, I cleared this out. So thank you, Kaayo, for your patience and sorry for the inconvenience, mga katrama. But I hope so, nga ano na mo'y nakuha nga pagtulunan ani nung taon-taon. Kay mabuga man kung kayo ron. Laina po di mo, Madam Uy, ikaw raman nagkaon sa burger, wala man ka nangagda si mong anak, basi matukan ka da. Anyway, it's my time, mga tagad ka og advice. Ako dili man iingong advice mo, suggestion lang gini, at the end of the day, wa unsa man akong iingon din, I know you would never follow, I don't know. Depende na gina nimo. Ako lang maingon sa imuha dahil sa mga pangutana nimo. There is difference. Okay, balik ko na ako. Kapila ko na balik niya. There is a difference between psychiatrist and psychologist. Oo, dili tungod kay kuan. Maturin ka o ka nang tawag ani. Dili din mo yung maturin ka o chat. Kano saan eh? Chat GPT niya. Ikuan nimo ang kalahian between psychologist o ka nang psychiatrist. Lahi, gina na siya yuday. Dili na siya pariyasa. Ayaw lang sa katong psychiatrist. Psychologist, pwede pa siguro pa-consult sa ka. Okay, mo suggest ba na siya kung sa'y angan yung buhay ito. Tabangan man kaan. Ay, patay mo, sig-injection lang ka na. Ang nakarindot mo kung sa'y mo hakarunday, naanaman ko kay awareness. But pa sa but, kabaw na ka sa unsa man na imong ginabuhat. But pa sa but, lilong ni mo nga, nagagasto ka. Kabaw ka. Ay na, imo lang yung namugot yung batasan. Abi ni mo, kani mo ganing need yun yung psychologist. Kaya siya mo ngayon makapasabot sa imo. Nga nung inanay imong utok. Sorry na lang, Juday. Huwag magod ni nga. Imo nang ginapaundayanan. Ngayon, magipatuyangan ni mo ba? Okay, kaya ganahan ka mo gasto niya. Ay na, magpagara ka. Ay na, pagara ka. Simple nga pagkaisay mo. Layman nga pagkaistorya, no? Pagara ba? Kaya na, ay na naman kay idea nga. Dili, maayaw na na kay idea. Kaya aware good ka. Knowing nga nagpadakas ako akaroon din eh. Therefore, you have self-awareness. Ana-ana sa imo ang nakahibaw na ka nga adunay sisama ni ini nga problema. Apan, mas gipili ni mong dili tagaan o pagbaling ka na. Tungkol kay pagara lagi. Bali na muna na kwarta. Mugara, yun. And then, nga itong una-una, Mangod, once imo siyang gibutang ana nga igiset ni mong imong una-una inana, imong mind would always think that that is normal. And your brain is immediately more response sa inana, ay, nindot, so mapalit din ko. Kabalo mo, ang atong utok, it's chemical. Whatever going on sa inyong una-una, it's chemical. Whatever gihatag sa imong chemical, sa imong reaction, sa imong nakita, sa imong mga gihanay na nga thoughts, that would always, always, always good affect the whole decision-making. That is how powerful brain is. Munang ka mo, para makasabot mo sa inyong mga bati nga batasan. Oh, ako, bisag ako, I have also ugly sides. Na yung mga panahon nga makaingon sa bayata nga, oy, bati di akong gibuga pakita. Ano, oy, oo, nakapanglibak ko, maglagot mo sa pugo ko, kidautan mong gutong nga tao, libak ko nga dapat. Ano, makaingon ka, ginana, you always condemn yourself from doing such thing. Kabalo kang mali, pero imong gyapong iko ang ipadayon. And ano, everyone experience such thing. Tanan man tanay utok, aside lang kung wakay utok. So, kay nakahuna-huna pa man kag inana day kaluyan sa Ginoo, ginapa jud kay utok day, Ma'am Saning. Oo, laban. Pero dili pod pasabot katungod kay inana na say you have to go through and let it happen. Kaya naman dili na maayo ang mga pamatasan nga makaapekto sa uban, makasakit sa uban, makatamak sa uban, makaguba sa panginabuhi sa uban. Oh, labi na sa imong bana. Namagaw na ba ko diri ha? Simple, ano na, it's all about behavior. Behavior can be tamed, behavior can be changed, but it depends on the person if they're willing to change. Na mga tao nga mayon, ako namang gidni. Therefore, they're close with the idea of change. Pero ikaw, nang nidaman ka ninyan, ni magkadiri, you're asking for help, and therefore, you're open for changes. Ang problema na lang, unsa may buhaton nimo aron mapabag-o ang unsay baguon. Dinhi na lang kutob, kaya wala na ko'y igong oras. Daghang salamat, anaan na si katropang Eric Seras Manain. Una taod-taod katropa. Ako'y ba na ana, pangitaan ko na siya og promo sa... Diba? Hindi na lang kung gusto tiki si nagtambag, basa na mo to. Taan na lang nun yung promo. May nangyay, dili ka ang banaan eh. Sumora na siya, day. Knowing ang kabaho na kanganaki si Piat, therefore aware na ka, dili na iyong kanang dili, naglibog ka, kabaho ka. You are aware. Kabaho ka, but pasabot ani. Dili ni kinalang dukduko ng imong ulo. You are aware for everything. Padami kang suwat, ukabaw ka sa nga, bati nga batasan ni siya. Grabe sa bati po, DJ. Bati mo ginanginana niya. Imagine lang ka nga bisi magtipid ba, di magkatipid. Anyway, ginawas ako eh, yung maraming nanakit na akong tutunlan. Nagkadugay, nagkalaki akong tingog. Lami pa baka tapaminaw na ni sa radyo. Nawa naman ko igong oras. Dehan salamat mga katropa. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Rina Chinita sa programang X-Rated. Dili lang gihapon sa 88.3 XFM sa book katropa mo. Exciting!
13: Exciting!

0: 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalingon sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo mo na tiluan ng kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Sarang kayo mga kape, akong ganahan nila o yun ang lignan ko.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak, yes to health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: No sir. Did the first lady

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulong lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call the doctor.
4: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
5: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sauna! Pugi kayo yab! Oh! So kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
8: Wow!
7: Napagi kayo yab! Lison po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang, oh, init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Lagrabi kayo. Napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
9: Mga katrupa, exciting!
10: Excellent.
2: Oras, alas 3 sa hapon. Oras, getod gininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: X.
2: X.
1: F. M.
2: X. F. M.
3: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
4: Ba't naman?
3: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
4: Okay, sige.
3: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
4: Sige.
3: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalangkoy!
4: Kaya pipis! Exciting!
2: XFM.
5: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
6: Ang buto rin mo, gahi kagyog o.
7: Pero sige,
6: nan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, abot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka, good. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus, user, atong paminawon.
11: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako ug hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha ug haplos pagyud, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamatik sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inom o Premium D3, ragyan na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw. Niya muragway ko sa ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Psst.
7: Tong, nagpilay niyong gasolina?
17: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lang-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
3: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: pusbon ko. Ako nagapasalamat yun. Labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha si City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
1: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Minaw ka sa XFM.
3: Matay ako. Sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulugsulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kumaminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang. Sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka bantin, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.

0: jumpa. Exciting!
1: Apa, Arjek?
2: Ah, macam mana, Kapitan?
1: Tagok-tagok, okay? Nak imu hang teacher ning absen terbakar.
2: Ah? Kapitan, tagok pun. Aku ginan ni absen ko.
1: Oh, kengan naman?
2: Alangan, aku man inan nang matay na ka.
0: Exciting!
3: XFM.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55. Santander, Cebu. Gasiyok akong bumasiging gasiyok. Nang ako babungog. Kasi sa ayo to, di nang akong Santon Plus lang. Maote akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, tagasityo pagakpa, barangay bungabong, pantuka, labaw di oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kaping ang mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Esel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig po sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho, unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
5: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kay kugabalon, oxis the pain. Para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call the doctor.
7: Girl,
8: naunsa naman ka oy?
7: Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
9: Hi, mao nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget oy.
8: Sis, dili na problema oy. Tanawa galit ko, di ba? Mo pa kay akong buhok.
9: Lagi taman ra ko sa ibog ani. Wa pa kaayo ka sa imong buhok.
8: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog da sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Mo ba? Pwede na dai ko magpaayo sa buhok na barato ra?
8: Yes, girl oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may multag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
14: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
15: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Par, pakuratirago ng imo ang mama o papa nga. May pasaridyog ka, bisang wakay sulod-sulod.
18: Exciting!
16: XFM.
19: XFM.

0: Sebukan yang bata'a, oi. Kukung pakai tah. Mame, bangun sagundi ha.
1: Ay, samuk-samuk ba? Kukung pakaayo ko. Ikaw na sagundi ha?
0: Ayaw! Sebukan yung nanapun di bata na sebukan ba? Oi, Onsa man! Sebukan yung mudung, oi.
2: Mamu, Atsen!
0: Sus, asin na pun? Oh, na! Ngano man?
2: Kami po. Exciting!
3: XFM. Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakubang akong dughan, kag magudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingin la.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker na si Gib Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it agot din.
0: Dili na lagi.
7: Kahit man na usab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot, naunsa man ka?
0: Sa muka, oy.
7: Yung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayo nangawa ka gimingaw na ako.
0: I'm tired. Stress.
7: Dong.
0: Unsa man gyud?
7: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
0: Turbo?

pinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngatos lalaki, babae ngatos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini o'y tinungailhanan ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus aduol na. Ang atong Ginoong Jesucristo nagingon, gawas kong tao ang mga tao pag-usap dili, ngayon siya makakita sa kinariyan sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya ng tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao ang palagiya kanina na wala man niya tuwi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadumugon wala'y magwawali sa tumong o tuyo na kami nakaalagad niya kaninyo imog na kinintulumanong ang tingaw sa rawon manisigutan ng mga tanga na may sulat sa Biblia o ganitong pagpanganda o pagpipurma sa kaugaling ang tingaw sa rawon manisigutan ang tingaw na muhatag o pasidaan muhatag o katingawan mudana sa imong dalan o mugiya kanino ngadto sa kinabuhin sa ang tingaw sa rawon manisigutan. Ug karon, aniya

mayong gabi sa tanan mga kaigsoonan o mga kaigalaan o yung mga sub sa mga katropa sa mga nagkalanlaing istisyon sa XFM, sa mga nakahook up sa ato nga programa karon sa Tingog sa Reformasyon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Zamboanga, Bayugan, San Franz o sa XFM Mati. So usbon ko mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Ani-an usab kita karon inyo ang ubos nga lagad Marlon Bohol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagaimbita na usab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa ang Tingog sa Reformasyon. Magaisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan o ang naghatag usab o kinabuhi na sa ato nga programa karon. Ang ato nga CEO niining istasyon, Doc Remilito Oy, minusab sa iyahang Vice President, Ma'am Olibayan Oy. Ingunusab ang General Manager, Sir Edwin Garing. Minusab ng atong Station Manager, Sir Arnel Cortez. O ginusab sa ato ng Mabtikon nga Technician, Sir Kenneth G. Batukan. Usbon ko maayong gabi o dagang salamat kaninyong tanan mga kaigsoonan o mga kaigalaan. Og alang usab di ay sa mga gusto mangutana, adunay mga clarification, pwede makontak mo yung number mga kaigsoonan sa 0965-160-3092. So muna nga to ang contact number nga din pwede ninyo makunta kung aduna mo yung mga pangutana o mga clarification sa ato nga topic nga ato nga pag-isgutan karon. O mayo usab nga gabi no sa tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga anaa sa inyuhang maayong kahimtang no sa inyong dapit nga diin nagasubaybay karon, nagapaminaw no, labaw na sa ato mga kaigsoonan din sa Tagum. Ano na tayo mga kaigsoonan diin nagpadayon sa pagsubaybay sa ato nga programa no sa Visayan Village din sa Garcia Bell, ano usab sa pagsabangan no diya sa La Pilipina din sa Maximo o yung usab sa Santol no diri sa Sinangguti Village 1 and 2 no aduna tay mga kaigsoonan din ha. So maayong gabi no sa tanan o yung usab din sa Brace no o yung usab sa naglain-lain nga dapit mga kaigsoonan o mga kigalaan, maayong gabi sa inyong tanan o ingon usab sa ato nga nagapadayon sa pagsubaybay o nagapadayon usab sa pag paminaw no sa ato nga pagtuon dinhi sa public works no nga banda diya sa Price Gas no, si Jasper Brother Jasper Ibanez o ingon usab sa ihang igsoon Janber Ibanez. No sub sa iya.

0: Kaya unsa ba ni F ha? Kaning na si imong card?
1: Kwan kapitan.
0: Unsa man ning F si imong card ha?
1: Kapitan. Fasado ang pasabot ana.
0: Abi na kong perfect.
2: Exciting!
3: XFM.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: System Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
5: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist.
7: Nagita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
8: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang money tayo ipakita sa...
9: Hala, happy ka kong June Day. Pero sa akong money, wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adik ko.
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
9: Salamat kayo, Day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
11: Di kayi ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Sa una, wag yung sulod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sulod akong pitaka. Birabe? Ay, panamay, resibo ko tiho ramnis lasto. Exciting?
2: Exciting!
3: XFM.
5: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM。
1: XFM。
2: Ora, kapitan.
3: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, kapitan. Kung guwapa gani, panguyaban ta yun.
3: Oh! Unya garon.
2: Kung karon, kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot.
4: Exciting!
1: XFM.
5: Zaffo Plus Gold User, atong paminawon.
6: Ako si Juan Panlayaw, kapag-pag malagalay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong pagkobo ay blood man ko. Kahit pag-ibig, mapabati ko gupong lipo. Ito nga, nakadungog ko na radyo na ng tagpag-gol. Wag ba tumakilaan na akong lula? Ito ni Payot ko, akong gitisingan, akong giminto na

0: football basin paruhan ako baangay sa bani ako doon si Jonathan Laway ang Zantone Plus Gold user patak-tak na lang balaw
1: Zantone Plus Gold patak yes to health Zantone Plus Gold mapalit sa mga butika sa inyong lugar
2: Zantone Plus Coffee Mix
3: ako si Maricar 3 years na ko nag-undang inumok kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Jerry Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Na rin na kay naghatag o kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gareklamo sa masa. Pagkahalap, pananaw, pagpabili nga mabasko o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karon mas mapanatag o mas sinaw ang akong pananaw sa kadaan na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makataban aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inom og premium D3, regid na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo akong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumanda ko premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
9: Turbo?
8: Oo.
9: Turbo.
8: Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutog sing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung

0: late pa ang imong road trip. Sige daw, pa-full tank pod ko. O Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell fuel save.
1: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalhuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong gisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ang baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagapuhaton. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko ibutan diha isip City Councilor. Kung ako maling kamot, dili nako pakyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Mao na diya, madi. Magsiging yung diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting.

0: super exciting.
1: Good morning, Father.
2: Oy, mayong buntag, Archie.
1: Nanglaba ka?
2: Oo, oh, nanglaba yung taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
2: Oo, oh, mga sininan na ako ni tanan akong gipanglaban.
1: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, pante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada, Padre.
0: Exciting!
3: XFM. Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod kanato og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No, yeah.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Hey, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muliana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa lagid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
9: Hi, Maunila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
8: Sis, dili na problema, oy. Tanawagalit ko. Di ba, guwapa kay akong buhok?
9: Lagi, taman ra ko sa ibog, ani. Guwapa kaayo ka sa imong buhok.
8: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog da sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
8: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair band, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun diay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
14: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenza Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
15: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silo. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Oy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na pot, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.
18: Exciting!
19: XFM.
20: XFM.

0: may kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: Oh! Unya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya manding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
2: XFM. Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kundi ay si Alvin, biker nga si Jeep Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon ug wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Palit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kikita ko ten.
8: Dili na lagi.
7: Kahit man lang nausap ang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo.

ang maong kanta, gidalit ka ninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
1: So may akong gamiton, boss.
2: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.
4: Sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!
7: Exciting!
5: XFM.
8: XFM.

0: Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry and Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa ating pong programa. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Siyempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan.

0: Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
1: Okay. So mga kababayan po natin na gusto pong makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page ha. At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo doc ano, sa atin pong mga kababayan na as much as possible mga kaibigan ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up mga kaibigan ha. Lagi nating binabanggit, early detection is a must mga kasama ha. So puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan ha. So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan ha. So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. syempre, laging makinig dito sa atin pong mga programa para updated po kayo, mga kaibigan, sa atin pong program, mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga tanungan, just text lang ha, sa atin pong numero. Atin po text line sa 0969-609-6545.
3: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po na tayo, mga kaibigan. Pag-usapan po natin, Doc, ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin, mga kaibigan, na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas, Doc, itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano, marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na diyan, Doc, ito pong heart problem, ano, at kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano, or sa mga artista, si Joey Paras, ano, na ang problema is heart problem, mga kaibigan, ano. So pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Doc, nabubuo itong ganitong karamdaman, Doc?
0: So ang heart problem, kasama na yung heart failure, isa yan sa, yan ang top killer sa buong mundo, no? Actually, sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon. Ano? Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon. At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So hindi siya optimum, ano? So dahil sa maraming possible causes na o dahilan na, kasi yung dugo natin syempre nagmo-move yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin, pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ah, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat. At pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagba-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag, pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, doon titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya, pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, eh pwede kayong magpa-check up talaga. Kasi ang doktor, hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano po ba, Doc, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Doc, na heart failure?
0: So, marami. Ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, eh nagkakaroon ng problema. So pwedeng mababarahan 'yon at o kaya naman nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakakaresulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure, yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at nutrients. Yan. Pwede ito mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, eh, may problema na yung puso. May so ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: So sa mga kababayan po natin ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan ka agad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano, and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin niyo, yung mga nakokoma, diba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Na yun yung nagpapalatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat na dapat laging bantayan, ano? Laging nyo pong imomonitor ang inyo pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron nga kayong pang ano, monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Doc kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Doc, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? O yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area, ano? So ano po ba, Doc, yung mga symptoms na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
0: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga. O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin. So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough na wala naman plema, pero parang lagi ka nauubo. So, pacheck po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas. Ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod. Kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo, ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. tachycardia, para ang bilis ng tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, eh, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, eh, nahihimatay na eh. Mm-hmm. So kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at manuka, mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Mm-hmm. Nako ha. So mga kabayan, kung na kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga simptomas, eh marapat na magpa-check up kaagad, Doc. Ano? Mm-hmm. Magpasuri po kaagad kayo. Sa
0: kasi
1: mga,
0: traitor po ng sakit.
1: Oo, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, no? Ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, ay magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo. Ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc. Ano?
0: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
0: Oh.
1: Bigla ka nalang matutumba.
0: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old na matay sa heart attack.
1: Bata
0: pa. Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain parang minsan pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Eh, ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Kasi
1: walang minsan, pinipiling edad
0: wala,
1: to do.
0: Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po, hindi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na, no, ng chest pain, especially yung angina do, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan ha yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano pa ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman?
0: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
1: Mm-hmm.
0: Ayun ako, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, eh, any extreme of that food, eh, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, eh bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ampalaya is blood detox, pamlinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Eh, yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: So ayan, so mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Eh kumain ng mga masustansyang mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Oh, saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
0: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging.
1: Mm-hmm.
0: Kasi potassium yun. Tapos yes, may mga magnesium yun. No?
1: Yun, ha?
0: Good for the heart.
1: So mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. May marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santone Vitamin C, as well as yung atin pong Santone Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods.
0: Uh-huh.
1: Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kinoconvert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman diet na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods. Eh, lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kailangan balance dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santone Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika.
7: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santone Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatang lapit butika sa inyong lugar.
8: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa atin pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Meron po lang tanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po just sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Ayan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha? Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits ito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maari pong mga ano mag-arise sa atin pong mga mata, ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus soft gel capsule. Dahil meron po yun siyang mga powerful antioxidant, Doc, ano, tulad ng nabanggit niyo, Doc. Yung mga supplementation is not merely to ano to cure the disease.
0: Yes,
1: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot, yan. Oo, sa inyong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
0: Kasi ako, mas gusto ko yung nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan. For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
1: Yes.
0: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. O ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Eh wag na nating hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
1: Tama,
0: at saka ang diyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kumbaga nandun ka sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga ang pinaka-importante, mga kaibigan, ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay. Yung nutrisyon sa ating kinakain.
1: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganoon talaga yung concept ng ating po mga kababayan. Na pagka medyo malala na, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, kaya-kaya pa yung sakit. Tinitiis-tiis pa. Kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman. May mga kamag-anak na. Oo. Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
0: Sabi nga habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
1: Yung sakit. No.
0: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So pinaka the best way talaga ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Baka naman itong dahilan kung bakit laging nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santon Plus Gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3. At don't forget vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kayang-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
1: Okay. Maraming salamat, Doc. Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
0: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating po mga avid listeners at sa mga kabayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, nonstop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, happy na akong Jude. Pero ang sound man eh. Wala akong ikagasto.
2: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman. Unsay na adik to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala gyud?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Desk Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
7: XFM.
6: Oras, alas 9 sa gabi.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Mga katropa, XFM!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabii na.

0: Sometimes I hide. Sometimes I'm scared of you. And all I really want is na hold no na akong pantalon. Natanggal na akong pantalon. kanta pa, sige. Tanggal na akong kuan. Kuan mo siya ka ng guot, kaya akong hiluagan. Nilambok na giday ko, no? Hello, baby. Kumusta naman na akong baby din ha? Oy, nga nung naging anak mo ng baby, no? Oy, may gabi din ha sa imo, habi. Ako na po lang imo makauban ka ng gabi una. Hindi mo dyan doon maulian ang pagaw-pagaw na to. Ay, na. Sakutan man sa taan ni. Pero bitabi ako yung makauban ka ng gabi una. Hangtod alas 11 po. Sa putahe sa gabi. Live ni mo madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Rusty kaya kung kuan ay. Tao mo niya. Sabta lang ninyo akong tingog gamay ha. Sige lang kaya. Palingkamutan na ako sa weekend, maglandan ko og luya. Like, di ba, ugumon? Aside sa luya, napa ba pwede lain nga ugumon nga maulian ang ato ang pagaw? Luya naman ato kaagi ani oy. Pero bitaw biha, kung hoon sa manimong gikalingawan din ha akaroon, maing gabi din ha sa imuha and welcome po sa to ang programa. Live usab kita madungog sa to ang mga official radio station sa Radyo Amigo. Ang atong programa bihigi paluyuhan po sa mga produkto sa Yes to Health, pampaligon po sa to ang immune system, ayaw kalimot ang atong Santan Plus Gold and Santan Vitamin C. Kini siya minindot na siya panglaban nimo sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kayo nga panahon, ilabi na karon nga o kung nakadali karon sa malay-balay nga magawas ka sa inyong balay, silipa sa gawas in town, nag-fog yun. Nanganaog ang mga clouds, andam kang gakson karon ng harun arumutog na ang imuhang palibot. Tugnaw bito ka sa malay-balay ba? Nuwas kang tugnawa na gid. Pagawas gid na mo no, kaya nagnaog na gid ang clouds. Unsay lang gigamit pag naog Cinderella na sila hagdanan. Pangutanon pa lugar ta ha. Pero bitaw, pagawas mo sa inyong balay ha, kaya I know for sure, need ninyo og fresh air. Fresh air, sige, kay fresh air man inyong kailangan, dapat naa mo perminti sa gawas sa inyong balay. Kanang unta po ng inyong mga balay, no? Dapat dili po ninyo tanggalan og mga kahoy ng inyong kilid-kilid. Para po nga maka, no, makalangha po mo og mga sariwang hangin. Kinsa kayo nagdala sa remote karon sa malay-balay, si Jonathan Goro. May gabi din ha sa inyo ha. Magchismis kita karong gabi una bi. O dili pwede nga wala kita pagahisgutan matag gabi gigana siya. Unya taod-taod at tangin ninyo ang ato ang putahing egg scrambled egg. Ay mali. Ay tama. Ang atong egg scrambled egg, ang atong jackpot price for tonight is 125 pesos. Ah? Hatod ka ninyo ni Cinderella og ni Double V. Ahan naman si Double V. Busy kay si Double V ay. Oh, sige lang, ato lang sa itong sabton si Double V kaya daghang gigi na siyang ginatrabaho and bihira lang ginpun na siya nga makalugar. Bihira lang ginpun na siya nga makaanhi din hiya. Ilabi pa karoon nga tugno kayong panahon. Magbukot-bukot man na siya kay single man. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question for tonight, hatod po kanato sa El Ilion Shell Mobility Station bi kapag kagasolina po ang adikalidad. Pang international ang brand. Ayaw kalimot na kung kinahanglan nimo og moamping sa imong makina og imong sakyanan. O makina sa imong sakyanan og motor, available po ang ato ang mga produkto sa El Ilion Shell Mobility Station. Gasolina, lubricants imong gipangita, or di kaya grocery sa mini convenience store, pwede rin mo bisita sa dool ng El Ilion Shell Mobility Station. Makita man gini sa tibuok kalibutan, pero kung dali ka sa Bukidnon, available ang naakitay branches sa Maramag, Valencia, o dali sa Malaybalay. Kung naka sa Malaybalay duha ni kabuok, ang isa is atbang sa Polymedic or Shell Polymedic, ang isa is naa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Nganong kung mag-outing, magparis-paris man dayon? Required? Kabantay bitaw mo, no? Kana kung mag-outing-outing, usually ka nang, oy, kani, ha? Kani, usually sa trabaho. Sa mga trabaho, gyud, o mga katrabaho ninyo, di ha? Kasi garang pag mag-outing-outing mo, I don't know nga, no, ha? Pero, nganong kinahanglan nga na agad may partner-partner? Dili ba pwede mag-outing mo nga kamukamo lang? Kinahanglan gud nga pag mag-outing, baby, kinaagad na permanente nga ka-holding hands. Unsaon na lang lugar, miani? Ha? Unsaon na lang, miani, nga nagpadaprin sa kilid, nagpahipi, kaong na gipaabot. Kamu din ha, dagko kay mugnisin na abot in town's kilid sa dalunggan. Pero bitaw, nga nung ingon anak, nga nung pag mag-outing mangidbi, kinahanglan nga to the highest level gud ang imuhang kalipay by bringing your partner. Oh, tsaka. Magparis-paris gud lugar mo. Sa imong tubag karong gabi una, nga to ang official hotline 0945-443-5869. O pwede po mo nga mag-react sa itong mga live karong gabi una. Live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital. And sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Gusto niyo yung ni Junlin Ranz, ano siyang nga, kaon kapayas nga may asin og suka. Tambal na siya sa pagaw? Seryoso? Kinsay na'y kapayas, di ha? We need gid na ko ni as in. Usually, akong tingog maulian lang gina siya pag Sabado, Domingo. No? Maglapel na pagkugma. Starting tomorrow, din ako mag-inom og bugnaw nga tubig. Mag-inom na lang gid ko og kanang init nga tubig sama sa kainit sa imong pagmahal. Hi sa kong manghod na si Aljane Adaya. Thank you. May gabi, manghod. Salamat ka ayo ha sa imong always nga pagsilip sa Facebook Live. Si Emor Banit, may gabi, Emor. May gabi po kay Mami Josefina Tinambunan, Tinambunan family, all the way from Bugkaon, Lantapan. May gabi po si Ma'am Gloria Malala Apelo. Ana siyang, I'm Ma'am Cindy, hello po, all the way from Bayugan City, always listening. Oh, sa Putahe Confession. Oy, salamat kayo. Thank you! Thank you kayo, Ma'am Gloria. May gabi po, Mami Jacqueline Labis, diya sa Hong Kong. Thank you! Suki, kid kayo na to ni siya, buntag hangtod kagabihon. No? Busy kini sa iyang pagpanginabuhi po diha sa Hong Kong, pero nagi na siya panahon nga maminaw sa tuwa. Layin kayo kung niyo! Murag lang ko ah, murag nagdadalaga, gid kayo yung Disney Princess Eye. Saan talag man ni ha? Madungog pa ko ninyo din ha? Reklamo lang mo ha, kung di na ko ninyo madungog.
1: Binatmot na po!
0: Resudani yun yun. Sige lang. Hi, King Gilbert Dinglasa. Oy, salamat sa iyong pagsilip po sa Facebook Live, ha? Pwede ba kong maminaw o joke? Pwede kayo. Pwede ka pong di ka maminaw. Pero di ka maminaw, manluod na dayong kuni mo. Pero bitaw, Gilbert Dinglasa, welcome sa toang programa, ha? Pwede kang maminaw hangtod sa gustuhon ni mong maminaw. Pwede ba kong mag-request og song, God Give Me You? Adi ko. Pwede mo po na ako dili i-play mong request to. Uy, joke ra ha. Sige, paningkamutan ako ma-play na onya. Sige lang, pagaw. Oh, ha? Sige lang, gwapa mangyapon. Oh. Si Gilbert ba kay kuan kay? Tsada magay na siya kuan. Lamat, Bert. Thank you kayo, Bert, sa imuhang joke karong gabi. Una, funny kay siya, Bert. Funny kay mo kung giinan o gwapa. Ganahan ba ako ba sa inan ko gwapo ay kay magtaas ka lang, magtaas akong pride. May gabi idea sa inyo, habitaw, oy. Oy, bitaw, ha, itong balikan na nga ito ang Sir BB question karong gabi una. Kung nga, no, bitaw daw, kanang usually ka nang mag-outing gani mo, required ba gid nang magparis-paris ba gid, oy? Pero, bitaw, napansin gid ako na, no, kanang pag mag-outing, bitaw, oh, kasigaran sa mga nagparis-paris din, ha, puro na pag yun mga na ay partner na doon. Dabe. Adi, ayaw na lang daw ang pangunta na Cinderella kay Daghando kay Gakagilty. Labi nag team building! Yay! Yay! Yay! Ay, naku talaga. Oh, wala akong magawa dyan. Umaunagin na inyong kalipay bitang kanang kapag ka mag-team building mo, kaparis-paris mo din ha. Unya ka na inyong mga paris, naapun na yung mga paris na daan ipambilin sa balay. Tumantag bata. Na, distansya, bebe. Kung kabalo ka nga nanay partner, imuhang giparis-paris din ha during sa inyong outing, distansya, bebe. Sa, bebe. Nagbukot gyud ni unya kay init puro bugnaw oh. Di ba giinan ta mo si Double B nagbukot-bukot kay single. Kuno yun si Double B be? Piyo ba na niya cha joke lang. Oh, pero kung gani si Double B inyo ha bitong kung halimbawa na ay usa ka babae nga ma-inlove ani among amigo, amo ang BFF diri ah, no? Si Double B. Di gid ka magmahay ani B, spoiled brat gid ka ani kay. Aside sa abunda ka sa pagkaon, abunda ka sa pagmahal, abunda ka sa gasolina. Lahi na gid Double B. Abunda ka sa tanan, oh. Mintinado pag na imuhangan ba na kay sakyanan mintinado na imuhang makina syempre kini na siya musugot nga ang imong sakyanan or imong motor sa lain imo pagasolinahan gusto niyang ampingan ka aside sa ampingan niyang imuhang kasing-kasing ampingan pud niya ang makina sa imuhang sakyanan kay iyan ang pagasolinahan sa El Ilion Shell Mobility Station. Oh! May gabi inak, Marjorie Mabawad Sagitario. Thank you. Salamat nak sa pagsilip sa Facebook Live. Welcome sa tuang programa ha, murag nasa laag lugar to odjud ka. I-share tong live be. Okay, daghan ba kay follower ha? Ipisik-pisiki pod mi gamay din ha sa inyo mga followers. Pero bitaw ha, unya na nato nato bago nang inyohang ato ang pangutan na unya taud-taud about aning magpares-pares during outing. Ato nang gisgutan unya din nato na siya pwede nga ambakan. Pero kung magpares-pares lang man lugar mo, kinahanglan ang inyong pares-pares pod kanang legit na inyoha jung pares. Unya, dapat dili mag-away-away, dapat ligon permanente ang inyohang relasyon.

0: mo inawag turbo man enhancer, pero yes, legit jud niya biha. Kapag kakulang po ang imuhang kusog, gapanghina ang imuhang tuhod, pero need ni mong i-fulfill ang satisfaction sa imong partner, mababae ka man, maasawa ka man, or mabana ka man, pwede sa imuha nga to ang Turbo Man Enhancer. Simple lang yun, kaya B. Ato ka sa mga doon na pharmacies, mangutana ka, o naabay available na Turbo Man Enhancer, tag 85 pesos lamang po per capsule. Ma-enjoy na nimo ang kadugayon sa kainit sa iyong pagminahalay. Pinaagi sa paghatag sa satisfaction sa matag usa, ayaw kalimot sa Turbo Man Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pakapin na nga kong edad, matahinay naman. Maulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Diyo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver dia. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan. Huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, peko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium.

0: Day 3.
1: Sukad na kainom ko ani.
0: Kabalo mo, condition kaya kong lawas gadaadlaw.
1: Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag.
0: Dungod kay naka premium day 3.
1: Musa ka mo diha pag inom mo premium day 3
0: para di mo magkasakit.
1: O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Mac Turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan ang ikalo na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Senthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
7: Stong, nagpilain yung gasolina?
8: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Hello, hello, hello. Balik na sa toang programa karong gabi una bi ang putahe sa gabi. Let's all welcome our... Shall we play? Let's play. Pwede na? Ready na? Ready na? Mag ano ta? Mag... Wait lang ha. Ang katagtagwan rin, mang sabog, tagalipa yun karun. Andara. Wait lang ha. Atos anong pasudlon, B? Kaya mura gagimingaw. Kuhani gahapon, nakalimut kuhani gahapon. Oh? Aha. Yeah. Uh-huh. Come on, baby. Uh-huh. Oh, yeah. Welcome po. We proudly presents our putahe egg scrambled egg. Iwang buhaton lang yun, busy buhang tagnaan kung unsa ang naa sa screen karong gabi una. Oh, and get a chance to win 125 pesos. Kung ikaw makatag na adon na kanay, 125 pesos worth of GCash or load. Pili lang, pili lang, pili lang. Kung naakaroon sa to ang Facebook Live, pa rin imong silipon, it has 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Let's make it 34 letters. Kamunay bahala mo tagna. Sa mga naakaroon silang tagsatag sa mga radyo o naminaw, adun na po gamoy chance ang makadaog sa tuang papremyo karong gabi una. Tagnaan lang din ninyo kung unsa ning 34 letters nga atong gisulat sa tubangan sa tuang Facebook Live. Palihog ko, scrambled egg! Giscrambled na po ni Bibi Jow. Si Bibi Jow mag-itig ko na ni tig ukay-ukay. Sige, i-scramble daw ko. Palihog ko kuhag luwag. Sige, na i-scramble pag yun. Oy, may gabi po kang Marjorie Mabawad sa gitaris ka cute bastingog, mami. Oy, pero pagaw gid ko. Sagdi ilang niha. May gabi po kang Engineer Deacon Remuho Rodriguez. Oy, kani ang pinakagwapo nga engineer sa Tagum City, Davao del Norte, Philippines. May gabi din ha, engineer. Oh, padalaan tayo ano nga produkto, pero if mag-anhin na po ka Dries Bukit Noem, Dries Malay-Balay, I'll hand it to you personally. Pero kami ang madugtagong, I'll hand it to you personally. Sige lang, ikaw wala ha, kay digit ka na masiruhan, Andy. May gabi po kang bongbong ng Bohol. Bongbong! May gabi ibong. Oy, pwede mo nga mag-text ha, 0945-443-5869 para sa inyo hang bet karong gabi una. Pasubrai ba? Subrai na. Gituyo ko na. Okay. I see react diha. Sige lang, pasubrai lang.
2: Secret.
1: Basta ha. 34 letters all in all. Ma'am, kumusta na daw yung si Bongbong ng Bohol? Bong, nagkagubot ng Pilipinas, Bong. Tarong-tarong nga na to ang discarte diha, Bong, ha? Mauba, Bibi, naunsa man na pagkatanggal imong karsunis. Ahong karsunis, B, kumakapit na lang talaga siya kasi hindi ko sinasadya, wala akong damit umuulan sa amin. Wala na ko kalaba og pantalon kasi ginagulan-ulan diri sa amua. So, ang hitabo, nagsuot ko karon og kanang... pantalon nga I thought masigo pa sa ko ay hindi na pala kasi ako po ay tumataba and I'm so happy no nalipay jud ko nga nagatambok na ko kay for how many years 37 years wag ko kasuway anang nga panambok baby gusto jud ko manambok kay kanang kalahangin gani kay mapalid manggood ko sa lain mapalid Maparid ang ato ang kalawasan. Hi, Kang Gilbert ding Lasa. Matulog na kag sayo? Ah, mag-duty ka tomorrow. Unsa di oras imong duty, B? Sa mga mag-duty ugma ha. Bitaw sayo kay mo, sayo na lang mo pangatulog karon. Kung yan po ang magpapasaya sa inyo. Kaya ako din may, sa totoo lang, may pasok naman talaga din ako bukas, pero sige lang. Okay lang yan. Kaya pa rin natin talaga. Kayanin natin kasi wala tayong choice. Pero bitaw, Bioy. At tangin ninyo niya taod-taod ang ato ang putahe confession o sana po kabibi na to ang nisalig sa to ang programang magpagawa sa iyang gibati. Kaganina na ako'y live putahe confession kaganina sa school. Dila na ako iingon pero nihilak kaya sa kong tuwangan. Kaya ngiyahado ko nung uyab na ay angkas lain sa iyahang motor. Ay nako, sige lang, ato na siyang iyagyag sa inyo ha sa kahanginan. Hello, may gabi po kang texter 8870 si Oryas.
2: Thank you!
1: May gabi idi ha, Oryas, salamat sa imong pagpaminaw. Hi, kang Randy Archaga Santis ha.
2: Thank you!
1: Good evening po, pa-shoutout po from Agusan del Sur. Ang ganda mo po naman, ma'am. Huwag mo masyadong iladlad, just marmuanag kay... Maulaw tama lang, sige, tag-inan o guwapa kay magsige ng tagpanudlay diri. Tama-tama lang man ni ato ang beauty kay just mar. O, tama-tama nga maibog. Maibog ang mga muagi. Okay. Ma'am Bobby Parami all the way from Davao City. Ask ko sa'yo, sa'yo na di ay mo nag-sign off. Yes po, alas 11, Ma'am Babs. Nag-sign off na mi kapag ka alas 11. Alas 11 dyan, Ma'am Babs. Sige lang, Ma'am Babs. Pag-guan lang diha, pag-lingkod lang diha, plastar lang diha. Timplaha dayon ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. O sa mga mag-duty ha, or padulong mag-duty or nag-duty na karoon, o yan, need ninyo nga nagmata lang yun, dapat dili magduka-duka. Inuman ninyo ato ang kape, super effective kayo ni Shabi. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ninot kayo ni Shabi kay kanang need mo nga magmatagid ka, murag sus, magsigagin mo ang mata. Ug time po na need na ka matulog, dili jud ka magka-insomnia, anak bibi. Kaya nga ito ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Usan ni siya katambal po sa imong balatian. Maunang, kung gusto po ka nga muhayag ang imuhang pamanit, nindot gyud ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Na usab sa South Star Drug, available po sa The Generics Pharmacy, generic nationwide, ug available sa mga online platforms like Lazada, Shopee, and sa mga butika doon sa inyong mga lugar. And of course, kung Monica Masalaag kadri sa among istasyon, available na usab diri sa XFM Bukidnon, saka lamang po sa second floor sa Tala-Tala Building, diri sa may Carbajal Street sa Daang PhilHealth Office. 0945-443-5869 ang numero na pwede ninyong tawagan kanong gabi una para po sa inyo ha mga tambag taod-taod sa tuang putahe confession. Rated SPG po kining programa, bihang yun lang yun ko sa mga naminaw, sa mga maminaway pa lang, sa mga nag-tune in pa lang, na kung nang yung mga anak yun ha akaroon naminaw, palihog ko paki-guide na lang, kaya there might be words na hindi nato makontrol gikan sa ato ang mga nagpadala, so basing ma-offend sila, yung matingala sila, so at least naam mo din ha ang mag-explain sa mga ganap-ganap sa buhay. Live gihapon po ang inyo hanggis ni Princess sa Tibok XFM Station, sa Visayas and sa Mindanao, and of course official radio stations sa Radyo Amigo. Masilip niyo sa Facebook Live ang inyohang maanyag. Charot! Charot! Disneyrella. Disneyrella na ginagawa kong pangalan ron. Cinderella po! Makauban ninyo ang 3:11 karong gabi una para po sa putahe sa gabi sa XFM Network Philippines.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia,
3: taga Puro,
2: Diamond,
3: Matina at Playa.
2: 75, pero baskog pa.
3: Kay wala ko'y bisyo kayo.
2: Nagainom kong kape.
3: Dili pa kining
2: akong nadunggan sa mga
3: kauban ako na kining
2: Premium Coffee Mix.
3: Mayo daw kini.
2: Akong gisulayan,
3: uginom.
2: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay.
3: Mura kong ni bata akong lihok ba.
2: Sao na?
3: O, siyempre.
2: Nadyo'y panahon na magluya ta.
3: Kasay,
2: labi na kong
3: lahi ng panahon.
2: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
3: Premium DT Coffee Mix.
2: Okay kayo akong pumati dyan.
3: Katong mga
2: parehan ako na senior citizen,
3: hindi na nagagtuhod siguro.
2: Sulayin ninyo
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
3: Sulayin ninyo.
2: Wala kani
3: ingon nga
2: binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C.
11: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
13: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman, unsay na adid to?
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuod? Wala gyud?
13: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
12: Salamat kayo, day, ha? Mo-adto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
15: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
14: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
15: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
14: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
16: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
17: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
18: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ikaw pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: Ug kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, wag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Portahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Portahe Confession. Portahe.

0: Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Inyong makaubang karong gihapon ang inyong Disney Princess Bisaya version. Sa Daral na gihapon, alas 11 kita karong gabi una. Og nga to ang programang Putahe Confession. Gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Halabi, kapag ka ikaw po nanimaho ang imuhang kilikili, baho ang imuhang kalawasan, baho kag singot, nakobi, kinahanglan solusyonan, kaya ang imong personal hygiene baya, it's always a reflection of yourself. Kapag ka baho ka, posibilidad na diligid ka makasales, wala gimuduol sa imuha, diliganahan mo simot sa imo, kaya dili ka fresh, mo nang kinahanglan yun, naka Santon Plus Herbal Soap. Kinito ang Santon Plus Herbal Soap, ato na kini siya'y mangosteen na kini siya'y antibacterial effect. Makatabang kini siya nga maalibyuhan ang mga skin allergies or mga kagid-kagid sa imong kalawasan. Plus, matanggal usab ang mga baho-baho nga dala siguro sa kanyang mga sobrang singot-singot or sa imuhang pag-overworked. B! Ang ato ang Putahe Confession once again, ha, is rated SPG. Hangyot lang mi sa mga ginikanan. Once again, palihog ko pakiguide sa inyong mga anak. Kibasig na aming mga maingon, nga dili sila ganahan, nga dili sila kasabot. At least naaram mo din, ha, aron magpasabot sa ilaha, nga ingon ani ang pasabot ana. Sama ka, Cinderella. Balik-balik man ka. Pero bitaw, biha. Unya, kung ikaw ganahan kang magpagawa sa imuhang gibati, kay wala kay laing maistoryahan, libre lamang po ang magpadala og message sa itong official Facebook page, 101.7XFM Bukidnon. Ipadala lang na ay butang ni mo nga, Putahe Confession, care of Cinderella. Gusto ko magpagawa sa kong mga hinanakit. Gusto na ako mohila, gusto na ako nga magpawala sa ko ang gibati karon. Libre lamang po ang magpadala sa imuhang problema. Pero kung kwarta na siya, Bia, ipasa lang na sa uban. Ha? Dili ko na siya masolusyonan kay utro pod na nga ako ang dako kay problema. Alright, so di na ta maglangay po, ha, ladies and gentlemen. Murata nag-MC diri. Bitaw, biha. Welcome once again sa to ang programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, papriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Og droga.
7: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lamang ko sa ngalang Raisa. Cinderella, kini akong gipadala karon sa imuhang sulat. I-voice out na kung akong kahiubos sa akong bana. Sa akong bana nga sa mata sa Ginoo, sa mata sa mga tao, bana na ako permanente. Pero dili na ang ako ang safe space. Cinderella, ako ang bana, nagpuyo gihapon sa usa ka balay. Gatapad gihapon mi sa among tuluganan. Ako gihapon siyang ginaampo all the time. Nahimuon siyang safe sa iyang mga lakaw, sa iyang mga trabaho. Pero Cinderella, naay nausab sa among duha. Sa pag-agi sa mga panahon, kapag ka na ako'y problema, sa akong bana ragid ko nagadagan. Pero karon Cinderella, dili na ko nagadagan sa iyaha kapag kaguba ang akong adlaw. Dili na nako siya duulon, Cinderella, kapag ka bugat kayong ako ang dughan. Dili na ko nagahilak sa iyahang mga bukton, Cinderella. Kasi lately, dili na nako feel nga safe ko sa mga kamot sa akong bana. Nagsugod ang tanan, Cinderella, sa dihang naa sila team building sa ilang opisina. Nabalaan ako nga didto mura siyag ulitaw. Nabalaan ako, Cinderella, nga didto nagpagawas siya sa tanan niyang mga kasakit sa kuha isip asawa, mga pagkukulang nako sa usa ka office mate nga nahimo niyang partner kunuhay o kung pares-pares niya sa ilahang outing. After a dose, Cinderella, naka-learn ko nga akong trapuhan ang sarili na akong mga luha bago niya makita. Kapag ka na ako'y problema, Cinderella, ginapaningkamutan akong akong lay musulbad. Dili na ko nagadagan sa iyaha. Ako na mismo ang nagapangita og paagi nga ma-okay ko. Sa kung estado karon, naka-learn ko nga maging himsog, nga mukusog nga ako ang kalawasan. Dili tungod kay gusto nako, tungod sa kung pride, dili ingon ana, Cinderella. Tungod kay kinahanglan nako. Kay kabalo ko usa ka adlaw. Biyaan ko sa akong bana. Cinderella, kabalo ka unsay sakit. Naagihapon siya sa kong kiliran. Naga-provide gihapon siya para sa kong pamilya. Nagatapad gihapon mi og lumis sa pagmangaon ming duha. Gaginhawa gihapon mi sa parehas nga hangin. Pero sa dughan, Cinderella, sa dughan namong duha, especially sa kuang dughan, feeling na ako layo naging kay siya. Cinderella, sa pipila ka panahon, never na akong gi-give up ang akong bana. Sa kadaghan-daghan sa mga isyong akong nadungog sa iyang opisina, nagpaka-strong ko. Kaya gusto na akong i-fight ang akong pamilya. Pero Cinderella, niabot na sa point nga ako isip asawa. Naka-feel na nga dili na ko safe sa akong bana. Sa karon, Cinderella,
Nagastay ko para sa mong mga anak. Pero nung kasagugma, nawa na. Cinderella, wala ko'y lain. Wala na ko'y panahon, ana. Kaya lang, Cinderella, sa akong nadiskubrihan, sa akong mga nagakadungog, about sa kong bana, nawalan kong pagsalig sa iya. Wala siya kabalo sa kong mga hinanakit. Never na ko nag-open sa iya, ha. Kay kabalo ko, Cinderella. Kabalo ko pag mag-open up ko. Kabalo ko wala ko'y pulos. Kabalo ko dili na ko niya i-value. Kabalo kong dili ko niya paminaon. Ug kabalo ko. Kabalo ko sa iyahang isa kalibo nga rason. Aron ipamukha sa ko, ah, nga ako ang naay problema. Para sa kong bana, I hope makita ni mong imong tinuod ng kalipay sa imong katrabaho. Dili man tika hinganlan sa kahanginan, pero kung madungog ni mo ng istorya, kabalo kang ikaw ang akong ginapasabot. Sakit man, Cinderella. Sakit man nga mubitiw ko sa pila ka tuig na nagkuyog mi sa kong bana. Pero Cinderella, kapoy na. Kapoy na nga mag-hold on sa butang na dili para sa imuha. O para sa mga asawa din ha nga nagaantos gihapon, sama na ako. I hope you find the peace that you're looking for. Para sa Putahe Confession, Riza.

0: sa Athlon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon
2: Gold,
1: Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mako kay Sirin doon, na testingan daw.
1: Itry na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: teko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O una, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero, ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay nako
1: kaning produkto sa Yes Toil
2: na kanon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona. Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Ang makina sa ipakapirmi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron, mag-shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: best part.
1: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: the best of me for you. Ay nako. Kalau mi sa kanta do kana nga murag lamit na mangud kayo magkanang hayang-hayang ba. Matulog, maghagok. Bito bi atong balikan nga atong istorya kaganina kaganina taud-taud, kaganina taud-taud. Unsa man gyud? Atang balikan ng istorya po sa tuwang letter sender na si Riza. Kuna sa iyang gisaysay sa tuwang iyahang frustration nga doon sa iyahang bana. Maulagi nga pag mag-outing gani mo, dapat dili gyud magparis-paris, ha? Katanawa karon imong asawa na mismo ang mi-give up sa imuha. Limang ka, you're living in one, still in one house, sleeping in the same bed. Pero ang feelings, wala na. A thousand miles apart. It's a California king bed. Lahi na magit ang tono at to Cinderella. Oy. Sa inyong tambag karong gabi una, pwede ninyong i-react sa itong official Facebook pages. Naka-live gihapon kami. O pwede po ka mo nga magtawag or mag-text 0945-443-5869. Mayang gabi po, shout-out ko sa kong uyab nga si Maria Paz nga naghigda sa akong kiliran. Gikan kang Aurelio Tagopa ng Purok 7, Barangay 9, Malay, Balay City. May pamani si... may pamani si... Kisa ni siya? Si Aurelio kay naarap perminti si Ma Maria Paz sa iyang kilid.
1: Sana all!
0: Sana all na lang yun. Naminaw ko sa mga programang po tayo sa gabi si Aurelio Tagopa gihapon sa Purok 7, Barangay 9, Malaybalay City. May gabi po sa inyong tanan ha, sa mga taga Malaybalay City karon. Tisingo gawa sa inyong walay. Oh, di ba kay grabe. Grabe katugnaw. Nagfag-fag sa gawas. May gabi po kang Ma'am Maria Teresa Bonghanoy Galindo. Good evening, ma'am. Ay, good evening po. Salamat kaayo.
2: Thank you.
0: Imong pagpamino sa tuang programa. Wait lang ha. Tambag na ko kang Risa ka nang ipokus niya sa iyang anak kay aron mawala ang iyang bana sa iyang huna-huna. O mag-ampo siya per me. Ana na lang yun. Actually, maurigin na ito ang ito ang permanente kapitan din ha. Kapag if you feel like the world is being behind or unsa bangi mong gibati din ha karon, always lang yun. Pinaka number one ni mong dapat na kapitan ang Ginoo lang yun. Magandang gabi, baby Cindy. Si Stephen James. Ito ng Mandawi City, Cebu.
2: Thank you!
0: Uy, maayong gabi sa mga taga-Cebu nga naminaw po garon, ha? Mm-hmm. Ilabi na sa mga driver nato, taxi driver man ka, rela driver man ka, or unsa bay gidrive ni Mudra karon. Maayong gabi, og salamat kayong ako ang inyong gipili nga makauban. Hangtods kagabion. Ah! Na, char. Uy, besh! Long time ay ano ba yan? Bakit ngayon ka lang nagparamdam sa akin, besh? May gabi, besh. Harold Garcia Ramirez. Katugo na gani daw si Za. Ayaw, sagtulog di besh. Hello kang Janet Tenebroso, si Michael, di Aini, oy Mike, may gabi eh. May gabi po kang Janet nga naminaw karon ako sa ni-connect sa tuang Bluetooth ha, kay para dire-diretso na yung pagtawag nga nun. Cinderella nga, di man po magtimaan. Oh, ganina pa manunta na dapat gi-connect Cinderella nga nung magkuan-kuan manggiyod. Oh, kay ganina, oh, ganina ra, nara, nara. Tubagun natin, tubagun natin. Hello, maayong gabi eh. Hello po, ah, aba. Sinagot ko na, binaba mo pa. Maayong gabi eh. Hello po, maayong gabi eh. Hello. Connected naman. Wait lang ha. Hello? Wala na yung baba. Nama, madungog man ako yung ano. Madungog na ako yung tingog. How come? Sige, tawag na lang mong palikpi. Hello, may gabi eh. Ay, wait lang ha. Ano ba nangyayari din sa... Wait lang po, ma'am, ha? Kaya basi ako ang may problema, ani. Ano, nawala na po, ano? Ano man yung bibidya nga bakit ayaw mag-connect? Ganina pa ito. Napano may nanawag unta sa tuang ato na lang yung i-loudspeak, B. Loudspeak ko na lang ni ma'am, ha? Hello, ma'am, gabi po! hindi rin kita ma... Ah, wait lang ha. Hello, maayong gabi, ma'am. Naka-speaker na ako. Hindi ko rin talaga siya marinig. Hindi ko alam bakit. But anyway, sige na, Ma'am Sin, shout out po ko kang... May gabi idea, Besh, and in regards tika ni Ma'am Kuan, oh, alam mo na. Hello kang RR, Bagapuro, ng Digos, sa Digos daw. May gabi idea sa mga taga-Digos po, nga nagtanong sa to ang live karong gabi una ha. Salamat kayo, biha. I hope madili mo magsawa nga makauban ko matag gabi eh. Kay makauban jud ko matag Domingo hangtod Huwebes alas 9 hangtod alas 11 kagabion. Ang tambag na ako niya Cinderella kung dili na siya happy, magpalayo na lang siya sa iyahang bana kay lisod walay peace of mind. Bitaw pod. Well, wala naman sa imuhang case, Riza. I know na since na-mention ni mo kaganina nga gitry na gini mo ang imuhang best nga i-save ang inyong relationship, you've done your part, you've given the best of you, pero lisod gyud kapag ka imuhag yung sudlan o ganang negativity, lisod gyud og ubon ni mo ang kaning gitawag na self-confidence sa imuhang partner, pinaagi sa paglingi sa laing babae, paglingi sa laing lalaki. No? Faithfulness, that's number one gyud nga secret ingredient sa usa ka happy nga relationship. If kana siya maguba, bi, maguba gini mo ang peace of mind sa imuhang partner, maguba ni mo ang iyahang, basta maguba tanan. Guba? Maguba gid na. Pag once kana siya maguba, lisod kay na nimo ibalik sa original nga state. Munang bi, paningkamot gid mo sa mga bana din ha or sa mga asawa din ha ang kanang nagplano nga dili maging faithful sa inyong partner, think twice kay dili na ginan imo pwedeng ibalik ang baha sa VUCAD. Pero seryoso, kanang ayun na mo pag binuang, unsa pa may naa sa inyuhang, unsa pa may naaan ang uban din ha nga na naman inyong partner, iko na lang na ninyo kumbaga, kung naay kulang sa inyong partner, palingkamot na lang mo nga ma-fulfill po na niya, kamo man ang sekreto sa kanang pag-boom sa inyong asawa o sa inyong bana. No? Kung naay kakulangon sa inyong mga partner, kamo ra gyud gihapon ang pinakadakong sekreto, aron mo blooming siya pagbalik. Sus, uy. Mangita pa maglain nga naong nimulay na mandaan. Maglagot siya ko anang maglagot siya ko anang kanagong nga mga cheaters. Samok ka ayaw mo eh. Buti mo, Arman. Hello, good evening. Dili lagi madungog ang tingog ni mo. Wala po ko kabalo bitaw, ma'am. Ay, madungog man tika, pero gamay kay mong tingog. Kung nag-try na ako, i-speaker na lang. Dili gihapon tika madungog. Wala dyan ko kabalo. Hi, kumusta naman si Christine? Naana kay Janet Tenebroso, mangutanan pa kang Christine. Masa na ikaw? Huh? Mga example sa mga dili faithful ng mga laki. Muna. Oh, ambot lang ninyo eh. Hadlok sa imuha ang mga color intimidating mangod daw imong beauty. Si Besh ba? Ayun na, Besh. Pero bitaw seryoso, kung naaway plano or kung dili pa mo happy sa inyong mga partner, buhiin na lang ninyo. Oy, ayaw na lang ninyo in town, guba ang ilahang mga pangutok, ang ilahang mga panghuna-huna. Kaya dili kayo na siya makatabang sa inyong mga partner. Sakasakaling dili naging mo malipayon sa inyong kaminyoon, di na mo malipayon sa inyuhang panag-uban, i-try lang din gihapon mag-save ang relationship. Pero again, di gini kapagos sa inyo ha, kung di naging mo malipayon, inyuha na gid nang desisyon, di na gid mi manginlabot diha. Right? Right sa imuhang part, kabalo ko nga wala na jud ka kanang murag lisod manggod kapag ang imong partner na ang mubigay sa imuha just because of kanang imong ginapang buhat-buhat gani. Oo, basta kay pag imong partner mawala sa imo, mawala na gid na for the rest of your life. And kung muhatag man og second chance, dili na imong anak kabuo ang salig or pagsalig nga mahatag diha sa imuha. Maunang, ikaw, Junalo? Mag-isip ka talaga. Bago ka nga maghimo ka ng something nga hinuon, loyal man ni amo mga kaubanan sa XFM Bukid nun. Loyal gini sila mo nang wala gini problema ani nila kay maskin pag-unsaon na muna sila og kanang joke-joke, di gini madalag joke. Mga loyal gini amo mga kauban din hiya and we're really proud of that kay sila gyud ang amo ang pinaka number one nga mga lodi cakes. no? Pero bitawbi kay wala naman kita igong oras, magkuyo-kuyo kita ugma sa susamang oras alas 9 gihapon hangtod alas 11 sa kagabhion sa atong programang Putahe sa Gabi. Sa ngalan na lamang po sa mga pagaw nga babayi, oh. Itaw. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version, pagaw-pagaw version sa karon. Cinderella gihapon! Para po sa Putahe sa Gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

0: maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Mm-hmm. Ako ha, sa mga kabayan din ko na kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga sintomas, ay marapat na magpa-check up kagad Doc. Ano? Magpasuri po kagad kayo. Sa
0: kasi
1: mga,
0: traitor po na sakit.
1: Oo, malapit na pinaka. Mga pagamutan sa inyong po lugar, may mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist, or kung malapit kayo sa ating po mga Yestrel Clinic, ay magpa-consult na po kagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo. Ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc. Ano?
0: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
0: Oh.
1: Bigla ka nalang matutumbo.
0: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
1: Bata
0: pa. Pero walang symptom yun. Ang kanya lang parang kinukomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit siya dito. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Eh, ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad.
1: Kasi walang pinipiling edad
0: ko. Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po, hindi. Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na, ano, ng chest pain, especially yung angina do, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos. Kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan. Ano? Para maagapan, ha? Yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Dok? Yung mga tips na para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman.
0: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba. Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo, para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ampalaya is blood detox, panglinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: So ayan, sa mga kabayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa ating pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
0: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun, tapos may mga magnesium yun.
1: Yun, ha?
0: Good for the heart.
1: So mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain, total. Marami-rami naman yan dito sa ating pong bansa, mga kaibigan, no? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa ating pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung ating pong Santon Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman.

0: carbohydrates sa katawan natin, pagdating sa katawan, kino-convert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods. Ayan, lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kailangan balance eh. Dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
1: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Southern Plus Coffee Mix.
3: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Southern Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
2: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
5: Cellphone Plus Go.
4: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling,
5: pinahusay.
4: Cellphone Plus Go. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Go, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Go.
6: Mabibili sa pinatablan ng butika sa inyong lugar.
7: Madaling kapitan ang ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagpapagod ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Meron po lang tanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yastrol Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po just sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Yan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha? Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits ito, Dok. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto niyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga ano mag-arise sa ating pong mga mata, ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus soft gel capsule. Then meron po yun siyang mga powerful antioxidant, Doc, ano, tulad ng nabanggit niyo, Doc. Yung mga supplementation is not merely to ano to cure the disease.
8: Yes,
0: kaya hindi natin ni ano kiniklaim yan na gamot yan. Oo, sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
8: Kasi ako, mas gusto ko yung ano nutrition kasi malawak. Kasi yes, pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan.
0: Mm-hmm.
8: For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
0: Yes.
8: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon.
0: Mm-hmm.
8: O, ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Mm-hmm. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na.
0: Mm-hmm.
8: Ay wag na natin hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
0: Tama, oh.
8: At saka, ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano, chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa ano sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga ang pinaka-importante, mga kaibigan, ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakapangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay.

0: nutrisyon sa ating kinakain.
1: Ayun, ha? So, sa mga kababayan po natin, eh, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan, ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman, minsan ganoon talaga yung ano, concept ng ating pong mga kababayan, ano? Na pagka medyo malala na, eh, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, ano pa, kaya-kaya pa yung sakit. O, tinitiis-tiis pa. O, kaya sa mga kababayan po natin, na, baguhin natin yung ating pong thinking, yung ating pong concept about sa mga sakit, sa ating pong pangangatawan, lalo sa panahon din ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman, ano? May mga ano eh, may mga kamag-anak na. Oo. Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
0: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
1: Yung sakit. No.
0: Kaya fair-fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap. Ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So, pinaka-the best way talaga, ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh, baka naman itong dahilan kung bakit lagi ng ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O, isang ton plus gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3 at don't forget vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Mm-hmm. Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
1: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
0: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong mantikalusugan, Dr. Algie Baclang. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating mga avid listeners at sa mga kababayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinos. Pansamantala nga paalam, hanggang sa araw po ng bukas, ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin ang Panginoon wa na magkapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

Ayahuasca.

0: pamina mong payo. Nindot ka ning tiyok, ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Dabi di, oy. Mangigala, ayaw mo ka to ni Max, kaya bukbuto na. Ako ito, huwain ninyo kay Mestizo ko. Kaya na siya, bis

0: Hoy, pre, unsa mo na ang nakikiras mga hapon? Pataka ka man
1: ha? Hige, ang unang litra, katulog-tulog lang kunin mo.
0: Sunod, wabang ni hapon ito panahon na.
1: O panahon pa ito sa imong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon ko suspiso pa ka.
1: Ah, may paatukos mo. Ilang kilo na ito?
0: Ano na ito? Ang madali ah.
1: O sige, ang malagay.
0: O sige.
1: Okay.

0: Dah, ha? Usir dako. Ha? Takal-takal magang dako, dako.
1: Imo naman litra niya. Imo litra, patakal magang dako, dako.
0: Mabit dako dahin. Ah! Dako kagitlo!
2: X. X.
3: F. M.
2: X. FM.

0: That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong copy.
4: Xanthol Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan

0: nagamay na jud ang akong hawa, ninyo tagdaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mantikis. Anti-City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malipayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, pinusin ko, hindi ko nag-a-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na binaong doon ay batigong sa lawa. Dakong tabang sa kuwa ang premium D3, kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatik din ako ang amaral lagsik, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ako din.
6: Dili na lagi.
5: Kahit man lang nausa bang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Unsa man gyud?
5: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Santong Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog ka to eh, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Kami nagungupan sa anang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kong tiyan, pero nagkuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganit ko na nakadungupan niya sa doktor sa Yestoy. Na paano yun, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, o soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Max, daghan ang natabangan.
4: Pirmi, good, gamuta-muta akong mata nga daw, sore eyes ko, pirmi. Abil akong sore eyes, gito kay murag lahi, ragag kay 5 months sa manway, undang, og muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong pas-pas og Vision X Plus Capsule, nakaluyan og naulian gito ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 User.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawaman sa akong pagkaon, binunday yung ko Premium D3. Dinagoy ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige, pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement from a himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement from a mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Naumaoda, taga-sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santong Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
12: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.
14: Mga katupa.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa yan. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ka ka. Pero dali-lagid ba lang? Iintagali mabayad sa presyon mo?
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay Feel Health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Mga katupad!

0: XFM.
1: Nag-ilugay kami sa audition.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nagtungo na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwaya na ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
3: Ate ko, iskun pa.
4: Ang iyong baon ng kwenta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang mamisa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko?
4: Lang sa ha, yan ko ako, okay? Pero, niya, tignan sa kapag tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw din kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Mga katupa!

0: Apostle User. Atong paminawon.
1: Daniel Francisco, hindi niya nara Palawan. Malaki yung mga Barcos Bins, tapos pag doon napagod. Pili kumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang na ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero na doon din, wala na. Subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney, labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manungtan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Master kanang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi kadaog lagi unta lagi Kapitan Lodi pero saon man nga luto na mabudaan. Exciting.
5: Exciting.
6: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malay Balay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:03 na sa buntag. O ganyan ang mga uluhang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines, headlines.
3: Sa balitang lokal, 321 ka mga drug suspects na sikop. 31 million pesos nga kantidad sa shabu na kumpiska sa Northern Mindanao sa bulan sa Hunyo.
2: Headlines, headlines.
3: Sa balitang regional, DCPO giklaro nga balido ang pagpamulta sa nag-viral nga PUJ driver. LTFRB 11 nagpagula na og show cause order.
2: Headlines, headlines.
3: Sa balitang national, emotional press con video sa OVP staff. Gipakita atol sa ikatulong adlaw sa impeachment trial ni VP Sara.
2: Headlines, headlines.
3: Sa balitang international, National Electric Grid sa Cuba na hugno. Tibuok na sod, nawadan o kuryente.
2: Headlines, headlines.
3: Sa balitang sports, sa EJ Obiena, nakuha ang ikaupat ng pwesto sa Fly Athens Tournament.
2: Headlines, headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, DOPMH Dengue Coordinator na nawagan sa publiko nga ipatuman ang 4S kontra dengue.
2: Headlines, headlines.
3: Sa balitang showbiz, suspension ni Kim Cho sa It's a Showtime, giklaro sa Osaka TV Executive.
2: Headlines, headlines.
3: Og sa balitang kakaiba, 200 ka mga golden couples, nakadawat og tig 50,000 pesos, gikan sa LGU Nueva Vizcaya.
2: Headlines, headlines. Express Balita. Express Balita.
4: Adlaw, adlaw, may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Express Qualitat. Express Qualitat. Express Qualitat. Express Qualitat. Express Qualitat sa bundok. Kauban si Katropa Honey Lou Tabios.
1: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao, mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Webes, Pizza Nuwebi ng bulan sa Hulyo, tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidon, kini si Katropang Hanilo Tabios Armisin, huwag kini ang
0: Express Balita. Express Balita.
1: Madungaw day kita ninyo, pinaagi sa daya sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live kita ninyo nga makita, pinaagi sa ba sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment, Ugbus ay Bukidnon. Please follow mga katropa sa mga Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel ng XFM Bukidnon.
0: Express Balita. Express Balita.
1: O karon, sayron ta ang detalye sa mga balita sa balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: Unang hanay sa balitang lokal. Giklaro ni City Disaster Risk Reduction and Management Office kung si DRRMO Malaybalay Chief Alan J. Comiso nga walay kanselasyon sa klase. Apan kung mag-issue ang pag-asa o signal warning automatic adunay suspension. Sumala pa ni ini nga 24/7 nga nagmonitor ang CDRRMO kauban ang mga BDRRMC sa mga barangay. Aduna usab sila group chat aron dali nga update. Kung adunay pagbaha o pagulan, taliwala sa pagulan, walay major landslide, aduna lang mga pocket landslide sa mga kabukiran apan wala maapektuhi ang community or road network. Dugang ni ini bisan og overhead lang si bagyong Inday sa Pilipinas, nagpadayon gihapon ang information drive og weather update para sa mga malay-balay noon. Sa pikasbahin, nakasinati og pagbaha ang pipila ka mga lugar sa Basakan District, partikular ang barangay Managok og Violeta tungod sa padayon nga pagbunok sa kusog nga ulan, epekto sa southwest monsoon o habagata adlaw Miyerkules, Hulyo 8. Bisan pa man niini padayon ang pagpanubay sa 101.7 XFM Bukidnon kalabot sa sitwasyon sa mga lugar nga apektado sa mga baha ingon man sa posibleng paghikling sa mga residente ngadto sa mga evacuation centers. Samtang base usab sa pinakabag-o nga update nga gipagawas sa Department of Education kun DepEd Malaybalay. Gipahibalo nga adunay pagsuspende sa face-to-face classes. Adlang Webes, Hulyo 9, 2026, kinigumikan sa baha ug landslide nga nakapekto sa mga barangay sa Basakan District. Isairan nga una nang nibutyag si CDRRMO Chief Alan Comiso na walay giisyo nga kanselasyon sa klase. Apan tungod sa baha ug landslide nga nakapiktar sa pipila ka bahin sa Basakan District. Gila yung nag-issue usab og suspension sa klase ang Department of Education Malaybalay. Kiningalakang gihimo aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinunan, magtutudlo og mga kawani sa mga eskwelahan. Ang mga naapiktuhan sa grabe nga baha inungdan sa pagsuspende sa klase. Moang masunod ng mga tulungaan sa Waga Elementary School, Langasihan Elementary School, Managok Central School, Maligaya Integrated School, lakip usab sa gisuspende ang klase sa Matang Patang Elementary School, human dili maagian ang dalan tungod sa landslide. Aron dili mabalda ang pagtuon sa mga bata, sumala sa DepEd nga magpatuman og modular distance learning sa maong adlaw. Giabisuhan usab ang mga tinunan og mga ginikanan nga makikoordinar o makikistorya silang mga class advisors og school heads alang sa pag-apod-apod sa mga modules o guban pang mga instruction. Giagat usab ang publiko nga magpadayon sa pag-monitor sa mga opisyal nga updates pinaagi sa Facebook pages sa DepEd Schools Division of Malaybalay City, LGU Malaybalay City o guban pang ahensya sa gobyerno.
0: Sangtuan, Balita Sangtuan. Express Balita, Express Balita.
1: Dugang sa balitang lokal.
0: Balitang lokal, Balita Sangtuan.
1: 321 ka drug suspects na sikop. 31 milyon pesos nga kantidad sa shabu na kumpiska sa Northern Mindanao sa bulan sa Hunyo. At ang sayo ng report, pinagin ni katropang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
2: Balampusong nadakpan sa lain-laing police units, ilaom sa Police Regional Office 10 ang 321 ka mga drug suspects nga niresulta sa pagkakumpiska o gibanaban ng 31,297,000 pesos nga kantidad sa shabu o uban pang illegal nga kontrabando. Kini human gilusad sa kapulisan ang 284 ka mga anti-illegal drug operation sa tibuok Northern Mindanao sugod ni atong Hunyo 1 hangtod Hunyo 30, 2026. Ang mga nadakpang drug suspects napasakaan og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang Police Regional Office 10 nagpadayon sa tinguha sa pagpalig-on sa pakigtambayayong ngadto sa mga local government unit, law enforcement agencies o komunidad aron mas mapakunhod pa ang supply sa illegal nga droga sa rehiyon. Mga katropa, api ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
0: XFM Report. Balitang bukan, balitang salukan. Express Balita, Express Balita.
1: Sa Balitang Regional.
0: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
1: 3 million pesos sa danyo sa kalayo atol sa sunog sa Santo Tomas sa Davao del Norte. Ania karon ang report pinagi ni katropang Bong Umake Algabre sa XFM Davao Region.
0: XFM Report.
3: Iba na ba na namukabat gato sa 3 milyones ka pesos ang kadaot sa kabtangan? Human masunog ang duha ka balay og mga negosyo sa Prok 6A, Feeder Road 2, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte, alas 2:30 sa hapon, niatog Julio City, tuig 2026. Base sa report sa Santo Tomas Municipal Police Station, ang sunog unang mitumaw sa balay ni Romuel Cabizares Bitonio, 52 anyos, nga tag-iaw sab sa bubong sa Resari Store. Mikailap dayon ang kalayo ngadto sa iyang tindahan nga mikanit usab sa kasikbit nga balay og sa kring-kring ete nga gipadag-iyahan ni Sheila Bitonio Caspilo, 45 anyos. Pag-abot sa kapulisan sa nesgutag lugar, padayon pa ang operasyon sa pagpalong sa kalayo nga gipangunahan sa Santo Tomas Bureau of Fire Protection ubos ni SFO3 Alistray Ray Brazil, kauban ng fire investigator nga si FO1 Mi Pakira. Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, gituuhang ang kalayo nagsugod sa usa ka kwarto sa balay ni Bitonio, posible nga hinungdan maawang electrical outlet nga naigo sa nagtulo nga tubig gikan sa aircon unit, hinungdan sa short circuit ug pagsilaob sa kalayo. Hinoon walay namatay o naangol sa maong insidente. Gideklarar sa Bureau of Fire Protection nga fire under control ug fire out ang sunog alas 2:50 sa hapon, mga 20 minuto sukad kini misilaob. Padayon pa karon ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron masuta ang tanang kahimtang nga may kalabutan sa maong sunog. Katropa, siguruhan nga basko kanunay itong lawas pagtumar og Sanson Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Negosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umake Algabre, XFM News.
0: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita, Express Balita.
1: Sa Balitang Regional gihapon.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: DCPO, agiklaro nga balido ang pagpamulta sa nag-viral ang POG driver. LTFRB 11, nagpagula na og show sa order. Ania karon ang report pinagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
0: XFM Report.
4: Giklaro sa Davao City Police Office nga balido ang gihimong aktong pagdakop sa traffic enforcer ngadto sa POJ driver nga nag-viral sa social media human sa aligasyong kusog nga pagpadagan niini. Sumala ni DCPO spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, legal ang maong aksyon pinasikad sab sa reklamo sa mismong mga pasahero.
5: I think itong nag-viral meron siyang violation, no, reckless driving. Kasi mga pasahero mismo nag-complain sa iya, ha, kusog kayong padagan, ang hagbong ragay sila sa lingkuranan. So that is already already a violation. Kaya dapat i-secure man nato atong mga pasahero nga makaabot sila sa ilang destination nga safe.
4: Nasayran nga nag-viral sa social media ang sitwasyon kung asa grabe ang kasuko sa pasaherong usaka Jennifer tungod sa matod pa delikadong pinadaganan sa maong POJ driver nga nisangko sa iyang trauma.
6: Tingkuruga sa until ba, di ko ga-commute ba? First time na ko nakakommute ingon ani ba? Dili madala pasensya sir. Kay daghan kong anak ka. Giingnan pa ka pag hinay sir. Wa ka ni hinay. Bigara hinon ka. Ayaw mo sakay ning jeep niyo. Delikado man ning jeep ni.
4: Sa pikas bahin, sumala sab sa POJ driver nga si Alias RR ug sa toll fee collector nga si Irene Briones. Duda sila sa nahimong pamahayag sa miriklamong pasahero.
7: Sa ako ang gabahin siguro lagdi man matama ka tuo nga kusog tumudagan yang unit. Bigado ka to pud nga tao, di pud to magpadagan kusog kay pasahero gipangita. Basic pag-asa ka mo tanaw sa angulo diri sa dalan namo, di ka kapadagan kusog kay intersection, mga pedika na yung mga manabok, downtown area, go, di ka kapadagan kusog.
8: Para sa ako, ang mga driver, go, dili ko na sila magpataka o padagan o pakusog kayo nga naman. Kabalo sila na speed limit ang Dabaw kung unsa kayo stricto ang gipatuman diri sa tumbalaod sa Dabaw.
4: Subay sab sa maong panghitabo, gikumpirma sa LTFRB 11 nga nagpagula na og show cause order ang buhatan ngadto sa POJ driver og operator o giimbitahan sab ang complainant aron maklaro ang nahitabo og alang sa tukmang aksyon.
9: Actually, amo na nang giisuhan og show cause order ang operator ato nga unit and they are set to have a hearing next week. Na may good due process, no? Amo pang imbestigahan. If proven yun nga nag-overspeed siya. First penalty ana is 5,000. Tanawan pa kung kapila na siya nagbuhat, iwingan na. Kung second naman offense is 10,000. Pag third na siya, cancellation of franchise na.
4: Ang tingog ni LTFRB 11 Transportation Development Officer 2, Engineer Ronel Victor Panigon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: XFM Report. Balitang regional. Balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
1: Oras na ito karon mga katropa. Alas 6:18 na sa buntag. Mga katropa, alang sa tibok proteksyon sa pamilya, mag-Xanthone Vitamin C. Ang Xanthone Vitamin C, mga katropa, puno sa powerful antioxidants. Mupalig-on sa tong immune system, makigbatok sa mga nagkariyang sakit. Hilabi pa ning pabago-bago sa panahon, unining panahon ng tag-ulan. Ang Xanthone Vitamin C, mapalit sa mga nagkariyang butikang parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee o Lazada.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa balitang nasyonal. Gipakita ang usa ka video clip sa usa ka emosyonal nga press conference nga gipahigayon ni Attorney Zolica Lopez niatong Nobyembre 24, 2024 atol sa ikatulong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gigamit sa abogado sa depensa nga si Attorney Carlo Joaquin Narvasa ang maong clip samtang gipangutana niya o cross-examination ang senior agent sa National Bureau of Investigation kung NBI nga si John Mark Kalilong. Tumong niini mao ang pagsusi sa konteksto o kredibilidad sa investigasyon nga gibase sa open source nga gihimo ni Kalilong samtang nagpadayon ang mga proseso nga nagtutok sa Article 4 sa Articles of Impeachment. Ang video clip nga gipakita samtang gipangutana ni Attorney Narvasa si Agent Kalilong. Nagpakita kang Undersecretary Zulaika Lopez, ang Chief of Staff sa Office of the Vice President, nga nasa emosyonal nga kahimtang o nagilaka, human siya gideklarang nakahimo o contempt sa House of Representatives. Nagpahayag siya ni atong igayuna o grabing kahadlok, alang sa iyang kinabuhi tungod sa hulga, nga ibalin siya ngadto sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Gi-question usab sa depensa ang mga detalya sa transcript nga giandam ni Kalilong. Gipunting ni Narvasa ang mga loopholes o mga pulong nga wala malaki pasama sa detainee o ga-accused nga gilitok gayod ni Lopez apan wala mahilaki pa sa opisyal nga dokumento sa NBI.
0: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
1: Sa balitang nasyonal gihapon.
0: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Mahimong dawaton ang duplicate o photocopies original dokumenta sa papel man o electronic form isip ebidensya sa korte base sa desisyon sa Supreme Court. Kiniubos sa kondisyon nga walay pagduwa-duwa. May tungod sa authenticity sa original dokumenta o mahimong patas sa paggamit sa kopya. Kinigibase sa desisyon sa Korte Suprema sa First Division nga gisulat ni Chief Justice sa Alexander Gismundo. Inon giklaro sa Korte Suprema nga samtang mahimong dawaton ang mga photocopies ang gibugaton o evidentiary. O evidentiary value niini nagdepende sa gidakon sa ilang pag-corroborate o pagsuporta sa ubang mga ebidensya.
0: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
1: Katapusan sa balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
1: Padayon ang tripartite o tripartite board nga gi-istudyuhan ang pagpataas sa sulan sa mga trabahante sa nasoda. Matod ni President Bongbong Marcos Jr. nakatala sa pinakaunang higayon ang Pilipinas og pinakataas nga wage hike sa upat ka tuig sulod sa iyang termino. Sa NCR, nagkataas o nakataas baguhay lang og 85 pesos og mukabat sa kapin 200 na ang gitaas sa mga sweldohan sulod sa upat ka tuig. Magsugod na usab ang lain pang hugna sa wage hike sa NCR karong Hulyo 19. Alang sa first tranche nga adunay 60 pesos nga pagtaas sa sulan karong tuiga. Samtang 25 pesos usab ang idugang alang sa second tranche sa Enero 20 sa sunod tuiga. Makabenepisyo niini ang mukabat sa 1.1 million nga mga trabahante sa private sector sa NCR. Gilaumang musunod usab ang pagtaas sa sweldo sa mga trabahante sa mga probinsya kung matapos na ang mga gibuhat nga pagtuon sa wage rate sa matag rehiyon. Gibuhat kini nga mga pamayag ni PBBM atol sa iyang pagbisita sa Bulacan adlaw Miyerkules Hulyo 8. Sa laing pamahayag, gitawag ni Dole Secretary Francis Tolentino ng historic o pinakadako sa kasaysayan sa NCR.
0: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
1: Samtang sa balitang international.
0: Balita sa international, balita sa international.
1: National Electric Grid sa Cuba na hugno tibuok nasod na wadan og kuryente. Atong sayron ang report pinagi ni katropang Dave Viniralao sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
10: Nakasinati karon ang tibok na sud sa Cuba og total shutdown sa elektrisidad human nahugno ang national grid niini. Sumala sa operator sa grid sa Cuba nga UNE nga ang tibuok sistema sa kuryente sa nasud galit nga nahugno hinungdan nga nawad-an og kuryente ang gibanabanang 10 ka milyon ka mga tao. Giimbestigahan pa sa otoridad ang hinungdan sa hingpit nga pagka-blackout bisan sa pabalik-balik nga pagkawala sa kuryente nga dugay na gi problema sa maong nasud. Sa baguhay lamang nga mga bulan ang Cuba nakasinati og pagkawala sa kuryente nga nilungtad sa pipila ka adlaw tungod sa karaang imprastruktura sa kuryente o kakulang sa gasolina para sa planta sa kuryente. Sa sitwasyon labi na, nilala pa sa grabing nga krisis sa ekonomiya o limitado nga supply sa enerhiya. Gikataho nga bisan wala pa ang pagkahugno, hapit 2/3 sa nasud ang walay kuryente. Dugang sa mga Cubano nga nakapekto sa ini ang panahon o ang resulta nga kalisod sa paghimo sa adlaw-adlaw mga kalihukan sama sa pagtrabaho o pagtuon. Mga katropa, aron malikyan ang sakit nga hinungdan sa virus o bakterya, tumahar og Santon Plus Gold o banig na pag-inom sa Santon Vitamin C. Alang sa Nikos ang Pilipino para sa Pilipinas, na tropang David Ralao. XFM News.
0: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:24 na sa buntag. Na-discourage na baka sa pag-exercise tungod kay dali kapuyon o walay nakita nga dakong improvement sa mga lawas. Sulay mga katropa, ang Premium D3 Softgel Capsule ang mas gipa-epektibo o mas gipakusog. Premium D3 ang softgel capsule nga dunay fat-burning properties. Ingon man mo hatag kini og dugang kusog, mo regulate og good mood, mo paligon usab sa ato ang bukoga. Ang Premium D3 Softgel Capsule mapalit sa mga nakaring butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
0: Express Balita, Express Balita.
1: Padayon sa pagatod sa tuwang mga balita sa Balitang Sports.
0: Balitang Sports. Balita sa Sports.
1: AJ Obiena nakuha ang ika-4 nga pwesto sa Fly Athens Tournament. Ano karon ang report pinagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
11: Itapos sa ikaapat nga pwesto ang Filipino pole vault star nga si AJ Obena sa Fly Athens Tournament dito sa Greece. Nakapot niya ang iyang kinatasang marka karong season nga 5.81 meters nga nilabaw sa iyang kanhing best nga 5.78 meters nga natala sa ISTAF indoor meet sa Berlin, Germany niadtong miaging Marso. Bisan og gamay lang ang kulang aron makasulod siya sa top 3 tungod sa countback system na lipay gyapon si Obena nga nilabaw siya sa 5.80 meter mark karong nga season. Si Christopher Nelson sa US ang nidaog sa maong kompetisyon pinaagi sa countback samtang si Thibaut Collet sa France ang nakakuha sa ikaduhang pwesto o si Manuel Carales sa Greece ang nakakuha sa bronze medal. Parehong nakatala sa 5.81 meters sila Obena, Emmanuel Carales sa Greece, Erso Sesma sa Turkey o Baptiste Terry sa France. Mga katropa, para sa Lean and Fit kapanglawas, yung aktibo sa sports, tumar permi sa pinakakusug food supplement na gigama sa Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Subjol Capsule. Alang sa nagkayosang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanuka, dili sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagotayaw, XFM News.
0: XFM Report. Balitang sports. Balita sa sports.
1: Sa Balitang Pangkalusugan o Health News.
0: XFM Health News.
1: DOPMH Dengue Coordinator nanawagan sa publiko nga ipatuman ang 4S kontra dengue. Alang sa News Health o Health News, atong sayon ang report pinaagi ni katropang Ray Alboro Alentona sa XFM Agusan.
0: XFM Report.
12: Gidasig ni Mr. Dan Sersado ang Dengue Coordinator sa Demokrito Plaza Memorial Hospital, ang tanang komunidad sa Agusan del Sur nga kanunay nga ipatuman ang kampanya nga 4S kontra dengue aron malikayan ang pagsangka sa kaso niini. Matod ni Sersado, mahinungdanon kaayo ang paghimo sa mga lakang sa matag panimalay sama sa search and destroy o kon sa pagpangita o pagguba sa mga dapit o sudlanan nga puy-anan o itloganan sa mga lamok. Self-protection measures kon na paghimo og proteksyon sa kaugalingon sama sa pagsulob og tag-as nga sinina o paggamit sa mosquito repellent. Seek early consultation kon dinalian nga pagpakonsulta sa doktor o labing duol nga tambalanan kon makasinati og hilanat o uban pang sintomas sa dengue. Ingon man usa

0: learn na po ng Panginoon. Di ba, natay, kinapdrive nga ka ng one command. Ako lang, opinion ako, kaning atong batok laban dingge, madapat weekly gita. Kay ang lamok na to, 30 días sa mga ding kinabuhay sa lamok. Kung wala na sila pangitlogan, diligin na sila managhan.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Mr. Dan Sersado, ang dinggi coordinator, mga katropa. Kanunaya nga paliguna ang imong immune system. Aron ikaw dili madali masakit, pinaagi sa pag-inom o santo na vitamin C. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: XFM Report. XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
3: Samtang sa balitang showbiz.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
3: Suspension ni Kim Chu sa It's Showtime giklaro sa Osaka TV executive. Sa Italia sa report sa iron tapin agin katropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
2: XFM report.
4: Hindi totoo. Kini ang tubag gikan sa Osaka executive sa It's Showtime kalabot sa giingong suspensyon sa host sa programa nga si Kim Chu. Base sa impormasyon nga mikatag sa social media, ang ABS-CBN executive mismo nga si Corey Vidanes ang giingong nagmando sa suspensyon ni Kim gikan sa ilang noontime show kini gumikan sa giingong pag-BIBI ni Kim sa It Bulaga host nga si Riza May Dizon. Giingong gitandi ni Kim si Riza May ngadto kang lotus feet usa ka karakter sa horror movie. Ginipinsaan usab sa It Bulaga si Riza nga daw wala masayod si Kim sa mga kalisdanan nga naagian ni Riza sukad pa sa iyang pagkabata. Hugot nga giklaro sa usa sa mga bossing sa It's Showtime nga dili tinuod nga ilang gisuspende si Kim. Aron magpabiling mala artista ang imuhang pamanit, ayaw kalimot sa paggamit sa sabon na Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
2: XFM Report. Showbiz News! Showbiz Balita! Express Balita! Express Balita!
3: Sa katapusang hanay sa tuwang mga balita, ang balitang kakaiba! ₱200 golden couples nakadawat og tiga, utiga, 50,000 pesos gikan sa LGU Nueva Vizcaya. Aliya karon ng report pinagi ni katropang Tatay Ikaw Lima sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
5: Nakadawat og 50 mil pesos matag usa ang 200 golden couples o magtiayon nga niabot og 50 katuig sa ilang kaminyoon. Ang provincial government sa Nueva Vizcaya nitunol sa kinatibuk ang 10 million nga insentibo alang sa golden couples. Ang 200 ka magtiayon kabahin sa ika-14 og 15 ka batch nga nakakuha og ayudang pinansyal. Sukad nagsugod ang programa ni adtong 2020 nakadistribute na ang probinsya og 44.5 million og natunula ng 881 kamagtiayon. Samtang giila si Rodrigo og Soledad Flores gikan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya na maoy pinakadugay ng kasado nagsilibrar og 76 katuig. Gawa sa cash, nakadawat usab sila og plaque of recognition og libre nga regular medical check-up sa mga tambalanan sa naiskutang probinsya. Katropa, gusto ba nimo ma-achieve ang hamis nga kutes? Katropa, paggamit og sabon nga Clear Skin Soap alang sa nakiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Ikulima, XFM News.
2: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
3: Dang salamat katropang Tatang Ikulima sa pagatod sa maong report. Diri sa to sa malay-balay mga katropa na aprobahan kini sa nakalabay nga tuig 2025. Kalabot usab mga katropa sa mga couples ha, nga gikasal. Gikasal mga katropa, note mga katropa, mga couples o magtiayon nga gikasal sa Malay-Balay City nga nagsaulog sa ila ang 50th wedding anniversary mga katropa o moabot sa 50 ka tuig sa ila ang panag-uban isip minyo mga katropa. Og susama gihapon nga kantidad mga katropa ang couple nga moabot sa 50 years of marriage. Mga kadawat mga katropa,

0: 50,000 pesos diri sa siyudad sa Malaybalaya. So dito sa Nueva Vizcaya, mga katropa, ito pa ni 2024 nga programa sa provincial government dito sa Nueva Vizcaya. Sada po din mga katropa, ma-adapt mga katropa, mapatuman ang mga programa tibuok probinsya sa Bukidnon mga katropa, ubay-ubay gayod mga katropa ang makabinipisyo sa mga programa. Gani mga katropa, ning baguhay lang, ana sa 200 ka golden couples mga katropa ang nakadawata og tiga 50,000 pesos dito sa Nueva Vizcaya. Gani ika-15 o ika-16 na sila nga batch mga katropa. O lauman mga katropa nga sa sunod tuig, makadawat usab ang ika-17 nga batch sa mga golden couples dito sa Nueva Vizcaya mga katropa. Silang katigulangon mga katropa o sa kadugay na sa panahon na gikan sa ila ang pagminyo mga katropa. Makita na itong ubang mga couples dito sa Nueva Vizcaya mga katropa. Ang hastang pagka-sweet tapataon mga katropa. Tamis pa kaysa sa cake ang ilang relasyon mga katropa. Mauna nga paliguna ang inyong relasyon ni Mrs. Pinaagi mga katropa sa Turbo Man Enhancer. Gamita kini mga katropa 30 minutos usa maglabing-labing ni Mrs. Sigurado mga katropa nga mas muligon pa ang inyong relasyon na muabot pa mga katropa og pipila ka mga katuigan. O ipartner ninyo sa inyong relasyon na ang Turbo Man Enhancer. Alas 6:35 na sa buntag mga katropa. Grabe ang mga pag-ulan na kagahapong adlawa, pagbaha mga katropa. Pipila ka mga lungsod. Ingon man ang Malaybalay City mga katropa, Valencia City, nakasinati o mga pagbaha mga katropa. Epekto mga katropa sa bagyong Inday nga mas gipakusog pa sa habagat o sa southwest monsoon mga katropa. Wala nga mas tikusog kagahapong adlaw mga katropa si bagyong Inday. Habagat lang ang ato ang nasinati diri sa probinsya sa Bukidnon mga katropa. Apan lagi tungod kay ang bagyo mga katropa gipakusog o ang bagyong Inday gipakusog ni habagat, daghang mga lugar ang apektado mga katropa, daghang mga lugar ang nabahaan usab mga katropa sa tuang nasod Pilipinas. Samtang dunay mga pipila ka mga tulungaan na ang nagsuspende na sa klase mga katropa tungod apektado sa pagbaha, nasudlan gyud mga katropa og tubig baha ang mga classrooms. Nasudlan mga katropa, grabe jud kay kalapok mga katropa, hilabi pa diha sa Maybasakan District mga katropa, hinungdan nga nagpatuman og class suspension ang Department of Education kun DepEd Malaybalay mga katropa. Muna nga alang sa dugang abiso mga katropa, impormasyon kalabot sa lakat sa panahon. Maayo gyud mga katropa nga maminaw kita mga katropa sa mga balita sa radyo. Sa mga impormasyon mga katropa nga gikan sa LGU Malaybalay o sa mga nagkariyang local government units sa probinsya sa Bukidnon mga katropa o sa uban pang mga ehensya nga gapagawas mga katropa o weather forecast o weather advisory. Samtang mga katropa, base sa weather forecast sa pag-asa ganiyang alas 4 sa kanlawon, ang sentro sa gibantayang bagyong Indaya sulod sa Philippine Area of Responsibility. Anana sa gilayong 925 kilometers sa Sidlakan nga bahin sa Northern Luzon. Kini adunay kakusgong 175 km per hour o 20 km per hour nga paglihoka ngadto sa kasadpang amihanang kasadpan kun west northwest side o west northwest ward. Natakadito kani mga katropa ang bagyo ni Hinay ngadto sa typhoon sa from super typhoon mga katropa na himo nang regular nga typhoon o bagyo mga katropa o typhoon category mga katropa si Inday o magpabilin ang kakusgo ni ini hangtod makagawas kini sa ato ang nasoda. Samtang ang tibok Mindanao dili apektado sa bagyo apan makasinati sa panalagsang pagdag-om nga tuna sa mapanganuron nga kalangitan na inubanan sa patak-patak nga pag-ulan kilat o pagpanalugdog tungod sa habagat o southwest monsoon. Kasagaran ngadto sa kusoga nga hangin gikan sa habagatang kasadpan nga mao'y moresulta sa 1.2 to 3.1 meters nga balod sa kadagatan sa tibuok Mindanao mga katropa. Mga mag-amping tangtanan mga katropa, dili na tuhulaton nga mabahaan na Di natuhulaton mga katropa nga makasinati taog landslide sa ato ang lugar, hilabi pa sa mga flood prone area, landslide prone area mga katropa. Kung kusog na ang pag-ulan, tagaw daw pag-ulan mga katropa, ay hulata nga adunay disgrasya o trahedya mahitabo. Murang mag-evacuate na tibuok pamilya mga katropa alang sa kaluwasan siguridad sa imuang pamilya. 39 minutos nang nakalabay sa alasay sa buntag. Musunod na mga katropa ang programang The Secret of Earth, kauban si Doc Rivelito Oy. Samtang ato ang pahibalo mga katropa ng mga produkto sa Yes to Health. Mapalit na sa atong buhatan sa XFM nga naimutang mga katropa diri sa Door 2, Second Floor, Talatala Building, Carbal Street, ning syudad sa Malaybalay mga katropa, o Carbal Street, Barangay 8, ning syudad sa Malaybalay. Naarata mga katropa, na iskina mga katropa, at bang sa Nuvo, di ang iskina, di ata naimutang, muna na ang Carbal Street mga katropa, gikan sa highway nga edipisyo mga katropa o building. Ikatulutan mga katropa, natay sa ikatulong building sa kamudri sa second floor mga katropa, nahimutang ang XFM mga katropa sa second floor sa door 2 sa Talatala Building mga katropa. Alsa 40 na sa buntag, wala kita igong oras mga katropa. Sa ngala na lamang sa akin at ibukang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines Nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager, Ms. Resty Maricodino. Sa mga kawanan diha sa technical department, sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca. Kauban sila katropang Dave Vinralao, katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mong news head, katropang Jonathan Lee Soriano. Kauban usaba, ingon man mga katropa sa nag-inusara namo nga si Princess XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Army Scene, o kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Og karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, mata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat po dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Ako
5: dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Thank you. Kauban, ang duha ka ubo o dinhi.
7: Ako pare, pare, problema pare.
8: Oy, pare, pare, kalma, kalma, kalma.
7: Inom, inom. Kaon, kaon, na, pare. Ay, sa pare, buraga, relax sa pare, kay buraga, di daga ng mga balay, pare, sa kumpalanawa, pare.
8: Mauna kong ingon ni mo ba, palabi mong gugag inom. Unya na lang ta uli, pare.
7: Ha? Ang alam ba, pare?
8: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
9: Exciting! Mga katupa, exciting!
10: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
11: Lina Casimilio, dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo nga magkamatno ko duga na sa balik katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayo na unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginang ko Santon Plus.
10: Kamo sad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Premium D3 ang bago.
13: Kadaadlaw yung kong nag-take o premium D3, sir. Kaya akong trabaho, nasa ospital. Para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
14: Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Santon Gold. Live testimony.
17: Lin Anyo, sa po. 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po, sir, sabi ko, subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Hala, happy na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
20: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
19: Nga naman, unsay na adik to?
20: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
19: Ha? Tinuot? Wala yun?
20: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
19: Sa lahat kayo day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
20: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
21: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
22: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
23: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
22: Maaasahan
23: sa sakit ng katawan.
22: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
23: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
22: Ang pamahid na all-in-one
23: sa presyong magaan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Nangi
0: Mangita Kabaw di kalidad nga health and wellness products aduna nay kasaligan nga partner Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products ug daghang pang ubay na. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa paayong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong gibutan biha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
4: Tong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: kabulihanlah naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina. Bago manungtan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.

0: Naram ko dini.
1: Papalita ra gud kog sigarilyo.
0: Unsa nga sigarilyo?
1: Kana lang hope kay basin na pa mi pag-asa nga magbali.
0: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, more?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, hatod ka ninyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
2: Bullseye!
3: Oras ka tropa, alas 7:03 sa buntag!
4: Bullseye! Matag adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiligban. Balita, expose, kontrobersiya ug mga nag-unang issue nargiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye. Bullseye.

0: Bullseye. Bullseye.
1: Good morning.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Good morning. Good morning.
2: Mayong bunta, Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Good morning.
2: Mayong bunta sa itong mga suking hindi paminahawa. Nag-tune in ka rin mga katropa sa 101.7 XFM Bukidnon. Sa ilahang mga radyo niya, mayong buntag ka na itong tanan, Hurot.
1: Good morning.
2: Lakip na no sa itong ang mga katropa nga nag-tanaw sa itong programa via Facebook Live. Makita kita mga katropa sa 101.7 XFM Bukidnon sa itong official Facebook page, mga katropa. Pag-i-follow and like sa itong official Facebook page. O siyempre, katropa, i-share ang itong programang Bullseye. Aron nga doon na may puruhan ng makadaog, katropa, o 50 pesos nga load, mga katropa. Kanagi ka na ni Kagawad, Artemio Gulliades, Barangay San Jose. Mayong buntag ka ni Muni Kagawad.
1: Good morning!
2: Katropa nga, Rustom, kagahapon, maragwa itong naloadan itong nakadaog. Kung nag-comment ba? Awa siya. Oh, palihog ko og message dito sa iyang pangalan. Kaya kuha itong panawagan. Kung makadaog mo og load, mga katropa, maghatag pa mi og chance sa katropa nga makuha ni mo imuhang load. Basta kay maminaw ka lang yun sa programang Bullseye. Oh. Jerwin Sulweta ang nakadaog kagahapon, mga katropa. Unya kay wa naman siya nag-message sa iyang number. Aha na to ni ihatag ang iyang load. Kung naminaw ka karon, Jerwin na Sulweta, nakadaog kagahapon og 50 pesos nga load. I-claim ni kay... dili, mga katropa, lalim ang mangita og kwarta pangload, mga katropa. Unya, kung mangayo ka pag pangload sa imuhang mama or skinsa, buybuyon ka pa. Mayong buntag, mga katropa, ha? Labi na sa itong mga katropa diyang mga mag-uuma. Pinakaapektado, mga katropa, sa mga pagbahato na sinitian na karong mga panahona tungod sa bagyo nga Inday. Ako ang rinig bagyo, mga katropa. Grabe kakusok ang bagyong Inday, mga katropa. Kagabiin, naglibot suroy mi ng sa tuang syudad sa Malaybalay. Ano katropa nga makuha na to ang mga update no sa tuang palibot. O syempre mga katropa, no, ito asam nga mamonitor ang tuang mga katropa, labi na itong mga miyembro sa class. Sa ilahang mga lugar, kay grabe na tamaan, katropa, ang Basakan District kagahapon. Kagabiin, mga katropa, no? Hantod pagabiin. Ibisita na ito, mga katropa, ang evacuation center this Barangay Violeta, ang covered court, mga katropa. Naaroon ito masuta kung kumusta ilang kahimtang so far, katropa. Nindot ang pamalakad sa ito ang mga local officials no, sa barangay functionaries. Lakip na ito ang LGU, mga katropa. Paspas, nagpaabot, katropa, o hinabang kagahapon. Atong palakpakan na City Mayor Honorable Attorney J. Warren Pabilyaran, kauban ng ito ang head sa CDRRMO, mga katropa. Si Kuya Kumiso, congratulations sa inyong abdi kayong pag-responde. Ato ni balikan nga ma-report unya, mga katropa, kay si katropang Jonathan Soriano, no, iyang kwaon, katropa, ang kompleto. No, kompleto, katropang detalye, o syempre, ang konkreto, mga katropa, nga report gikan sa opisina sa CDRRMO, mga katropa, kay dili pa or wala pa natino kagabi, mga katropa, at 10 a.m. na nawag me, di pa matino kung pila gid katropa ang damages, no? Ang kantidad, katropa, kung damages sa nahitabo ng halapad nga pagbaha di sa Basakan District. At nibalikan ang report unya, mga katropa, sa natong oras, alas 7:09 na sa buntag.
1: Good morning!
2: Katropa, pagkape, pag-inom, katropa, o gazanto na plus coffee mix sa mga katropa. Sa kabugnaw sa toang panahon na mga katropa, o hindi lang enough nga para painit sa toang kutukuto o sa kutong kutukuto or tiyan, ang toang inumon, katropa, nga kape. Kinahanglan ang kape, usap, katropa, nga makatabang kanimo aron nga di ka magpalpitate, mga katropa. Kaya base na oga, kanimong kape nga ginainom diha, no? Doon na caffeine, magpalpitate ka, labon pa daghan kang problema, kinabahaan pa. Magpalpitate pa dirita sa Zanto na plus sa coffee mix sa mga katropa nga makaboost sa imuhang cognitive system. O sa ibuhato na mga katropa, no, himuon ka nga relax. Kung relax gali ka, kung nabantayan ninyo, mga katropa, ang tao nga relax, mas daghan og mahuna-hunaan nga mga nindot nga solusyon, katropa, sa mga problema. Ngayon, anak, kanino ito nga ito ang kaping Zanto na plus coffee mix, mga katropa. Mayong buntag, City Councilor Jason Chan Ayala. Marang nangandam na ni si Cons Ayala karon sa mga tabang itunol. Lakip na niyang opisina, katropa, ni City Councilor Kirill Dinlayan. Uban pa mga opisina ang mga katropa sa tuang sangguniang pang panglungsod. Di ang mga katropa sa tuang mga kaila diha, no? Mga public officials, nanginahanglan ng tabang mga katropa itong makaingsunan sa Basakan District. Lakip na ang mga mudaganay, pagkakapitan o pagkabarangay officials. Kanina yung panahon nga magpakita mo. Kinin ang panahon nga para mulihok mo diha mga katropa o bisan o guwanin doon sa inyo ng ngayong tabang. Ingon nga nagplano mo nga managan diha, halak, kinina ang chance katropa nga magpailaila mo diha. Ah, dili kay magpailaila nga mo anara magbitbit o ginagmay mga katropa. Tagain niyo og long-term intervention na inyong problema diha sa pagbaha. Paghimo mo diha og suggestion daan. Paghimo mo diha og planning daan. O saan ninyo na nga dili na niyo mausap ni naning mapagbaha diha mga katropa. Naman tayo budget, naman tayo pundo, naghinubra, manggalin na itong pundo sa tuang syudad, mga katropa. No, ang kulang niya, mga katropa, no, di sa barangay level, ang pagplano, ang pagduso. Mora gina, ha? Ginaingon nga, paduulay ta sa luwag, yung ito ang mayor katropa, nagtrabahong patas, maaliado ka man, or dili, mga katropa. No, anda mo tabang. So, kana niya, buhata na inyong programa niya, mga katropa. Listan ba yung nagdagkong culvert niya, kay para ang tubig, di yun mo awas. Dali na kayo nabuhaton, basta kayo dunay pagkugi, dunay katakos mga katropa, ang mga lideres diha sa lugar. Daghan kayo mga bata kagabi dito mga katropa nga nagsinghinilakay dito sa evacuation center. O nanginahanglan na sila katropa o kanang nindot mga katropa nga matulugan o bisag dili nindot mga katropa, basta comfortable, no? Habol, banig mga katropa, kay basa ilang mga gamitanan. Lian ninyo dyan ha, mga nagplano diha nga mudagan o lakip na, syempre, ang ito ang mga barangay officials usama. Luoy kay mga kabataan kagabi eh. Alas 7:12 ang itong oras mga katropa. Ito iyag-iyag kaninyo ang ito ang naandam nga topic karong kamuntagon. Dari sa ito ang programang Bullseye. Dari na mga katropa sa mga report nga nakalap sunod sa 24 oras. XFM. Report. Ano na ito mga katropa, itong headlines. Headlines. 1 million nga balor sa piki nga si Guerrillo na checkmate sa duha ka managlahing operasyon sa Lanao del Norte. Headlines. Samtang mga katropa, 16 sa anyos ng estudyante sa Tupi na sakpan nga nagdala og pusil sa tulungaan. Headlines. O nga bagong bus terminal sa Sinuda, Kitaw-Tao, giablihan na. Headlines. Ato na hibawon unya mga katropa. XFM Report. Samtang katropa sa way paglangay-langay, ato katropa ang hibawon ang mapanghitabo dito sa kauluhan mga katropa tungkol kay kahapon di pahigay na usap mga katropa ang ikatulong adlaw sa hearing mga katropa kung trial sa impeachment batok VP Sara Duterte.
3: VP Sara, absuelto o convictado.
2: Na ang mga katropa sa pikas linya si katropa ang Silvestre Rambol Labay.
4: Live report.
2: Katropang Rambo,
5: oh, good morning, Katropang Marie. Dito sa Senado, walang mga aktibidades ngayon dahil hanggang Miyerkules lamang yung impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Monday to Wednesday. Tapos Webes ay depende kung meron silang mga committee hearings na nais na talakayin. At bukas ay walang pasok. Ang ginagawa ng mga senador ngayon ay pinag-aaralan nila kung ano ang mga susunod at bang kung sino ang papatawagin. We understand na sa darating na Lunes, yan ay 13, 14 at 15 ay nakatakdang ipresenta Katropang Mari ng House Prosecution Team ang tatlong mga susunod na saksi o testigo sa pagpapatuloy pa rin ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa kanilang pinatatawag si Attorney Jeremy Lotok, na ito ay we understand ay NBI ng Farm Yata, kung hindi ako nagkakamali, na haharap ito sa July 13. Si Office of the Vice President, yung constat naman ni Vice President Sara, na si Attorney Sunayka Lopez ay sa 14, no? Sa darating na 14. At sa darating na 15, ang ipapatawag ay si House House Captain na Belinda Pelio, no, sa July 15 yan. Dapat ay kasama si si Attorney Matibag, Director ng NBI, ay ipinagpaliban sa mga susunod na linggo. At umaga yung prosecutors, kaya representative si Lawrence Defensor, kung saan ay binanggit niya na hindi pa muna haharap si NBI Director Melvin Matibag. At magbibigay pa sila ng mga karagdagang pahayag depende sa takbo ng impeachment trial kay Bibi Sara. Ipinag-utos naman ni Presiding Justice o Officer Senator Chis Escudero yung mapag-iisyo ng sampina dosis at testificandum kina Lotok at Lopez habang hindi na kinakailangan daw na isyuhan ng sampina si Bello. Sa pagpapatuloy kahapon ng pagdinig no, sa impeachment trial, kinisyon ng Council for Prosecutors, ang tawag kasi sa kanila, yung mga prosecutors, ay Council for Prosecutor Attorney Armando Ligutan, no, na naging nga paraan ng pagtatanong ng defense lawyer no, na si Attorney Carlo Narbasa sa isang testigo. Kaugnay pa rin ito, Katropang Mari, doon sa affidavit ng investigasyon ng NBI noong February 10 sa reklamo ng Great Trade laban kay Titi Sara, ayong kay Ligutan, hindi umano makasasagot ng maayos yung witness o testigo kung wala itong dokumentong tinitingnan. No? Kinakailangan may dokumento daw habang sinasagot. Yes, Katropang Mari.
2: Eh, syempre, Katropang Rambo, kung ikaw isang testigo, kung talagang may alam ka, eh, memorize mo yung mga pangyayari talaga?
5: Yes. Tama ka dyan. Kung talagang hindi na kailangan yung kabisado mo, o kasi alam mo yun eh. At saka, kinakailangan, original na tropang numari. Kung iharap sa court, hindi pwede zero. Hindi pwede zero, kinagangan eh, original. Ang ipinagtataka lang, panay objection niya, no? Ilang beses na niya, hindi patitignan yung objection na ginagawa nung Council for Prosecutors.
2: Puro siya objection, tapos sinagot naman siya ni Narvasa. I don't have question yet, Your Honor.
5: Hindi pa nga question. Tama ka. Tama yung binapagod ko, Katropang Mari. Hindi pa nga, wala pa nga tanong. Kumbaga, pasakalin pa lang. Siyempre, yan. Alam mo, sa mga abogado, kinakailangan mga strategiya yan eh. May mga pasakalin para tinetest kasi yung credibility mo, no, yung isang testigo, kung kapamipaniwala ko yung nagpipahayag niya. So, kailangan meron ka mga strategiya yan, mga technique, kung ano ang pamaraan. Eh, wala pa nga tanong. Dapat mag-object siya doon sa tanong. Wala pa naman tanong. Inunahan kaya. Objection.
2: Yun yung nangyayari, Katropang Rambo, kung ang nililitis ay high profile.
5: Oo, ganun talaga, no? Eh, biruin mo sa cross-examination, magaling itong si Narbasa sa cross-examination, eh, talagang mapubusisi kung saan, sa tinanong niya, kung may naisumiti pang training na complaint, si Romualdez, kaugnay sa umano'y pagpapanta, siyempre, sila yung binantaan. Si Pangulo, tinatanong kung nag-record natural, kung ikaw binantaan. Sinabi, wala. So, walang nagreklamo at that time. Pati si Romualdez, in the first meeting, wala na reklamo doon sa...
2: According sa mga eksperto, Katropang Rambo, kahit na walang reklamo, pwede pa ding isama iyan sa impeachment articles dahil ang nagreklamo naman, ang nagsampan ng kaso, ay ang Congress.
5: Oo, yun na. Congress eh. Sila mismo eh. Sila yung nag-ano ng reklamo, Katropang
2: At saka, ang kaso kasi nito, hindi lang death threats. It will fall under the case, tawag doon, yung public trust, yung binubusisi dito. Kaya, according sa mga eksperto, hindi na kailangan pa na mag-file pa ng complaint ang First Family at si Romualdez.
5: Oo, tama ka dyan, Katropang Mari. At doon nga, sa magpapatuloy doon sa cross-examination, hindi nakita yung video ni Attorney Sinuwaite na Lopez, no? Sa isinagawang impeachment coverage. Ito yung chief of staff ni Bibi Sara, no? Sa gitna ng isinagawang cross-examination ng defensa. no, ginamit ng depensa katropang Marie, yung naturang video bilang bahagi ito ng kanilang pagtatanong at presentasyon sa ginagawang impeachment trial habang nagpapatuloy nga yung talagang binubusisi yung mga ebidensya at testimonya sa impeachment proceeding. At doon sa may tinatanong siya, yung wala daw personal knowledge yung itong si NBI agent Mark Kalilong, no? Wala siyang personal na kalaman naman. No? Nang tanongin siya ng depensa ni Bibi Sara kung naghain pa ng reklamo, no? Ayun, ang binabanggit niya na tupang Mari. Naging bahagi din yung pagtatanong doon sa impeachment para at least kahit papano katropang Mari malinawan, gusto niyang linawin din katropang Mari. Si Robin Padilla, meron ding tinatanong eh, doon kay senior agent John Mark Kalilong kung sino mismo yung nag-record kasi kinakailangan yung original eh. Sino nag-record doon sa isinasagawang press conference ni Vice President online no noong November 23. At iginiit, no? Binigyan din ni Senador Robin Padilla na mahalaga kasi katropang Mari na malaman talaga, matukoy kasi sino yung mismong kumuha ng video sa naturang virtual briefing kasi yun eh, yung sa mga media na sinasabi nandoon, bakit hindi lahat. Hinanong ni, at least nagkaroon din ng kina President Sherwin Gatchayan na magsalita. So, inanong niya, eh bakit hindi pinatawag yung apat na po? Eh, binanggit naman ni NBI agent Kalino na anim lang yun ang tanong. Observer lang yung karen, mga 36 katropang Mari, no? Kasi doon sa nakikita kasi doon sa online Zoom na briefing ni Bibi Sara, eh kung sino-sino yung mga media na nandoon. So, nang tanong din si Senator Sherwin Gatchayan, Senate President, ilan daw yung mga media at hindi pinapatawag. Eh, anin lamang yung nagtanong yung kay Lopez, no, na Chief of Staff, patropang Mari. Doon naman sa may the other side, eh sabi ni Senator tumayo si Senador Pia Cayetano eh. Tumasakit na rin yung stepnik niya. Kaya humiling siya katropang Manila maglagay ng monitor no sa harap ng mga senator judges para naman maayos.
2: Si ano yun? Si Alan Cayetano yun?
5: Oo. Si Alan Cayetano at si Pia Cayetano katropang Mari. No? Ipinaliwanag niya na nahihirapan daw siyang panoorin. Ganon din yung mapahayag ni Pia at magkapatid to katropang Mari. Si, gusto lang nilang maging maayos yung kanilang pagpamasid o pagtitingin katropang Mari. So, yun yung mga kaganapan kung saan ay sa Lunes maasahan na natin kung
2: sa Lunes ay babalik uli no ang ating mga prosecutors ang mga Senate judges mga katropa ubalik sila sa Lunes para ipadayon ang trial hearing. Yes katropa.
5: Yes katropang Mare no. Binabanggit ko na sa Lunes doon na natin malalaman yung ugnayan o connect ng tatlong mga testigo na aharap naman na katropang Mari sa darating na Lunes. Antabayan na natin yan.
2: So, base sa mga testigo na haharap ngayong Lunes ay balik pa rin tayo doon sa Article 4. Yun pa rin yung pag-uusapan.
5: Yes, yun pa rin. No? Tuloy yung Article 4 kasi. Sunod po sunod kasi. Article, I understand, 4132 yata. Yung,
2: ilang articles ba ang andyan?
5: Apat lang katropang Mari
2: yung na article.
5: Oo, apat. Uh-huh. So aabutin to. Wala pa tayo sa kala. Wala pa nga sa 1/4 katropang Mari ito. Sinasabi nga 7 to 8 months. So kung 7 to 8 months to kasi ang tagal eh. Doon na lang piruin mo doon sa pagdinig dito sa impeachment kahapon. Halos isang witness lang yung si Kalilong lang yung tumayo. Halos paubos niya yung oras. No? Simula alas 2 hanggang alas 5, tatlong oras nakaupo siya. So, biruin mo, ganun katagal katropang Mari.
2: Ganun talaga katagal katropang Rambo pag object ng object.
5: Ay, dami. Object ng object yan eh. Oo, ang hindi pa nga nakapagtatanong, nagpasakali pa lang yung defense team, no? Mm. Kagad na nag-o-object kagad sa isinasagawang cross-examination katropang Mari.
2: Oh. So, para nga, sabi nga ni Chis Escudero, parang ano ka na, frustrated ka na.
5: Tuloy-tuloy na. Pero yun mo, hindi pa nga, komedya nga eh, umpisa pa lang yung bukha ng bibig ng depensa eh, mag-o-object na kagad eh.
2: Mm.
5: Sa cross-examination, wala pa yung tanong. Siyempre, kinakailangan bago pa magtanong, i-condition mo muna. No, bahagi yan ng mga estratehiya o strategy ng mga abogado katropang Marino.
2: Yan nga, sabi nga, para malaman ng taong bayan kung talaga bang witness credible ba siya na witness? Pinakita pa lang yung documents na ito, ganito, nag-sign ka. Wala pa kang tanong. Pinakita pa nga, nag-object
5: na. Mga seminar, kaya nga tinanong nila, masasabi bang eksperto yung dalawang linggo pang seminar? Alam mo, pag maging eksperto ka, mga kinakailangan ng dalawa, tatlong taon at nag-aral ka talaga, no? Ng, sa ibang bansa, hindi lamang dito sa Pilipinas, pagpunta sa ibang bansa, yan ay matatawag ang eksperto. Pero kung seminar lamang, ay hindi ka pwedeng masasabing expert ka talaga doon sa particular na field katropang Mari.
2: Iba yung seminar, iba din yung training, kasi sa training, hands-on ka talaga. Pero pag seminar lang, pwede ka lang makiupo, makikape, makikain, uwi.
5: Oo, at saka kung talagang lecture talaga, at yung talagang halimbawa, kukunin mo yan sa loob ng isang taon, dalawang taon, yan natin masasabing eksperto talaga, ang isang eksperto ka sa isang particular na field. So anong field yan? Halimbawa, digital o hacking, merong binabanggit siya kung hacking doon sa ano, o AI. Meron, halimbawa, expert ka ng
2: Katropang Rambo, matanong ko lang, kahapon kasi andyan ka, nakita mo yung witness. Pwede mo ba siyang i-describe? Ano ba yung itsura niya? Para bang masaya ba siya? Contented ba siya doon sa naging statement niya? O para ba siyang nanlumo kasi parang nakulangan? O ano?
5: Parang hindi siya katropang Mari eh. Para bang napipilitan lang siya, parang bahagi ng kanyang trabaho. Parang sinusunod lang niya dahil meron talagang nag-uso sa kanya. Yung reaction niya eh.
2: Oh.
5: Yung body language niya, parang ang tingin ko, parang hindi niya malalaman mo kung anong yung gagawin, yung personalidad niya. Parang ang tingin ko, katropang Mari, ano?
2: Mm.
5: Parang sumusunod lang siya.
2: Uh-huh.
5: Kung ano man yung

0: Decision ng Korte Suprema, pinapahintulutan naman. At yung Xerox na nun, ay kapanipaniwala na talagang ano. Pero kapag doubt, kailangan, doubt yung isang party, ay kinakailangan ipresenta mo patupang mare, yung original talaga.
1: Hindi naman sa titingnan lang kung kapanipaniwala. Ang importante kasi, pag hindi original, dapat i-certified yan siya, certified through copy. Paano ba yan makukuha?
0: Yes,
1: o
0: correct.
1: Syempre, kukuha siya niya ng mga documents pa din, ipa-certify niya?
0: Correct. Correct, kailangan yan, certified through copy para patunayan, yun, yung Xerox na yun, ang original, ano yun, o bahag, yan talaga, bahag, sinerox lang. So,
1: like kung yung video, example, yung video yung kanyang i-download, dapat meron niyang pahintulot from the Meta, at Meta talaga yung magde-declare na that's original through copy.
0: Kasi mahalaga yung Katropang Maria. Mm. Alam mo naman dito sa Maynila, baka doon lang nagpano sa University of Recto.
1: Yeah, at saka...
0: Alam mo naman, University of Recto dito sa Maynila.
1: Ngayong panahon
0: gaya,
1: na...
0: Gaya.
1: Yes, Katropang Rambo, ngayon kasi na panahon na ito, eh hindi na natin alam kung ano yung totoo at hindi.
0: Oo,
1: yung peke at tunay.
0: Correct, lalo na sa artificial intelligence. No? Hindi mo malalaman talagang origin. Maliban mo lang, pag tumagal na, malalaman mo na eh. Medyo may pagka... malalaman mo. Pero kung unang tingin mo lang, ilang seconds, pero pag tumagal na Katropang Mari, malalaman na. Halimbawa, umabot na ng isang minuto. Pagtakbo pa, ma-differentiate mo na no, yung pagkakaiba ng original at bago. Pero sa unang tingin talaga sa biglaan mo, ay talagang mapakaniwala ka na yun talaga na original, parang gano'n na nga, yung pala artificial. Mm-hmm. Kaya nga, ang defense sa isinatagong cross-examination, talagang binubusisi. Katulad nung binabanggit ni kay Kerno, in-establish niya na kang, bakit ang PSG hindi pinanong presidential kasi yun ang direct na mapapangalaga sa seguridad ng ating pangulo, ang presidential security.
1: Katropang Rambo, isipin mo ha? Nasa Article 4 pa lang tayo at pinag-uusapan natin dito ang death threats. Pero pero hindi pa talaga napag-usapan kung gaano kalalim ba itong death threats. Andun pa tayo sa mga documents . Andun pa tayo sa mga presented evidences na pinagdedebatehan pa din kung yun ba ay original o peke o siya ba talaga ang kumuha o may alam ba talaga siya doon. Andun pa tayo sa mga documents. Ganun ka busisi Katropang Rambo kasi every details talaga, doon may makikita silang sablay, magiging parte din yan ang kanilang conclusion.
0: Yes, at kapag kang depende yan sa Senator Jens, no, habang natumatakbo yung umuusad yung mga pagdinig, at pag makikita nila, doon mo makikita kung alam nilang na kaduda-duda talaga, doon papasit ang kanilang pag-humahatol. Kung acquitted o convictado. Yan, na convictado, acquitted si Sara.
1: Katropang Rambo, kumusta yung ating dalawang tawag nito? Tawag nito? Si Gatchalian at saka si Escudero. May mga pagbabago ba?
0: Wala pa rin, Katropang Mari. Yun pa rin, no? Ang Gatchina pa rin. May
1: pinalabas ba ang Korte Suprema na tawag nito questioning Chief Escudero?
0: Wala pa Katropang Mari, yun nga inaantay din no kung magpalabas ang Korte Suprema kognay doon sa validity no yung pagiging Senate president yung pagiging Senate Justice no presiding officer ni Senador Chisha Escudero kasi una kung yung matatandaan una ng question ni Senador Alan Peter Cayetano yung pag-uupo ni Senador Chisha Escudero dahil nakasaad sa salitang batas o constitution na ang sino man ang Senate President automatico dapat siya ang kakayong Senate presiding officer o Senate
1: Presiding officer.
0: Justice, no? Oo. Senate officer. Yun ang mag-precise sa impeachment.
1: So, hahayaan natin na, aasahan natin na sa Monday, silang dalawa pa rin.
0: Sila pa rin. Pero as long as wala pang desisyon ang Korte Suprema. Kasi when it comes to the law, ang kakasta sa hukuman, Professor Fernan lamang ang may

0: dapatan na mag-interpret sa law. Sa law.
1: Kasi, kumusta naman si kumusta naman si Sherwin Gatchalian kahapon, katropang Rambo? Ano ba yung pinagkakabisihan niya kahapon?
0: Na sa may laptop naman siya kasi dati wala pa, ngayon may laptop. Nagpipisyan, nakikinig naman siya at nagtatanong nga, katulad ng nga binanggit ko kanina, at least meron siyang tinanong na patanguli doon sa testigo. Yung ang pinakahuling tanongan niya kung ilan yung nandoon, kung sino-sino, at binanggit ni NBI agent Kalinong na anim namang. Tinanong nga, bakit anim? Eh, apat na po yung mga nanonood doon sa isinasagawang video conference. So, sinabi niya na hindi, nagmamasid lang naman sila at hindi sila nagpag...
1: Parang may mali doon, katropang Rambo, kung anim sila, tapos ang nakalagay, apat lang ang in-acknowledge kasi nagmamasid lang. Ang importante kasi doon is andon pa din sila at alam nila yung pangyayari. Parang ang gulo.
0: Hello?
1: Katropang Rambo, sabi mo, anim sila na andon, pero apat lang yung nasa statement kasi yung iba nagmamasid lang.
0: Oo, nagmamasid lang yung apat na katropang yung the rest, no? Nanonood lamang yung anim.
1: Pero yung mga nanonood ay consider as witness pa rin yun kasi nakita, narinig nila.
0: Yes, yun na nga. Yun na nga binabanggit ni Senator Gatchalian.
1: Baka hindi sinali.
0: Bakit hindi pinatawag?
1: Baka hindi pinatawag kasi ano, galing sa malaking network siguro at saka kaaliado, ewan ko.
0: Ay, hindi natin alam katropang Maris yung nasa isip ng NBI na kung bakit hindi niya pinatawag yung direct. So, yan muna, katropang Mari, ang sabayan natin sa mga susunod.
1: Katropang Rambo, yes. Sanali lang. Kumusta naman dyan ang tilagay ng panahon? Alam ko, parang hindi maganda ang panahon dyan dahil sa bagyong Inday.
0: Medyo makulog din yung panahon, no? Katropang Mari, dito. Pero umiinit at makulog din. Inahantabayan nga namin, nakala namin ay magkaroon ng dahil nga dun sa bagyong Inday. Pero ayos naman ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila, katropang Mari.
1: Alright.
0: Okay, so yan, antabayan mula sa Senado, ako, si katropang St. Petri Rambulabay, para sa BP Sara impeachment coverage, absuelto o kumbiktado.
2: Live report. BP Sara, absuelto o kumbiktado. The impeachment coverage.
1: Dagan salamat katropang Rambo Labay, simong report. Live report mga katropa, no? Pinaagi ni katropang Rambo Labay gikan sa XFM Mega Manila. Everyday mga katropa, no? Atong tawagan si katropang Rambo as long as doon na pa hearing katropa ipahigayon dito kay syempre, no? Tutukan nato ning impeachment trial ni VP Sara Duterte kay deserve din yung mga katauhan nga naminaw diya karon nga masayod og mahibaw mo mga katropa sa unsay dagan dito. Para dili ta katropa nga magbukhang mga bugo mga katropa. Mao na nga kami na nikamot gyud mi nga everyday maka-deliver gyud mi sa inyo mga katropa og mga presko nga mga updates gikan dito mga katropa sa kaulohan.
2: Bullseye.
1: Mayong buntag diyan ang Kuya Randy Makiputin. Good morning. Musta man kadya Kuya Randy? Good morning kanimo la. Si Ma'am Ching pod mayong buntag. Good morning. Hola, maaya da nga kabuntagon, Ma'am Marie. Baha jud di ay parte sa malay-balay included madagok og miglamin. Amping kay naghasik si Inday. Matsalam, watching from CDO. Good morning kanimo diya katropang Dundex. Lambako kagampang Vertodazo. Good morning. Diyosab kay Raul Imperado, mayong buntag kanimo diya katropang Raul. Lakip na si Ma'am Resmalin Lubido nga kanunay ni nagatanaw sa programa mga katropa diha sa may San Fernando Bukidnon. Good morning. Kumusta man diha San Fernando Bukidnon, Ma'am Resmalin? Kay daghan na ba to mga motor nga gipangdayungan mga katropa dito kay para lang mutabok mga katropa San Fernando to talaingod. Kita mo mga Pinoy, para-paraan man kita, mangitag-itag pamaagi nga makalusot, bisag bawal is bawal. Mangitag pamaagi, ipandayungan. Ngayon noon ka to, amudayong ato mga katropa, maka-income sab sila. Maka-income sab itong mga taga dito, mga tropang gadayong. Daghan man mga motorista, katropa, nga di hilig og balita, pero hilig og TikTok. No, dili hilig mga katropa og balita pero hilig og tanaw og porn. Ah, mo na resulta. Mubiyahin mo sa lugar, kuha mo'y idea kung unsan ay nahitabo. Balik-balik ta og sibya da rin, nangugat na ta sigig pahimangno ninyo nga dili lagi pwede agian mga katropa ang San Fernando Talaingod Kapalong Road kay taas kayo ang pagkahugmak dito sa yuta. Murag tibuok buntod katropang nitabon sa kalsada. Ah? And it will take months of rehabilitation usa pa magamit ang maong kalsada. So reroute sa ta, dirita agi sa Davao via Buda mga katropa. No, dirita mag-agi. Di ta magpag-ahig ulo ba? Paminaw mo, unya ka na pong nakahibalo diha, naminaw, i-inform po na inyong mga kaila diha, ng mga sige gabiyahe. O i-inform ba, kay para masayod sab sila. Ay, ikaw na po diha, gaum-um. O, ba? So, nagali, para ma-inform, well-informed ta, ano, para dili ta ma-hassle, o di malangan ng ato ang pagbiyahe, ah, di masayang atong oras, minaw ta og balita, instead nga magsige mong TikTok niya. Ha? Tutukin niya ito ang mga balita sa XFM instead na masikang tanaw niyang porn. Mayong buntag at tropang Tristan Yata Gulay. Diya kang Mami Josie Tinambunan. Good morning. Shout out na daw diya kay kila Janjan sa Alae Manolo Fortech Bukidon. Oo, diya po mga katropa kay Bossing Ben. Diya sa Bossing Ben Chenchu Trading. Diya sa may Aglayan mga katropa. Good morning. Oo, namaligya na kagkape diha, Mami. Na siya'y kape diha ang baligya, mga katropa. Zanton Plus Coffee Mix, Zanton Gold Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, ang iyang baligya diha.
3: Tama!
1: Nasa Bossing Ben Change to Trading, katropa, diha sa may Aglayan, na diha, mga katropa, nahimutang. O ga, diha, mga katropa, kay, wabay baha diha sa inyo, ha, katropang Dondex Vertodazo. Basin o gibaha po mo diha kay grabe po na inyong lugar ba? At ang oras katropa, alas 7.41 sa buntang. At ang sa palutsun katropa ni mga pipila ka mga balita nga ito nakalapsunod sa 24 oras. XFM Report. Una sa itong balita mga katropa, matod pa 1 million pesos nga balor sa pike nga si Garelio. Nasakmit sa duha ka managlahing operasyon sa Lanao del Norte. Detalye katropa, pinagi ni katropang Michael Caratorre Cabo. XFM Report.
4: Mukabat sa usa ka milyon nga balor sa mga peking sigarilyo ang nasakmit sa mga otoridad og nadakpan ang upat ka suspek sa duha ka managlaing operasyon sa Lanao del Norte niadtong Lunes, Hulyo 6, alas 9:35 sa gabi, naharang sa Regional Border Control Point sa Barangay Kampong Pantar ang usa ka pickup nga gikan sa Marawi City padulong sa Iligan City. Dayag nakitaan ang mga sigarilyo sa luyong nga bahin sa bintana og walay na ipakitang legal nga dokumento ang duha ka mga suspect nga sila si alias Adong 33 anyos og alias Iloy 48 anyos parehong lumulupyo sa Lanao del Sur. Ana sa 250 karim sa sigarilyo nga walay government health warning stickers ang nasakmit nga nagkantidad og 200,000 sa ikaduhang operasyon pasado alas 10 sa gabi sa Purok 4 Barangay Libertad Kauswagan dol sa National Highway. Duha ka minor de edad ang nasikop human masakmit ang 1,000 karim sa picking sigarilyo nga nagkantidad og 800,000 nga gikarga sa kotse sa mga suspect. Ang duha kahamtong sa unang operasyon ana karon sa kustodiya sa Pantar Municipal Police Station, samtang ang duha ka minor de edad gitugyan na ngadto sa Municipal Social Welfare and Development Office sa Kauswagan ubos sa balaod sa Child and Contact with the Law. Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act batok sa mga suspect, samtang ito over usab ang mga kontrabando ngadto sa Bureau of Customs. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Caratorre Cabo, XFM News. XFM
1: Report. Daghang salamat katropang Michael Ricabo sa iyong report. 1 million mga katropa. Report na ninyo tanan ha. Basin og makuhaan nag isa ka rim diha. Congratulations sa atong tropa, sa atong mga kasundaluhan, kapulisan, o sa padaya ang mga law enforcers ka tropa nga nagapahigayon ni ini nga interception. Di man ni pwede katropa, isa ra ka team ang maglihok ni ini. No, lakip na atong intelligence unit mga katropa. O nanauta nga daghan pa mga katropa nga susama ni ini nga kontrabando katropa ay nga ma-intercept o karon nga katropa no mapiangan sa mga illegal nga nagabuhat ni ini. Di magudunta ni, di magudunta ni siya illegal kung doon na rin siya ay kanang kompletong papeles o kompletong bayad. Bayad ba? Kanang pagkuan ba? Kanang legal nga bayad? Dili nang bayad ngayon mong hiyuna-huna diya. Jong Flores, Harry John, Langga, Hiraldizo Reyes, Tablada, Hazel, Soriano, Carlo, ba diha usab kay Elgin Adaya, Jubert Molet Pagulong, maayong nga buntag kaniyong tanan. Good morning. No? Mix of followers and sharers mga katropa reactors sa tuang programa karong kabuntagon. Maayong buntag diha usab kay Jojo Sing Sing, Jodelin Cabrera kay Nikki Hano, Mamerto Lamayo Jr., Ricky Bakunay, Evelyn Lagunoy, Eva Amorio. Ito ang mga katropa. Good morning. Salamat sa inyong pag-follow sa ito ang Facebook page. Dako kayo mong tabang sa mua. Arong padayon mi sa mua ang pag-sibya. Pinag sa ito ang Facebook live mga katropa. Good morning kaninyo. Good morning. Salamat mga katropa. Thank you. Mayong buntag usaba ni Governor Ornel Roque. Kauma sa iyong asawa, Congresswoman Larnie Roque. Good morning. Dako na usab nga hagit mga katropa sa atong probinsya sa Bugido no kini mga pagbaha mga katropa. Do na pay mga proyekto nga iyagyag diri sa atong probinsya mga katropa. Pinagi na sa pagpaningkamot mga katropa sa atong mga lideres diri sa probinsya.
2: Bullseye.
1: Atong oras alas 7:46 sa buntag mga katropa. No, ayaw kalimot parte sa imuhang paglakaw kanunay mga katropa ang Vision X Plus capsule. Tungod ka na mga katropa no ang atong pagbiyahe, mata ang pinakaimportante, isa sa pinakaimportante mga katropa ug pinakagamit gyud kaayo. Muna ang kinahanglan aduna kay tinaw nga pananaw mga katropa aron malikayan ang disgrasya. Tumar katropa og Vision X Plus capsule mga katropa. Sa laing bahin pa sa toang mga balita atong nakalap mga katropa.
2: XFM Report.
1: This is Ice Anyos nga estudyante sa tupi na sakpan na nga nagdala og pusil sa tulunghaan. Adunay kumpletong detalye si katropang Ivan na pulo na nanukad gikan sa XFM Jensen.
2: XFM Report.
3: Nasigop sa kapulisan ang usa ka 16 anyos nga estudyante sa usa ka pampublikong tulunghaan sa lungsod sa Tupi South Cotabato. Human kini nakuhaan og 9mm nga pusil nakalabayng adlaw sa hapon sa usa ka pakiginabi sa Batan-on. Iyang giangkon nga gidala niya ang maong pistola alang sa iyang self defense batok sa mga nakaaway ni ining kaubang estudyante nga aduna usab matudpay dalang mga hait nga hinagiban. Gipanagiyaan sumala pa ang maong pusil sa iyang magulang nga sundalo. Paspas nga nadakpan ng minor de edad human sa kooperasyon sa eskwelahan og mga residente. Gumikan niini dinali ang nagmando si Mayor Romeo Tamayo nga mas pahugtan pa ang seguridad sa tanang tulungaan sa nasampit nga lungsod. Mga katropa, ang labing kusog nga self-defense mao ang kusog nga immune system. Busa, aron maprotektahan ang kalawasan, tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
2: XFM Report.
1: Dasalamat katropang Ivan Pulunan sa imuhang report. Nausa naman tao ni mga katropa. Ah, 16 anyos na po mga katropa. No, dali lang kaayo nakabitbit o armas katropa nga iya sa iyahang igsuon nga sundalo. Ah, dapat kining sundalo nga tagiya ni ining armas katropa matanggal sa bisa serbisyo ni. Ha? Pataka ra og butang nga iyang unit diha. Dapat manggali ka ng mga butangan, di na pwede naman ipakita ang mga minor de edad, unya ka na, imuhang igsuonin nung dana, nakakuha pa yun ni Ana.
5: Tama.
1: Utro po niya kuanggol, way buot po na iyang igsuon. Asa mo niya unit ni iyang igsuon, big, ato ano yung atoon dito, huwag ka ng delkatero ng lagay. May na lang mga katropa kay nakuha. Kay kung nga katropa, wa ni nabantayan, wa ni nakuha nga armas mga katropa, posibleng aduna na po'y mamiligrong kinabuhi ng mga estudyante. ulagin eh. O, siguro, tanang eskwilahan siguro mga katropa. Mag-check og mga gamit o sa pasudlon sa classroom may lahang mga estudyante. Di man maatong sa security guard mga katropa, kaya kadaghan sa mga estudyante niya isa ka security guard. Di man po pwede palinyahon tanan, check upon, kaya malangay po sa pag-eskwila mga katropa, mga estudyante. Madaghan kayong trabahong buluhaton mga katropa ang security guard. Bagay siguro ani mga katropa. Sugyot rani ako ah. Sa matag classroom, ang maestra din mismo ang mag-check mga katropa sa mga bag sa ilahang mga estudyante. Tagaan na po ng additional trabaho ni mga maestra. Ipang-check na ilahang mga bag bago musunod sa ilahang klase kay para makita unsa isunod. Dili lang po armas ni ini mga katropa. Dili lang armas ang pwedeng ma-intercept or makuha sa maestra. Mabawi mga katropa. No, lain pa nga mga hinagiban. Nauso ra ba ng mga batsikorno gikan sa kanang sprocket mga katropa? Murasam nag ako sa una, bit-bit ana, murag hilasan lang. Naapay mga uban pa mga katropa nga mga hinagiban, like mga ballpen, unya di ay pag-abre ang tumoy day mga katropa, kutsilyo. Doon ay uban mga katropa nga magdala og kanang nail cutter, unya ang katubitaw nga para nail file mga katropa, gipahaitan, no? Gihimong kutsilyo, gihimong bladed mga katropa. Doon ay mga ingon ana. Uban pa mga katropa nga mga dalaon ng mga estudyante nga tanaw nila para sa ilaha mga katropa, kana pang protekta matud pa sa ilang kaugalingon, pang protekta, pero dili man angay nga buhaton mga katropa sa usa ka kana bang kabatanon kahuyang upang idaron mga katropa. Nya kini pud inyo hang mga anak pud nga sobra pud kabuli, kung kamo ginikanan nasayod mo inyong anak buli kayo. Gipatawag ng eskwilahan, aw-ayaw na siya dapigi. Pitula na sa inyuhang panimalay bago pa lahi ang mupitol. Bago pa mga katropa, pitulo na sa maestra, unya muangal ra ba ka kay imong anak, gikasab-an, ni hilak, ni uli sa inyo, ni sumbong, angal dayon ka.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Kung ikasabot ka ng imuhang anak diha, bully kayo, unsa nga pagkabuli, kanabang kuso magsulog-sulog. Ikaw mismo, ginikanan, imuha ng katungod, mupitol, mubadlong sa imong anak, magmatuto, usapan man nga, imatuto na sa lain.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Ang worst anak mga katropa, waka kahibalo ang ginabuhat sa imong anak sa eskwilahan, doon na napungot sa iya haog para sa itong nahitabo. Sa katong bago lang nabalita na itong mga katropa, naubasin o ka ng ginabuli niya, manimalos, basin o kinabuhi pa ang mapuli niya na anak mga katropa, malagas.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Dili kinimangod nga problema sa ingon ani katropa, dili lang ni sa side mga katropa sa kinibang kining mga nabuli. No? Laki po sab diri mga katropa, doon ay problema kaning kusog pun mangbuli sa eskwelahan mga katropa. Ayaw lagi niyo isalig tanan sa maestra ang obligasyon sa inyong anak. Kay sa kadaghan nila di gina maisa-isa mga katropa. Tabangi ang inyohang mga anak nga magdako kini mga katropa nga makaabot og nindot nga kinabuhi, nindot nga edukasyon. Dili kay inyo ang i-spoiled ang inyong mga anak, pasagdaan ra ninyo, labanan pa ninyo, mura mo gabuhi o kriminal.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Oras ka tropa, alas 7:53 na sa buntag! Katropa, kaligo na di, kanimaho ng antod. Kaligo na kay basin katropa, og malate kasi muhang trabaho mga katropa, ha? Mag-alas 8 na hapit, ha? Kaligo na katropa, og pagsabon og Santon na plus herbal soap mga katropa. Ang sabon nga herbal, but pasabot ni mga katropa, no, wa ni siya kontra. Walay mga dautan katropa ng mga ingredients na pwede mahimong harmful sa imuhang skin. No, lakip na sa imuhang lawas. Ang Xanthan Plus Herbal Oil katropa, adunay papaya, adunay mangustin, adunay guava mga katropa, adunay vitamin E nga makatabang kanimo katropa aron nga mahimong smooth, healthy ang imuhang pamanit mga katropa. Xanthan Plus Herbal Soap mga katropa. Balik ta taw-taw sa taong programang Bullseye.
5: Bullseye!
6: Herbal soap.
7: Si Aida Cordero, taga-butike. Itong balasakang panit sa sarunyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin daw itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Manamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman. Unsay na adik ko?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
4: Nano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, gatod ganinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
8: Mga katropa, exciting dito!